0: Kapag nanay nga tingin mo ni Nogin na nagsarang church waran patok sa kay Imulaga. Pabati yan sa naro, Parvin, si Rinaldo Imulaga, amay isang suspect.
1: Rinaldo Imulaga.
2: Amay ka ni Rinaldo Imulaga. Pero tayo, no, ang komento mo sa natubo sa bata mo, tayo?
1: Pag kay Wahay ko deser mong magayon ko, tapos kabati ko to sa akong batang isa na si Rinan ko ng bata ko, nadakpan. Automatic kad to ko di. So bata ko siya ni Katipay da. Polis na siya. Hindi ko siya paano si Rinan, natanawain lang to. Ikot mo kabot di. Patay ng bata ko, tapos hindi siya kagi di. Kaya nga may mga kudal sa polis. Tumunod ang garbayado ko sa bata ko na patay, binuklas kong kudal ng polis. Hindi, pulis din ko, amay ko. Ginsagod ko na nga yung patay nyo. Istorya na, yung ngipida. Yung sir nga, yung patay, yung ginahin yung bato. Isin ko din pilas nyo.
2: Okay.
1: Ang hindi mo sa bata, kontra sa laye. Pero may tresuan tayo, hindi bla. Yung patay yung ginahaw.
2: Okay. Pwede tayo, ano yung mambal mo tayo sa, ano, sa after ni sa natabo?
1: Palubong ko lang yung lawas ng bata ko eh. Pipigado ko nung pagayaw ko na bulig. Tapos yung pinabutigo na. Butigo na siya. Mamangkot ko din nga kung paano ang bata niya. Okay lang, din po sasama naman to.
2: Okay.
1: Igo, magabot ko na bata ko. May ano na niya. Ang 45 already. Ang shotgun already. Ginagigin lang yung tiro yung bata ko.
2: Pota, ito gimana? Iyagin mo itong armas?
1: Wala ko kabalo. Kasi hindi ko yanad sa muna nga bagay, sir.
2: Pero tayo, pila na sa katuig nga na wala din mo bata na ikapauli?
1: Isang ligad bulan din, may basa siya. Okay. Nakaposlot, isang ligad na dalang puli din.
2: Bali na priso siya.
1: Nalagyo eh.
2: Ah, okay. Bali din na nago.
1: Okay, siya na po panagoon. Good morning. Okay.
2: Tapos tayo, pero galing tragic man siya sa paggamit sang droga?
1: Why? Okay. Pusil ang yan na warang dasa at warang dahukang pusil.
2: Tama na yan. Pati tood gid man yan eh?
1: Hindi lang ko siguro kay kung yan na tani, may lisensya siya eh. Hindi ko din lisensyado tani kung yan na.
2: Oh, ganit man tayo. Sige tayo. So ito yung mensahe mo tayo sa malabi sa gobyerno ta?
1: Ang gobyerno ta, ang gahalin niya ng dahil sa gwara sa sunod gahalin. Ginadamugan lang tao di, babanta na nga ayaw ng damong na, at yun na kasi baboy na. Ang muna kasabok mo.
2: Okay, tayo.
3: Grabe nga termino, no? Oh, Katropang Friends. Halin sa gwa.
0: Halin sa Parvin, ang ano yan, ang samay ni Rinaldo Imulaga.
3: Oo.
0: Ang may isang suspect Katropang Irwin, no? Nga buto na patay. Bungod sa ginaligar ka nagbantos sa pulitan isang ginsasyahan ni isang search warrant.
3: Oo.
0: Tapos sa Diyas EMT Katropang Irwin.
3: Oo. Ang iya itong panay sa yun, nga halin sa sulod ara sa gwa ginadamugan. Wala ko na nung gusto ipabot sang amay. Pero pagkatapos patsun do amurabla. Pero may kaso man sa ang warrant of arrest is illegal possession of firearms or drugs.
0: Search warrant.
3: Search warrant.
0: Irving, no? Search warrant lang ni siya.
3: Aha.
0: Kay amuna bla
3: ay search warrant
0: bala search warrant mo sa 591 bala sa legal possession ng firearms. So kaya mo sa ginaligar nga di nagbato ko sa pulisan. I think once nga search warrant nga ma-positive ka na ba nga amuna ba sigurado bigyan ka respond ka na tayo
3: eh. Pang kapkapan ka, pangitaan ka. Kung may makita si mo, arestuhon ka para sa isa ka violation. Katropa Franz, ang drug by bus sa suspect ligad to, nakapalagyo saya?
0: Oo, nakapalagyo. Saka noong promikaso, nasiyo sa legal na drug.
3: Okay.
0: Doon nagpasitid sa yung uro, Katropa Irwin, eh. Nagaling nga sa palagyo lang.
3: Pero why sa warrant of arrest? Why kaso?
0: So, ay, siguro gin pahalan ko rin katropawin ang kaso sa illegal drugs. Si Titi ba sinag-positive siya bala sa operation sa bypass tao? Titi, once ka mabaklan ka, ibindo nga din nakapalagyo ka. Posible nga, ipahagin ang kaso against na sa imo mo. Kasi, doon nag-positive nga ikaw mismo, gabaligyagin mo.
3: So, mga muna yung sitwasyon katropang France, like for example, nakapalagyo, gin-bypass tabi, nabaklan siya, tapos nagpalagyo, ano matabo? May kaso Japon? File ang Japan kaso.
0: Posible may kaso. Kaya kita farming, kina-consider, gin sa versus Padilla TNT nga may kaso git siya eh.
3: Oo. Oo. It so happen
0: RA9165 eh.
3: It so happen wala pa may nagwa nga warrant of arrest.
0: Posible, oo.
3: Ang search warrant ginaplayan na mo. So nag-apply sila sa search warrant para sa si source. Oo.
0: Sa armas na iya. Hindi sa drugs.
3: Sa armas na iya.
0: Oo.
3: Okay. Pero nagbato kag nag nagparupok. That's why nag retaliate police. Napatay ang subject.
0: Oo, amo na other part ng istorya dara, no. Kaya mo lang ko lang at least na ko talaga yung side sa pamilya para maging balanse lang lang. No?
3: Correct, correct, correct. Oo. Balan mo.
0: Napapatay sa kanya kapo ng payag sa police.
3: Mm.
0: So pera na ni pamilya kung magpatay sila kahit tarag sila kung sa lugar mo.
3: Mm. Kay kun may kulukwarta ni kay Tropang France ma file ni kasus police. Oh,
0: ganiti, okay,
3: aminado man sila nga hindi masla financially down man sila.
0: Ganin man, makita ko ito, so nga tigado man lang, ito isang umahan ka sa parking mo.
3: Oo. Ang problema sa nga, yung rebuilding naman.
0: Oo, ganin. Ito may mga gipag-mention, naraman sa mga pangalan sa police to.
3: Mm-hmm.
0: Pakilalaman nila itong mga police to.
3: Mm-hmm.
0: Oo, at si Arana na nakaparwin ko paano nabitigan sa mga police.
3: Mm-hmm.
0: Well, di naraman niya kung makapagin na investigation eh, no?
3: Mm-hmm.
0: Oo, ako nang natapo to.
3: Oo.
0: Sa barangay, inulingan sa Banwasang Moises Padilla kaparwin.
3: Ah, pero katropang France, pagkanto mo to, anong sitwasyon? Layo pa nisa sa sang Moises Padilla?
0: Ang sabi ko wala malabay ito wala sa overflow ito lang kung sila ito na nga pag sabuna wala sa sino.
3: Oo, dira ng pisa ilan ni Ramila.
0: Oo. Oo, na dira.
3: Oo.
0: Babaw-babaw pa ito?
3: Sa babaw-babaw. Ah, okay. Oo. So, hindi man sa muna kalayoon na?
0: Oo, pero ako sa window, ano naging dalaw, ubos naging sa bukid, gitna.
3: Oh, doon secluded.
0: Doon na pa sa itong portion eh.
3: Doon secluded area.
0: Oo, oh, pero doon sulit doon pa siya.
3: Mm-hmm.
0: Habi ganyan na ito, lubo-lubo lang lang, pero kalayo gali. No?
3: Okay, so una si Inulingan, masakay ka pa na motor, doon gaulan-ulan ta, suba, naradampida sila ni Ramil Mamilya. Iubog mo na ang motorsiklo mo, gasakay.
0: Oo,
3: so, okay. At least may taytay na. Ah?
0: Pataragid, no? May tricycle, single na motor.
3: Mm-hmm.
0: Pataragid, no?
3: Mm-hmm.
0: So, ka no black firemen. Sa galing may lang, wala na black, kung may ang chimpo black, eh. Galing kita kung maglay ng panahon.
3: Taas tubig na?
0: Ito ka-delikado, man na labayan sa tao na, no?
3: Mm. Ay. Pero, amo nang gaya ka na tabo, depende na sa pamilya. Kung mag-file sila, mag-question sila sa operasyon sa polis, tigalin ti bata nila, why na? Nagreklamo lang sa pautwas naman ay gurong pa sa pamilya, katropang France, ha?
0: Oo, gani man. Ang pagkina ka na, Parvin. Eh, di siyempre mention yan naman ang bahay nila kasi malayang na sila na nalapat yan, no?
3: Mm-hmm.
0: So, pinarespeto, tama nang yun ang question, ang ilan niya, no, Parvin, ang ilan niya nabitsigan, matapos ang natabo niya incident dito sa barangay Inulingan, no? Dungan, dugang ko na lang ni Parvin. Kahit siya pinalitan, ito lang na Domingo, ito lang Limbolo, Patay, dito sa may barangay 6 sa Purok Pilito.
3: Oo.
0: Yung kilala, ito lang biktima sa kay Del Mar Colosa.
3: Oo.
0: Ang update sa karong atropa Erwin, nagpabiling yapon niya at noise suspect.
3: Oo.
0: Buhay pag-yapon mo na fun.
3: Oo.
0: So, ang pagpakigang, matalo ni kay Police Lieutenant sa Conan Ginayan, ang tropang Erwin nga ang pamilya, ginahulat na lang nilang pamilya kahit si ang bangka ito ay si ang payag sa Tondo at Patagliapon sa Siyudad sa Mago.
3: Mm-hmm.
0: Para kasi siguro may mga dokumento pangayang si Kasuon.
3: Oo.
0: Para madala na ito dito for Erwin sa Siyudad sa Victoria. Kaya kumaklastar na ni ang mga formasyon, mga ebidensya.
3: Mm-hmm.
0: Ginaano naman sa kapulisan para mapile na ning kaso galing si mahulog na nito sa regular filing, no?
3: Mm-hmm.
0: Kasi naglapas na ng Atropa Erwin ng 4 family hours sa regular parang seryos.
3: Mm-hmm.
0: Kagagat pabili niya at large ang suspect.
3: Mm-hmm.
0: So, even though natin na-identify naman ini ang pagpangita siya Atropa Erwin, padayon man, pero galing abulan ni Black Atropa Erwin kaya naglapas ng family hours sa regular. So, ti at large ting suspect up to now, no? So, gin-confirm na gini ko paano nila tabo. gain to turn sa ato. Pero for many police doon din ang gabayan nga panugin. So, nasaskuhan ng ganyang biktima, no? Nasaskuhan ng ganyang saya.
3: Aha. Kumbaga,
0: hindi wala man kung commotion between sa suspect isang biktima. Kaya yung biktima naglabay na, nagkag po kay Basing May Maklon.
3: Mm-hmm.
0: Kaya kung balikan pa ng istorya, ginsuguri siya magbakalis ang kudo.
3: Mm-hmm.
0: Tugtog nga po to, katropa ng Irwin ang natapo niya.
3: Mm-hmm.
0: Oo.
3: Ang
0: lado sa napatay.
3: Among na gani kina, tawag naman nagdulungog sa aton nga barangay da. Among na gali, nga magsulod ka da. Basta magtabis-tabis ba? Basta story, luktulok-tulok.
0: Oo, pusdakan niya nga dayon.
3: Pusdakan
0: ka na dayon. Pero ang suspect niya, taga barangay Baragon eh. Among na ginausisa ko gate sa Bacolod City Police Station po.
3: Oo.
0: Nga basing ina ang suspect na parang barangay Baragon, nagkatundera, basiguro magsuyok. Amo nang hindi pa ma-confirm sa ato ni Police Lieutenant Kitayan.
3: Oh.
0: Kung amo kita sa suspect ni kung gusto ning imo nga panimuot kay kung hindi ka patante.
3: Oh.
0: Imo mo nga imo ning mabulok ka lang yung gulpe.
3: Gani? So why man ang rason?
0: Kung ano nga rason ba?
3: Oo. Oh. Lugi sugata, ilang guro sa ang biktima, tapos kin sugata, yung buser, diretso buno. Oo,
0: kinusugata nila yun. Kaya punta ko sa Farwin. Hindi, wala man sa tuyo ang mga watch biktima kay cellphone na raman, ang porta raman.
3: Oh, why man nadula ang cellphone?
0: Wala man nadula ang cellphone na totoo eh, nakita pag it's at yun, sa ginarekisa, sang, or
3: ginaukisa
0: sa suko.
3: Mm-hmm.
0: 400 pesos.
3: Mm-hmm.
0: Nga may apat ka 100 peso bill.
3: Mm-hmm.
0: Tapos cellphone.
3: Mm-hmm.
0: Kaya totoo.
3: Mm-hmm. Imagine.
0: So, hindi, mutog lang ito, Farwin.
3: Wait, nakabalo kwarta nino, padala pa ito sa pamilya?
0: Kaya mo gani, guro na eh. Kahit di ang may nakita, magkatong na doon pakite, bala sa sigarilyo.
3: Mm.
0: Base nga, drasta bala mag-question, base kung may something, ano bala, mamangkot kita, pero kata Farwin, wala kita.
3: Why man kita?
0: Base lang may makita din, sabi, kung ano gabi ng mga kontrabando, ba't wala agad, no?
3: Aha. So, claro.
0: Sa pure lang din yung, without any apparent reason.
3: Oo.
0: Binulo lagi niya ang biktima kata Farwin.
3: So klaro nga ang intensyon sa biktima makadtulan to base may kadtuan or base may babakal to sa ano? Babakal to sa krudo. Tapos ginsugata ni sa suspect. Wala sa kurano pa ginbuno. Oo. Diway ko kabalo ko na nung gilagan sa utok sa suspect.
0: Oo, di mo to kata Farwin, di mo na basta gagamit,
3: bala? Oo.
0: Pero di gamit din man to kay ti ang kumalingan pa ng bakal sa suspect may kaso na ninga rebi do bisay no.
3: Oo. Oh, okay. Ko
0: ko wala di show, way ka sa kaso nga muna.
3: Tiway pam dakpan eh.
0: Pero Farwin,
3: way pam dakpan. May kaso na magli.
0: Ano mo na ganing gina ano to man lang ginabantayan ta?
3: Oo.
0: Kaya gintakaan taman sa pila ka oras or pila ka adlaw ang Bacolod City Police Station 2.
3: Oo.
0: Kaya ka party magkita nga gating mo manis na para malakpa ng suspect ito na rin tugtog sa karoon wala gid, no?
3: Oo.
0: So nila kung guro to.
3: Oo.
0: Pero tika na Farwin kung ma-serve na ni or ma-file na ni kaso.
3: Oo.
0: Kaya di bantayan niya sa ano sa kapalitan.
3: Mhm.
0: Sigurado ma-arresto gid eh.
3: Oh, sa aton nga mga opisyal sa Barangay 6 ga lagaw gali da mga kriminal sinyo. Libre makalagaw dang kriminal sinyo. Why gid may nakambal da na iniyo nga tawo may kaso niyo? Ini nga tawo may problema ni sa utok ho. Oh, may kaso pagli ka tropang France, pwede gali maglagaw da. Libre maglagaw mga kriminal sa Barangay 6 da subong.
0: Oh, wala. Sige lang kay
3: Kapitan ang sinagdagan ng kapitan ba? Oo. Buta, sinagdagan ng kapitan nila. Kapitan nila.
0: Nadali-dali ito na kay kapitan. Babakan, pero galing din. Parang kay 6 na nadagaling.
3: Ay, naku.
0: So, manatakala kay katalo ka naman dadaan sa Sugarta?
3: Hmm. Gani man.
0: Dadadaan na.
3: Tipo para, ay naman landa sila.
0: Tigablo ka naman na sa piyak na. No? Sa buke na daw lang.
3: Mm-hmm.
0: Sige doon na bantugan, ganyan na nangadamo ang mga makaraw at tiniban na doon nagkaladula na gani kaya di nagkulasakwa na lang.
3: Mm-hmm.
0: So, tayo muna sa karong atapang rin na ano man si Pulis po pinagkadayan, no? Kaya siya pamilya. Kaya naman ang pamilya, no?
3: Ako kapati ko kay Tropang Franz. Kaya
0: matagalito siya kapatay yun sa biktima. Kapati, ang tatang si Police Lieutenant sa Conan Kitayan, ang OIC sa Kamas Bukalo City Police Station 2.
4: Bali, sir, wala pa kami na tatang na motive po wala din kayo na debo sa pagpunong sa
3: Oo.
4: Bali, as of now, sir, we Masaya naman ang pamilya.
2: Okay.
4: Na-convincing naman din, na-convince naman sila na mapahal sila kasi kay, ano, against sa suspect.
2: Mm-hmm.
4: And uwipin na lang kami sa isang certificate.
2: Okay.
4: Mm-hmm. Para makakompleto na kanal na ng papilo.
2: Yes,
4: para
2: sir.
4: Mapahal lang yung kaso.
2: Bali, sir, ang suspect, sir, at large Japon eh?
4: Yes, sir, bali, at large yung Japon, sir, kay, official na was, sir, wala, hindi na muna lupit, pero na-try naman namin. I-track kung
2: di na niya sa subo. Okay. Sir, balik ang utoblas, sir, ang previous nga, ano, gin, nga istorya. Ano gini, sir, ang husto nga natabo?
4: Bali, sir, na bali na yung labay na siya, sir.
2: Okay, bali do gin nag ano sila sir, do nagsapta na ipanay sila.
4: Wala naman sa
2: Amulang,
4: wala man sila relationship po.
2: Amulang gid. So so sa lipot ni stress sir, ano lagi sa sir do gin sa skuhan lang gid gali? Do na tripan.
4: Sir, bali do na tripan.
2: Ayo lang. Okay.
4: Abi na kita na
2: yes, sir.
4: Sir,
2: okay.
4: May dira na natambay si alias Joshua.
2: Oo.
4: Kaya hindi man na taga-dira si Joshua, taga ano pa na, taga-barangay pa na.
2: Okay, sir. Possibly, sir, nga do...
4: Hindi man taga-dira, taga-Victoria.
2: Okay. Base, sir, ang suspect, sir, naman yung base, doon nakasuyop na?
4: Wala pa kami, sir. Hindi pa na ako na-determine kung amubit na. Kung
2: gusto niyo
4: siya, pero may ako
2: niya
4: record
2: niya. Okay. Bali, sir, anong adlaw sa target ni file kaso, sir?
4: Within this week, sir, follow up na po ng
2: okay. So, possible daw ma-regular, mahulog sa regular filing na lang ni sir, no?
4: Okay,
2: sige, sir.
5: Katropang Arvin, si Police Lieutenant Conan Gadayan sa nga Police Station 2.
3: Aha. Ang ako lang di Katropang Franz, kaya ti na kakulog matlong bla. Nga may mga tao da, may mga pwede warrant of arrest pa, may, arat na, ay, may mga kaso pa, nagaladay lang yan sa mga lugar Katropang Franz, though amunay nga sistema, which I feel wala naghahatag sang seguridad, safety para sa pumuloy dato, magkadto sa mga lugar. Just, this is one typical example. Ang isa ka biktima nga rabun andara sa Barangay 6. I hope ang aton mga kapulisan will do something about it. I know nga ang ining suspect katropang Franz hindi lang isa, duha, tatlo, apat, lima nga nagabalik-balik sa Barangay 6 in several moments. Ara na guro sa Barangay 6 kag libre lang nga magladay.
5: Ambo ganina, no? So, amo pa ni Katroparwin na pangitaman siya kung dinis karon. So, amo nga ang tinatingwanan sa ang Makulisigil Station 2 after sa siringa kaso.
3: Oho, Katropang Franz, oho.
5: Katropang Franz, naman yung Apeitis Patrol, ini si Katropang Franz ng Droborgo, sila mga bukal-bukal sa lakas ng tumar sa Santo Plato. Para sa nagawag ginagang Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
6: XFM Live Reports.
3: Salamat kid Katropang Franz sa mga development kag update mga katropa dito sa barangay Kunsa Buesos Padilla. The most you could do, hindi malang ni madalas kumud-kumud mo, hindi man madalas sa mga reklamo unless may aras ang 4-mile complaint amin sa inyo nga i-file dira mga katropa. But often than not, mga sitwasyon katulad sini mga katropa, hindi man naton mahambal nga hapos lang, no? Because ang paglaptas ng illegal nga droga sa mga lugar sa probinsya, sa Bilog Pilipinas, rampant kayo, taas kayo, no? So, ang droga ara da kag ang mga drugista hindi man ni sila kutsilyo lang ang ginauyata nila, no? May mga armas man nimo. Nga kung may chance, ha, may oportunidad, mga bato man sa mga law enforcement natun. In, on the other hand, gilalang tao to man, may punto man sa tatay nga tani gindakop lang. Tani ginpaningwaan nga madakop. Kaga aristohon, filan sa kaso. Para sa mga violations, mga katropa. Pero dumanta suspect ni na by bus naman siya. Kaso nga illegal nga paghupot, paggamit sa illegal na droga. Probably, or pagbaligya sa illegal na droga. Pero nakapalagyo, no? So ang ginibo, Polis Kapulisan nato, nag-apply for search warrant para sa suspect mga katropa. Suspect guro, nag-laom naman to nga hindi sila manahot mo. Pero ang role naman nato na rin mga katropa is dapat ara lang ta in accordance ang aton nga due process. Aton layi sa pag-arrestar sa kapulisan. Ang sentimientos pamilyara gid na, no? Ang problema lang kay ti may ara ba na sa pagpangduda, no, sa operasyon sa aton nga law enforcement. Ti depende ho ato naman lang ni sang pa police kung may reklamo kung waaya. No? Ang ginikanan pahibalon tagid i-remind tagid ang aton nga mga kabataan, no, parte sa illegal na droga. Hindi gid ka mo mag intras na da kay kabudlay mga katropa. Maguba utok nyo, dakop ka mo, kasuhan ka mo, malapit sa malapit, base mapatay pa ka mo. Kahit sa mga operation nyo, kung magbato ka, why na eh, no? Patsun kahit man. May armas ka pa? Ay, sus. Diri naman yung sa Barangay 6, I hope na ni magbinuligay nga itong mga public officials, kaya nga itong nga PNP. Kasi may ara, padabla sa mga kaso pa, no? Delikado, gli. Ang mga tao nga nakaagi na patay, the way na sang kulba magpatay, what? Akin ka ba doon sila, singin nila, basi ma luksan mo ni Japon, why mahadlukan mga priso, mga katapas yung mga priso, kapay mo niya. Mahadlukan, kapay mo niya. Dres gwa, gapangita ka kwarta, gapangita ka pagkaon mo. Dito sa prisuhan niya, libre pagkaon mo. May gwardiya. X. No? No, muna ang sitwasyon, mga katropa. Na oras na ton is 8:25 na, katropa. Tristan Yat Gulay, maying aga. Salamat, Gid, sa pagpamati. Mayor na, Mayna, Silya Dora Dumipig, no? Moms member. Thank you. Salamat, Gid, ha? Sa mga taga Punta Taytay nagpamati, Permi Kamiti. Thank you, Joy Rodico. Salamat, Gid. Thank you. And sakay paring Vincent Hilbulario, ho? Watching lang sa uno. Watching. Jill Wynn. Na. Kumusta ka na? Din kasbong? Rabi ang mamilya, subong tauhay ang naagyan di sa overflow, barangay Makagahay. Kay may taytaya na. Oo, sa una ba dumduman ko na, sir? Motor mo, na maiubog mong motor mo na sa, di ba? Oo, sa overflow. Kung taas tubig, depende kung mapa-adventurar ka. Pero kanamo sa mga kuturad, ang nag-adventurar na, labay. Kinanglan da ya taytay, gin nga taas-taas, Sir Rebel, no? Sa Makagahay, dampi. Okay. Ang kontra di, masulit naman ang baha nga dako. Oo. Hindi ito ma-predict abi yung sitwasyon eh. Kapin pa sa mga habagat, gulpi lang, taas ang tubig, baha. No, pero kung summer, namin naman da, Sir Emil, sa inyo. Oo. Junior Alegria, may aga. Ambalya, good morning lang kay Kagawad King Kong. Salamat, Gida. Jovi Amodente, thank you. Watching while having lunch break. Dirinia sa New Zealand. Nakatutok, kag nag-upod sa aton para tuturan ng katropa. Thank you so much. Salamat, Gid, sa aton nga mga katropa dira sa ano, sa Makagahay, sa Moises Padilla, kaga sa mga kulturan tanga ara sa comment box naton. Thank you, ha. Victoria Estela the second, katropa, ang benefits ng Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee mixed, kung ano man ang benepisyo nga mahatag sa ano, sa Santon Gold capsule sa inyo, control sa blood sugar, ang aton nga blood circulation, blood flow, antioxidant, kag anti-inflammatory. Amo man sa mga katropa, Sir Sir Victor, ang mahatag sang Santon Gold Coffee Mix. It so happen gindisenyo ni siya para sa aton, no, para para sa mga puti, para sa mga gwapo, para sa mga para magputi kapagid, para mag sexy kapagid, no? Para mag hamis pagid kutis mo, pugong para magtigulang kita, no, tungod sa collagen kag glutathione nga ra sa Santon Coffee Mix. So kun amo nang ginapangapi mo, tungod may regimen ka na, hindi ka gusto nga masakit, hindi ka gusto nga mag-inom sa mga chemical based nga mga kape, may mga preservatives, then you go for Santon Gold Coffee Mix. Alright? Victor Estela, morning. Thank you sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Mary Ann, Mary Jane Balioalio, mayong aga. Thank you. Arigli, si Paring Vincent. Ho, singya, welcome month of September. September, dumdumanta naman ang Twin Towers ng World Trade Center. Terror attack sa Amerika, damo to ang nagkalamatay. That's September 9. Yes, sir. Oh. Okay. Jody Cabrera, good morning. Thank you. From Barangay Talubangi, nakatutok sila. Thank you. Alberto Norbing, watching from Silay City, Zone 15, Negros Occidental. Thank you. Tristan Yatgulay, mayong aga. Nagapatamyaw man si Junior Alegria sa Kapihan sa Overflow, Barangay Makagay. Thank you. Alright, so muna, pinakamalitas na ito mga katropa sa aton pagpangaragad sa aton nga parati. Ahaya. Sa mga panahon sini, importante ka buhi. Tas bong, importante, depensante agad ang aton nga pakabuyan. Kay ti, once nga lumupad ganit na, sa, why na? Ano pa bilhin sa imo da? Oh. Chris Solana Flores, may aga. Katropang Win, gamonitor kami di. Happy listening. Mamshis, Felisa. Thank you. Felisa Chapter. Sa mga Mams members, thank you. Kag siyempre sa atong class members, diri sa, sa Southern Negros, may aga man sa inyo. Thank you so much. Salamat kayo sa pagkumati. Thank you. Mabuhay po kayong lahat. Oh. Anyway, mga katropa, alas 8:30 na sa pagpangalagad naton sa atun palatuntunan. Let's take a break. Balikan ta mga balita ta. Pagkatapos sa mga panumdo, makomersyal lang ko, balikan ta mga update, mga katropa, because yati, ang atun Department of Agriculture may ara mga programa nga ipatuman, no? At the same time, tandugon ta man no? Ang programa sa mga Department of Department of Agriculture ining National Rice Program kag Rice Competitiveness Enhancement Fund program katropa, no, kwarta ni subsidy naman ni ang aton nga pag-istoryahan karon ug dugay, no, plus unahon ta karon katropa ang sitwasyon sang aton nga transport sectors, no. Wala pa ni matapos ang ginhambal to nga promesa sang aton nga chairman sang LTFRB, no, Vicar Mendoza, nga na suspended 6 months nga promesa niya last time to sa pagsinapol sa mga modernized jeepneys kag sang traditional jeepneys na kundi may ara to sang mando gidman na deny tong petition for renewal sang PA nila. Ato mga units, mga katropa, 2022 down to 2019. Why sila mahatagan sa PA? Why ma-renew? Kag ang 2022 up, amulan to ang gitagaan sa oportunidad para makarenew sa ilang provisional authority. Amuna yung gin-follow up sa mga unconsolidated ng mga jeepneys, mga katropa dito sa Metro Manila. Kaya daw wala gidya kuno kad I don't know kung na ang pagkadto sang aton nga mga transport group, mga katropa dito sa Region 6 may epekto kay man. Pero one thing for sure, until now wala pa nagahulat pa Japon ng aton nga mga jeepney operators para sa approval sang ilang mga franchise. Di amo rin promisa ni Mr. Vigor Mendoza antes inina suspended. Plus, ang promisa yaman sa modernized jeepneys, ginagambal siya, nga ang mga modernized jeepneys, mga katropa, will have their own subsidy, no? Para bayaran ang daw anum kabulan nga mga ano ba na? Arrears? Sa ilang amortization sa mga salakyan nila diri sa Bacolod sa mga tropa. So daw amoni ang sitwasyon, no, nga na ano ta na obserbaran sa pagkatapos nga nag pagwa sa mando ang LTFRB chair, no, in the person of Mr. Vigor Mendoza nga hambalya ihatag ni nga mga pribilyo para sa ato nga mga jeepney operators kag modernized jeepneys para hindi na magproblema para matagaligwa aton mga modernized jeepneys para magtipon sa kwarta para mabayaran nila ang ilang mga arrears dito. Okay? Di, huwag ko kabalo kung ano ang resultados ni, huwag na kabalo kung ano ang naging epektos ni, because it was the commitment was given verbally sa mga jeepney operators sa Bacolod. Ti daw nagsalig ang aton nga mga jeepney operators because nga TFL LTFRB chair ang nagpromisa sini makahimo sa pamaagi. Galiya pagkadasun may nadlaw na suspended sa
7: hambalapa.
3: Okay, oras na mga katropa, 8:33 na sa pagpakalagad naton. Haboy ta mga commercial naton pagkatapos ni standby mga diyan.
6: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
8: The Secrets of Health. We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
9: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
6: The Secrets of Health. Sample Plus Gold.
9: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
6: Seven Plus Gold. The Secret. Okay.
9: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sa omega-3.
6: Seven Plus Gold. The Secret of
8: Health. Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
9: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
8: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
9: Yes, Sir Josil.
8: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dick ka.
9: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
6: The Secret of
9: ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
6: The Secret of Health.
8: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
9: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man aton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
8: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
9: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
6: The secret of health.
8: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
7: Ako si Amelia.

0: Yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement ferment.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadang

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric malunggay sa luyot ang palayang wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
5: Further,
6: yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isong pasalayan.
1: Ini ang bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa Panatang Tunanta. Ang ating mga kultura niya sa Facebook page, we have Sir Mel, kagasakay Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Salamat kayo sa pag-put sa ating Panatang Tunan morning sa inyo. I hope nga aralan kita sa mayo nga sitwasyon da sa Kabangkalan, mga kultura nato sa Kabangkalan. Nga, kakalipay naman subong because nga abri galing na. So, it's a milling season. Maabrigaling pa lang, no? Why pa man official declaration, I think, no? For the milling season. But, well, kadamos po bangkot, ano ang possibly repercussions ni sang RSSI infestation there is Negros Occidental, ano kadamoon ang mga producer ta nga mga ano, nga mga tawag sa nari nga kadamoon sa kalamay sa Negros Occidental, Negros Occidental. Looking at gusto natin mga palabot man ang ining mga bagay na palabot ang kota natin so that we can supply much of ginakabig natin ano ginakabig natin kota nga possibly deliver natin mga katropa. We need to supply 70%. We have to come up with well, more or less maigo sa 60-70% supplies ang kalamay for us to produce para sa bilog nga Pilipinas mga katropa. Major supplier mo, major producer ang Negros Occidental sa kalamay. That's why ginambalt ang kita Sugar Bowl of the Philippines because ang mayor nga produksyon ta kalamay is Negros Occidental. Ang DA nagpa-labot na sa mga concern nila, no, angot sa problema sa solar farming, no, which farming siya pero hindi sa agricultural nature, industrial ang operation. Anyway, katuwaan na ini ang ginahinyo blas ng aton ng mga jeepney operators to nga maka-renew sila sa mga provincial authorities nila para makabiyahe sila. Daw kaluluoy man kung kisa maluoy ta ang ining nga mga kauturan ta nga mga unconsolidated nag-hope man sila mga katropa, nag-sigahome man sila that they can have they can renew sa ilang provisional authority para makabiyahe sila deris makulod mga katropa. Damo sa mga nagbiyahe, wala na nagbiyahe na lang, no, nagpahuway na lang kay wala sang provisional authority. Now, kung wala ka provisional authority as much as kung istoryahan ta palakaran kaglayi istoryahan ta, hindi ka man kakwa sa business permit diri sa Ciudad sa Bacolod. So stop operation ka, and that's why forced ng ibang mga jeepney operators to look for another venue or avenue for their resources mga katropa sa sining mga bagay. And then ang problema pa kay ti, you know, hindi tama intindihan ang mga programa sa gobyerno under sa aton nga jeepney modernization program. Ang department order gaging dagdag sang LTFRB o kundi OTR para ipatuman ang jeepney modernization nationwide. Now ang sitwasyon is gahinyo karon maging promisa to si LTFRB chair Vigor Mendoza nga iparinyuhon ang unconsolidated nga 2022 down, no, matapos nga gin-deny ang kapin 300 ka unit for renewals ng ilang PA. Ari ko rin niya nato mga katropa presidente sang kinet ko Miss Ma'am Lilian Sembrado. Ma'am, good morning, welcome sa programa.
1: Good morning sa atin yung mga viewers sa ITFM. Sa buwan sa atin, nagulot mo.
0: Oo.
1: Transport mo sa Iloilo.
0: Ma'am, it's been a while na suspended ang chairman sa LTFRB. Medyo nabilin sa inyo ang promisa na lang nga maka-renew ka mo. Anong status, Subong, ma'am? May mga follow-up ka mo kinahimo, Subong?
1: Actually, sir, halin sa na-suspended si Chairman Duterte Mendoza, no? Kaya lang kita update.
0: Oo.
1: Na halin sa revances ka sa NIR. So, kaya nakaisuriya kami ni attorney director, no, Jerelina, ang pag-issue sa franchise under sa authority na sa Japan, sa central office. So, sorry.
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Ma'am Lilian, go ahead, ma'am.
1: Because I thought, kung hindi kita gusto, mangyayahimo na maglaho parang bula, no? Bula, no? Ang pangako ngayon na, hindi kita subong sa central office, sa LGRB, awaiting na kita nga sa akong numero, no? Para sa akong appointment sa kay attorney Greg Bua.
0: Oo.
1: Kaya gusto natin ipakipistorya sa nga dapat ipatuman. Kung ano man ang mahambalan na kagpangako ni Chairman Vigor Mendoza tira sa akong sa Sibas ng Bacolod.
0: So
1: ang unang pangako niya sinin na dapat imidget na renewal pag wala sa mga medlaan palungubuyan ang atot board ang 300 plus ng mga motion for reconsideration na nabidin.
0: Oo.
1: Mga denied na siya ang ibansobong hold no? Sa MPFRB.
0: Oo.
1: So, amo na sa ang kinaka-imidget din nato, no? Ikadua, kinapaluha pa din nato, dari ang physical office ng LGTB, you know yan, no? Kasi nakita nato, pertigid sa kabudlay, na wala opisina si Director Jerelina. So, siyempre, kinangalan din siya namo na suportahan siya kay kabudlay sa para sa mga transport sector yung under sa LGTB, na wala sa opisina ang inayahan, no? Matabok ka kita sa Dumaguete, makagpupati sa Celuino.
0: Yes.
1: So, para kabudlay, gizya sa amon, sir. So, that's why, ari kita din rin para sa pag-request personally sa LTFB. At ina, sir, pangako ina ni Chairman Vigor na dapat middle of September, may opisina na ang LTFB sa Sibat sa Bacolod. At nag-a-decision siya nga dira ibutang anay. Tungod nga ara na ang pinakadamo ng mga concern nga dapat may opisina din ang kaduan ng ato niya transport sector, sir, no? So, ang ikatatlo nga i-follow-up natin, ang pangako, yan, no, nga financial assistance or financial relief para sa mga traditional jitney, no? Nga pangakuan niya, nga kung maghatag na sila sa modernize, dapat maghatag na sila sa traditional jitney, no, nga para sa roadworthiness natin o kung sa rehabilitasyon. Pari kita din, kasi ang ato niya at ang sport kinanglan bigyan sa rehabilitation kakasistan sa gobyerno. Kasi kita ya sa kita ya sa servisyo kita sa mga commuters at under kita sa nagbayad ng ginata. So hindi pwede ha ang modernize lang makabil sila. Kundi igaduso ginaton, no? Kundi ginaton na maagom ang ina nga beneficyo kag financial assistance sa rin mismo sa UTR kag LPRB. At plano natin sila ining request kagtuan natin ng UTR at ang DBM, no? Ang Department Budget and Management para ipaluap kid nga walang kita kapawala sa Bacolod.
0: Ma'am, Ma'am Lilian, ang promesa to ni LTFRB Chair, which now suspended subong, it was given verbally. Why ka mo dokumento ang inistoryahan? Why isang issuance of order?
1: Wala ko sa'yo. That's why ganit na ari kita din rin. Kaya hindi kita kontento sa verbal, no?
0: Yeah, yeah.
1: Although nga saturated na ina sa social media na to, sa mga mainstream media, pero dapat nakadokumento ina. So, ari kita din rin, kasi i-expect kita nga pangako nila ipagawa ang memorandum sa circular or guidelines regarding sa sina nga mga na-come up na mga pangako sa Bacolod City. So, gusto natin nga i-insist ini na maging kabahin sa memorandum sa circular nga ipagawa nila sa guidelines. So, gusto natin isa ka dokumento na maging kabahin sa guidelines ng panahon nila. Pag hindi kita magpasugot na ibaliwala sa hindi sa gobyerno ang pangako na ginbuyan nila.
0: So,
1: panawagan kita sa isa ka word of honor sa sineng agensya. In times na ang atong yung transport sector buloligan din na garagin sa krisis, no? Hindi lang yung traditional, pati mang modern subong ang whole industry sa Bacolod. Pagkakati kita nga gin-affirm ini sa ngatong MCU ang pagsuporta, no? Sa pag-renew sa sinang mga prangkisa. Hindi kita magpasubot sa nga padugayan ini. That's why ari kita subong sa central office para ipulsigit.
0: Ara ka mo yung mismo sa talatapan sa LTFRB direct sa Central Office sa Manila, ma'am?
1: Yes, sir. Ari ko rin siya ba? Nag-ilat na lang ko tawagon. Kay Tika Damo, ma'am, sa nakalain. So, alas 8 ng midya, harin ako.
2: Oo.
1: So, waiting na lang kita, sir. So,
2: oo.
1: Keep in touch
0: mo lang.
1: Para sa
0: update natin. Ma'am, I don't know if you still have time, a few minutes. Balikan ko to bala ang na wala makarenew ng mga units. Ano kada mo unang ginistorehan natin diri ma'am ng mga units nga wala makarenew?
1: 300 plus.
0: Okay. These are 2022 down units, ma'am.
1: Yes, sir.
0: Aha, okay. Sige.
1: Ang mga results na confirm, may ara kita 18 results na ara ba yung send ko sa inyo.
0: Oo.
1: Amo ina ang mga rason ko nga wala ina ma-renew ng mga papilis na to. So that's why gusto ko isa-isahan ina-discuss
0: mm-hmm.
1: sa central office kay para maintindihan nila na ano ka-importante na i-grant inang mga rason ko nga wala ina ma-renew, sir.
0: Aha. I think there were few discussion and commitments sa local natong Dries Bacolo as Region 6. Hindi pa why kabugapati nga enough pa to siya. There's that to follow, there's that still need to follow it up sa aton nga head office. Ini mga commitments sa LTFRB. Assistance, ang renewal sa franchise ang 2022 units below year 2022 down 2019, I think, no ma'am?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Uh-huh.
1: Ang LTU, nagpagawa na sa ilang sentiments, no?
0: Uh-huh.
1: Dugay na, last year pa, nagpagawa na sila sa resolution 2020 uh-huh. yung support sa aton yung kausa. Kag na-renew na ina ang first batch, no? Yung 23 and about 22, 23, 24. Uh-huh. Renew na ina, kag isa yung nakakanalagaan na ginasuporta man sa aton yung LTU. Tapos so, buong aton yung kausa, ginasuportahan ni Gabi sa LTU, at so far sa win, ginang para na sibong accepted na ina sa salami ang pangunsod, ipasulod ina natin ang Capifornes pag ang request pagin sa AGU to support the 300 plus no, na masuportahan ina para nga ma-renew ina, sir. So, although Beverly, no, nakakomit pag nakasana sa AGU ang kasinang lanon, pero ipasulod nga po natin sa salami ang pangunsod ng ato request ay gusto natin ang pangabayon at ang liyang pangusod kang isubad na magpagawa sila sa papilit
0: sa
1: resolution gate in support sa aton kay amo ina ang ita luag na kong email no
0: to
1: sa central office after na makaistorya kami sir.
0: Aha, okay. Sige ma'am. Pero any option B? Basi, bala mag madula to kag wala na sang wala to mga consider ang proposal ni LTFRB chair, anong possibilities mahimo sang transport group ma'am?
1: That's why sir, kita nag-appel kita dire sa iba, no? Nag-appel kita kay chairman din gan, so i-appel naton. So ang punto diri hindi ko pa magdulog sir. Hindi kita magdulog ka kung an ko nga ang tanan nga mga papers diri. I-copyform niya sa inyo sa Kongreso pag sa Senado while maaari ko di reason.
0: Sige.
1: Pag i-work out po gid sir nga may storya ang UPR mismo.
0: So
1: pwede nga matubang sa aton ang undersecretary sa UPR kung gusto nga ton i-update sila pagpabalon sa nagkalatabo iya sa sila sa makulot pag sa Iloilo sir. Kaya sa totoo lang sir, obligasyon ini sa mga regional directors mo na i-update kung ano ang totoo ng status pero ang PUV Modernization Program palpak, so dapat subong dapat maging aware sila na hindi kita gusto mag-suffer ang ating mga public interest ang publiko at ang ating mga community.
0: Aha. Ma'am, layo pa man numero ba?
1: Layo pa.
0: Layo pa. May ara to mention nga pinakomisyon official ta nag-invite for investors for nga maka-interest sa joint sa modernization program. Anong paglantaw mo sito?
1: So, ang una-una nga lang tayon, i-review anang ang modernization program. Kaya na dahil nagkalaputsak ng kapadang sa Bacolod, wala pa maagot na pili ang problema kag investigasyon, no? Sa inyong sa modernization program. So, ang nag-invite investors sa LRU, gusto ka na lang prangkahon, ha?
0: Oo.
1: 2 billion pesos ang budget ng DPI para isupport sa mga operators and drivers na gusto mag-swap ng e-vehicle.
2: Okay.
1: So,
2: okay.
1: Initially, nakita ko, negosyo niya sa ESR. Siya lang ang congressman na nakita ko sa Pilog ng Pilipinas na nag-intra sa comfort. Pag nag-asya pa mismo, unang-una na nagpagbuwas ang investor, ang kusyon di refer, kwarta ni isang pumuluyo, kwarta natin ini ang kondo nga rin sa DTI. Para ni sa direct operators ng franchise holders. Ang kusyon nag-invite ka, ikaw ang nag-invite sa mga suppliers. Siyempre sir, pag mag-2 to 3 billion ang budget sa e-vehicle na, bayad na mo. Bayad mo ng suppliers na, ipautang mo sa mga operators na drivers. Ang pamang ko, sinugid ba na ang makakuha sa kickback sin eh? Sino ang makabinipisyo sin eh? Ikatatlo, please lang makapranchise. Kaya nga kung franchise nyo, isubong hindi nirevote ang magamigin ninyo. So, papatokan ini natin, diin ila ruta. Kaya ang mga ruta, so kung sir, kami sa Kinetro, may ara, kami anong papropose na nyo route. So, anong ruta nila na? Nga Sudlan, ha? So, ang balantayon sina sir, na amoni ang e-vehicle, ang iniyap na no, amoni ang magputo pagod sa mga model subong na ara nang nag-operate sa sira sa Makulog.
0: So, I think...
1: balantayan natin, no? Na ang PPP na ginatawag. Na ang PPP na sir, kung sa basiwang pasag sa Seneco, isa ina sa joint venture agreement. So, ang matalo sina, sinugid ba na? Ang mga kabinipisyo sila. Tapos na ito bisira, Sineco, Basiwa, Manukan Country, Inchinsip, Guba na, wasak ng Old City Hall, wasak na ang plaza. So, ano naman, transport naman, sunod taxi naman, sunod hospital naman. So, good night sir, nga transport sa bumimituhan sa politiko. Sumapato sa media sir.
0: Pero in case kid man ma'am, may ara na, because nothing is possible eh. No? They can do much... a lot of things when it comes to politics, opening some franchise kick whatsoever, you will take possession o angot siya ni ma'am?
1: Yes sir. Ang atong position kini nga, hindi kita nag-guard against sa modernization. Paglabi na kung may assistant na lang, dapat hindi na nabagpauta, libre na lang. Kaya nga, bayad na lang sa PPI, di ba?
0: Yeah. Oh, may kwarta na eh.
1: Dapat ihatag na yan sa mga transport ng mga beneficiary para matamot kami nga maka-convert kung maka-avail sila. Ito may nga presyo. No? So, ano na blang, hindi servisyo, hindi humawal ang ganito. So, ikaduwa, sir, dapat mangin, ano kita, mangin observant sa nagkalatabo ang ako niya modernization para sa kanan ng mga stakeholders. Hindi modernization para sa mga negosyante, pagpipila ka politiko na interesado doon sa siyudad sa Makulod. Naging sakyan ng ang slogan na ano ng super city ang Makulod para ibaligya sa mga investors kung ano man ng mga negosyo na ari din. So, tama, katubikado, dapat pumuyo ako pag ang transport na kung may modern season ng gidya, wala gita na wagos basta ibutang sa isa.
0: Nabi, sa istoryahan, in a round of talk naman, Liwat, Ma'am Lilian, we'll spare a time para makistoryas ni soon matapos ng inyo da, nga mga meeting. Ma'am Lilian, thank you so much. Salamat, kid, ma'am.
1: Okay, thank you. Mabuhay ang XFM. Madamong nga salamat.
3: Franca, Diretso, Bullseye.
0: Abari ko kaysa mga katropa sa pinaka mga opisyal na sa gobyerno, nagatag na kami commitment nyo, hatag naman sa mga promisa nyo, ngayon hindi nyo man lama, hindi man ma-materialize mo. Hindi kita mo mga tao, mga sektor, nga apektado sa mga katropa, ga hold on man, nag-hando man, nga mamatukod to mga promisa sa mga opisyal. Di mo to eh, well, hindi lang ni ang mga unconsolidated ang ginpromisahan. Ato ang mga modernized jeepneys natin. Nagkahambalban sila nga, buligi kami. Nag-upod kami sa programa. Nag-pati kami sa layinin nyo sa programa ngayon eh. Nag-intra kami. Kagaringin na compliant kami sa mga requirements under sa isa ka department order. Then, naghambal kami nga we will operate. But kapukpukan nyo daw, bayan nyo kami ako. Take note, ang mga jeepney operators natin sa mga modernized jeepneys, they have units as much as 90 to 100 ka mga units, mga katropa mo. No? Kaya napadlagan din sa Sunod Bacolod. Pero why mabawi na? No? So subong ang istorya. Cost cutting, survival naman mga katropa. Para sa mga jeepney, modernized jeepneys na ito. No? We share the same sentiment mga katropa sa transport sectors. Nga, ang programa sa aton nga gobyerno hindi amuna kaplastado. No? Hindi amuna ka insakto. So amuna ba mga katropa? Oras na ito. It's 8:48 na. 8:58 na mga katropa. Oras dala sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Okay? Nag-time check lang ko dahil kinanglan tala. Oras mga katropa, amuna ang aton nga ginadiskusyonan. Ang aton pira kamo opisyal nga promisa man sila mo nga okay. Sige. Hatag kami isang commitment ninyo, bulig kami. Pero din ang sentido, gid nga bulig pala sa national government because kabalo kita, ang ini ang department order, ining POV modernization, mga katropa, medyo kadako sa mga kakulangan, no? Daw wala sa nagalapak sa pagkinahanglan sa mga jeepney operators na to, knowing nga ang investment pala nga daan, dako-dako na, no? Okay pa lang to, kiti may ara sa mga pasugod ba lang aton gobyerno nga kwarta para sa modernization program, no? Nga naka-avail to mga modernized jeepneys, nga naka-angkon sa unit, nag-intra to, nagpakita sa mga initial capitals nila para maka-intra. This and then, gintagaan sa mga unit ang ilang gin-grant sa utang nila. Balaan mo ang modernization program, mga katropa, it's not a dole out the money para sa aton nga mga aton nga mga modernized jeepney operators, no? Pagsugod sini mga katropa, nag-allocate ang gobyerno sa da nga kwarta para ipasugod, no? Sa aton jeepney modernization, knowing nga mga jeepney operators naton hindi man kapable nga magpakita sang dako nga investment para maka-intra sa ning programa, no? So what they did is they allocate a certain budget para sa jeepney modernization and nag-abri sa mga jeepney operators to join the program and damo-damo nag-intra, no? Kahit ti hamakon mo kung may ara ka ng initial capital nga 500,000, pwede ka na mag-grant mga katropa, kapin 15 to 19 ka mga units na mga katropa, which kung usual nga mag-utang ka sa bangko sa 8 billion katropa pagkatapos ang imong bank capital or bank money is 500,000 lang, hindi kapag-aprobahan. But because this is the program, ginhatag sang DOTR mga katropa, na-aprobahan ang mga jeepney operators natin. So what have you? Siyempre mintra ka. Siyempre ma-inganyo ka. Pero ang later part, ang later nga, ang long term nga igo sini, since you have that 20 units nga dapat lauton mo kada bulan, bayran mo for the next butang tabi, 5 katuig, medyo mabulubog at lukat. Why ka pa kabalos ang terrain? Nga ba si magtaas ang presyo? Kaya why man may expectoran sa ato mga jeepney operators? Kaya sa una, nga mataas ang presyo sa petrolyo, may crisis kita. Nagsalig sila. So pagsalig nila, dire, may crisis, may problema nga nagluntad, naapektuhan ang ato nga mga operators, mga kaabyan. So, vulnerable kayo ang inyong mga programa para sa dugang pang pagbag-o base sudlan sang pilak madaggo ng mga operators naman. Anyway, sa mga politiko abe, why man sa imposible mo, no? May control man sila sa ilagi, may control sila sa legislation, may control sila sa mga ahensya sa gobyerno. Di ato lang dugang para sa modernization program mga katropa. Magulang ito na ito nabalaan na may aral sa 2 to 3 billion pesos nga na-allocate naman nga ang makabuaya. Nagangangan naman ito. Nagulat naman ito kung sino ang mahimo naman sa programa para sa programa sang e-vehicle para i-purchase. Kaya mo na ingaton nga ginalantaw sa presidente mo. Nga maano sila, nga matawag sini, ma-modernized sila mga katropa. Ito e-vehicle ang target 2040, no? 2040, ma 50% e-vehicle na ta. Less consumption sang kuryente, kag gamay ang makonsume ta nga mga ano nga oil nga gatong. So at least makabuhin-buhin mga katropa, mga byan, no? 9:14 makomersyal kwa na ibalikan ta mga balita naton. Maabri na ta sang gali Tres Negros Occidental. Ti ready na ta bala, plastado na bala, may ara ta galingon, nag-abri na bala ang mga sentrales naton sa Negros Occidental. Balikan ita pagkatapos ni
3: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
8: Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
9: Puro lang tamis.
10: Wala sang health benefits.
11: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix
12: by Stevia and Natural Sweeteners.
13: Halin sa Stevia Leaves
14: ang Premium D3 Coffee Mix.
15: Ang may aramat sang Vitamin D3
16: na pampapasgog sa atong natulan.
17: Pampagkana sang uto kag pampa-improve sa atong immunity.
18: May Santon nga bugana sa antioxidant.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Madamit na. Super healthy pa.
21: Mabili sa mga butika.
22: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
23: Clear Skin Beauty Summer.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Plus Gold.
7: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunfon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Sister Pain.
18: Si Michelle Legale is

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.
2: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kagkunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inan yung music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Wala sa mga DJs na nilakad.
0: Wala sang konkretong asapan. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how, kid, apat.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
5: Pwede,
0: may nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
7: Balik tayo mga katropa sa pagpakalagin natin. It's her month. Kapag per month, mga katropa, ginaparumdum ta, nami na maayad-ayad ng aton nga pagpakabuhi. Kahit may gina-expectara na ta for per month, mga katropa, bonuses kay ban pa, nagataas ang sirkulasyon sa kwarta, nami kita sa mga negosyante ta, mga katropa. But on the other hand, September is isa sa mga sa bulan nga ang aton nga mga manguma nagakalipay naman. No? Marigtubo, gakalipay naman. It's milling season. Okay? So, kung milling season, may kulo kwarta-kwarta ang ato yung mga marumtubo, mga planters dari sa Negros Occidental. Not just madago ang mga plantadores, but mga small planters naton nga at least man lang matapos na ang ilang agwanta sa pag-maintain sa ila tubuhan. No? Kag mga tubuhan nila, at least ma-convert na sa kwarta, mga katropa. But ang pinakamang problema natin dari sa Negros Occidental, Negros Island Region, ginigo kita sa RSSI. No, pag-igo sa itong mga katropa, ang mga dagkong mga plantadores, you know, nagpagwa man sa mga recommendation nila. We have to spray. Kinahanglan ta maghimo sa mga pamagi to battle it out. No, ang ining infestation ka nalang sa Negros Occidental. Ang recent nga, ang last nga, nga reports sang SRA, mga katropa, there were 30% of our plantations sa tubo apektado, mga katropa, sa RSSI. So it's September, it's harvest time, no? May i-harvest pa tabala, mga katropa, sa sining panahon. Ari ko rin sa linya naton ang presidente sang United Sugar Producers Federation, Sir Manuel Lamata. Sir, good morning, welcome sa programa. Ako si Katropang Win Salinas.
8: Hello, sir. Mayong aga.
7: Aha. Sir Manuel, thank you so much for the time. Sir, it's September. It's milling time, harvest time. May i-harvest patayhan subong, sir?
8: Well, officially, ang start of milling will be October 1.
7: Aha.
8: So, ginalantaw namon daw matutot ng datong tubo.
7: Okay.
8: May alarmation, pero gamay kang tutot.
7: Aha. Because of
8: siguro mga December ginaya ma.
7: Aha.
8: Madamula mo nga aton halardation.
7: Aha. Because of infestation. Amo na yung isa ka factor, Sir Manuel, no?
8: Isa lang na ang dako ang factor man ang itong wala nag-ulana ay balalag liga tatlok bulan.
7: Oo.
8: Kaya bugin ang pagtubo sa aton tubo.
7: Oo.
8: Subong pa lang yan nag-ulan nga bastante.
7: Oo. Oo.
8: Oh. Kulang putot ang atong tubo.
7: Oh, kulang gid siya. Oh. So we're looking at hindi siya enough nga production probably by October or November, sir.
8: That's correct. Oh.
7: Uh-huh. Sir, let's talk about a little bit sa RSSI. We have effort. The provincial government made an effort to spray and biocontrol. Sa side sa mga planters, are we winning the battle against RSSI at this point of time, sir?
8: Ang ginobra siyang probinsya, ito umayo mo na, pero muna blamba nila, patay ng kabayo, igo kabot ang kumpay.
7: Oho.
8: Kaya ang ila puntariya,
7: oho,
8: ma-research sana, higing tagaan nila 10 million ang pilsurin,
7: oho,
8: na confed na.
7: Oho.
8: Na mag-research parte RSSI.
7: Uh-huh.
8: Eh, ang research, kabalo naman ka mo.
7: Uh-huh.
8: Malugay na yan.
7: Oho.
8: Tapos, nagbakal si Gob.
7: Oo.
8: Siguro sa pagtudlo mo na isang environmentalist na si Lito Cuscolvela. Sinang ila tarak-tarak na nabuga. Isang bot na anong ginabuga sa Skelly Dalan.
7: Poho.
8: Eh, hindi na yan katap na sa nga RSSI. Kaya ang RSSI at susto nga kampo.
7: Yeah.
8: Eh, ang bot na anong opisyon na ni. At sa nagligad nung bulan, nakita ako sa Facebook, nagapabugagid nung ila tarak-tarak sa dalan. Nag-agi sa ka-tricycle.
7: Oho.
8: Uno sa nagabaligyabla sa pandesal.
7: Oo, yes sir.
8: Bawal hindi sumulod git sa buga. Kaya bot na nung kaulong ng tao to kung makabakal ng pandesal to. Puro bakterya na ang ginabugan na mo.
7: Oo. Oh.
8: Pwede ka delikado na yan ang ubran na bot. Anong untatan nyo na, ipakita ang tao lang na doon ay ginapulos.
7: Oo.
8: Unang kwarta na dahil, ikintala na sa muna nung ipangatag nyo na nasa mga plantera sa ayuda, makapian-pian pa yan ang atong planter, makabakal sa bulong o kung ano da. Sila na lang na yan, kami na lang na yan, mas pray sa among kampo.
7: Oo. Sa sini ka mga panahon, sir, sa mga planters like sa inyo, you spend for your own chemicals para ipang-spray sa inyong tanomia, sir. So how is it doing so far?
8: Sa namon niya ng mga kampong na spray namon, na-tap na ginamon. Tap na nga rin sa way ka tibawas. Pero bantayan mo kay palaksun mo lang mga 2-3 semana, gabalik. So spray ka naman liwat. Okay. Wala, constant monitoring.
7: Dako rin nga gasto gali ko mag-amuni. May tendency pa ako na mag-mutate sa Sir Manuel ang RSSI.
8: Hindi lang wala ko, partner. Dako-gid ang gastuhan. Ipasalamat kita sa Presidente, sa kay DA Secretary Laurel, sa Polas Kona, si Sir, na napatigayo ng 200 million ayuda na napangatag na. Napangatag na sa atong mga planter.
7: Alright. At least may ara sa mga budget. Pero, sir, ang battle, ang away to sa RSSI, padayon sa Gapon mo. We are seeing lesser nga, nubo nga production for this year. And the possibility of importation is at hand.
8: Wala question na manubo kaya nga itong production. Pag ang importation, hindi lang na kayo subong at tuwid.
7: Okay.
8: Kada tuwid, may import kita. Hindi kita daya ka palagyo. Kaya nga, ang aton ginatablan katubuan, nagamat iban, kita mo naman ga subdivision,
7: tama.
8: Ni Muandalan.
7: Solar.
8: So, nagaminos ang aton talalaman. Ikadua, ang aton population sa Pilipinas, nagsugod ako tanong tubo mga 1970s. Ang aton population na sulusubla lang ito 20 million is. Subong niya 120 million na ta. Si amo malagi po ng aton area na ginatamnan, minus pa gani. So kulang nga aton ipakaon sa aton mismo na population. So it will be a constant importation every year. Unless maka-abri kita bago nga mga area, preferably sa Mindanao, para magduga ka nga aton area, magduga ang patubasta.
7: Well, sir, we have a sugar quota which I think the one about is at 23 plus tons nga gina-deliver natin. Is it feasible for us to reach that quota sa sining tuig?
8: Ang US quota ta is 138,000 to 140,000 metric tons.
7: Uy.
8: Muma na ang amo niya ginasulong si Ginanon. Sulatan na aton na SRA at ang DA na base masulatan nila ang US Embassy. Na hindi lang anay, hindi lang tanay mag-export sa US. No? Kaya hindi ta gani mapakaon no aton kasi manwa.
7: Mhm.
8: Unaon tayo pakaon ng kanok.
7: Mhm.
8: Eh damo sila ya kwarta. Ni talan sa ano si Iban.
7: Mhm.
8: Basta na mapian-pian dami maplastar sa mayo.
7: Mhm.
8: Ang mga atong investigate kaya damo. Problema subong pati kaya damo.
7: Oho. Plus pa nga daw nubo kuno ang baklanay sa Millgate naton Sir Manuel.
8: That's correct. Oh. Hindi kayo manubo kayo. Ganan siya pa man, kung mayong patubas mo.
7: Mm-hmm.
8: Kung wala ka patubas, pwede ka. Mapwede ka, hindi kayo lang tanong tubo.
7: Ganit man. Which amo na ginimo sa iban, change scrapping na lang. Kaya dakong risgo.
8: That's correct, yes. Tanong ka na lang, gapais.
7: Oo.
8: Kung kangkong na, kung anong makagalan siya ka.
7: Oo. Sa sinang magpanahon, sir, if we talk about sa importation, may mga consultation mo na sa mga planters?
8: Ito eh, na-consult din na yung SRA.
7: Aha.
8: Ipadala kami sila sa position paper, amon mga federasyon.
7: Aha.
8: Para kung ano yung amon niya ginapinsar, kasi gina-evaluate man nila na, na gina-sabat kami kung pwede o hindi.
7: Aha. So within ang ining importation may consent sa mga planters like Confed, Unifed nga amuni kada muna aton kinahanglan may import amuni kinahanglan ta sa kinahanglan ta kada muna sang i-import nato ng kalamay sa Pilipinas.
8: That is correct, yes.
7: Okay. So anyway, mga bagay nga muni sir. Anyway, way pa man sang official declaration pero once ka permat gayon man dumante na yon, abri na galing, medyo sadya-sadya na, may utangay na to sa mga baryo-baryo kay ti may ara na sang trabaho. Anong mga can we still catch up? May ara pa pwede himuon sir before the October nga magdamo-damo ang aton nga production probably though may effect gid man ni ang RSSI.
8: Well, Ang pinaka-importante kaya nga taknaon kita ng RSSI.
7: Oo.
8: Kaya kung maigo ka sa RSSI, isa ka 30-40% drop kaya production mo.
7: No, dako.
8: Kami nga mga drop ko, natilawa na muna ng ligad to eh. Tamo na nga mong pamirde, 40% drop yun.
7: Ang lahat.
8: So, dapat kinanan sprayan kid spray.
7: Oo.
8: Kaya inang mga fungus na mga labog-labog.
7: Oo.
8: Pwede man na pero sa uli eh. Pero bisan ina, nagaduda ako. Kaya kada tuwid, nagatutod kita kampo. Tapos tagaling, inatutod ng kampo. Kaya ang gawa sina, fried labog-labog.
7: Masaylo.
8: Amo na, nang masubo. Kailangan spray it. Kaya man, pareho.
7: Oh, yes sir.
8: Pareho gyapo ni San Humayan. Okay, ang Humayan alin sa pagtanom mo hasta pag-harvest mo 7 or 8 kabisis ka mo ma-spray. San chemical. May herbicide, may chemicals, kumpleto na sa Ricardo's. Okay. Kita nang taga-taon kanon. Wala man tamano.
7: Oh.
8: Amo okay na. Certified na yung mga chemical na ginapanggamit. Nastudyuhan na niya sa FDA na safe para sa human consumption. So, but na ano yung ginareklamo sa iba niya ng mga grupo na hindi sila gusto magamit chemical.
7: So,
8: wala na yan. Hindi mo na yung matap na ang RSSI kung hindi mo pag-sprayan sa chemical.
7: Oo. So, sir, sa ginapropose ang Unifed before, lain man yung ginagamit sa iban nga mga planters sa probinsya nga mga spray nga mga chemical luwas again mention yes. Nyo to last time nga ano nga systemic nga chemicals gamiton sa aton nga tubuan
8: damo ang ginagamit damo classic chemical
7: oo
8: basta certified lang siya sa Food and Drug Administration
7: oo
8: why kita problema pwede systemic pwede contact.
7: Oho.
8: Pwede siyang, bisan na ano, sa chemical, basta aprobado sa aton sa FDA, gamitan nyo.
7: Oho.
8: Kaya wala na problema. Kung basta mapatay ang RSSI, siguraduhan nyo.
7: Oho. All of this are effective, pero ang manner sa pag-spray, dira nagkakatalo.
8: Well, ang proposisyon tayo isang UNITED na ipa-spray sa aeroplano.
7: Oo.
8: Kagang plano gusto ya, unahon ang gagmay ng ara sa bukid.
7: Mm-hmm.
8: Ang tanan ng gagmay, amo na yung unahon spray sa aeroplano.
7: Mm-hmm.
8: Para una, mabuligan sila. Ikadua, mm-hmm. matap na ang RSSI ng ara dira sa ila.
7: Mm-hmm.
8: Magdulog sa dalom.
7: Mm-hmm.
8: Tama? Mm-hmm. Kami ang mga dagko, mm-hmm. makapakiyantiyan pa kami at makabakal kami sa mga bulong.
7: Oo.
8: Pero ini mga pobre tayo ng mga kasimanwa na maupod naman sa sugar industry.
7: Mm-hmm.
8: Pag mga damo mga member ng gagmay, hindi lang lagko.
7: Yes, sir.
8: Kaluluhigid. Kaya why sila inog bato.
7: Oho.
8: So, amuro tanim plano. Kaya ang aeroplano,
7: mm-hmm.
8: sa anong kauras, 600 hektaryas ang maspray niya.
7: Mm-hmm.
8: Ang hindi maigo sa aeroplano, kung may mga amalay, na medyo delikado na ang masprayan or makulbaan,
7: oo.
8: Usaran sang drone.
7: Oho.
8: Or backpack sprayer.
7: Oh, sa
8: ang importante yan na sprayan niya ang bilog na negros.
7: Mm-hmm.
8: Kaya kung hindi mo ni pagtapnaon bilog,
7: mm-hmm.
8: amo managyapon ang subilanon.
7: Oho.
8: Oh. Balik-balik managyapon ang RSSI.
7: Oho. So for as we talk, sir, may ara na sang data nga gin-provide sa inyong SRA as to the result of spraying sa negros sa mga tubo plantation nato, Sir Manuel.
8: Yes, ara na.
7: Oo.
8: May isa ka area na daw 6,000 hectares
7: oo.
8: Na pang-sprayan, very positive na may ginagawa.
7: Okay. So, ang question na kung paano ma-sustain. Kaya if we talk about sa spray, we talk about sa kwarta, nga available ang pwede magamit.
8: Yes. As far as ang inyong federasyon ng UNIFED, muna nag-request kami sa gobyerno kay Presidente.
7: Oo.
8: 200 million para sa aeroplano.
7: Yes, sir.
8: Si nagreklamo si GOB.
7: Mhm.
8: Ginpangatag na lang sa mga planter.
7: Mhm.
8: Amo na yung ginabato nila subong na tag 10,000 kada isa.
7: Okay.
8: Nagrequest na magbuliwat.
7: Mhm.
8: Additional 300 million.
7: Mhm.
8: Ina masulod na lang sa budget.
7: Mm-hmm.
8: Para sa suntuig.
7: Mm-hmm.
8: Sa mga December, January.
7: Mhm.
8: Base maka-PNPL, masulod na.
7: Oo. Uh-huh. Uh-huh.
8: So, ang ako lang yung advice,
7: yes,
8: sa tanan nga nagbalaton sa gismil,
7: uh-huh.
8: pwede na kamo kabakal sa inyong spray,
7: uh-huh.
8: inyong chemical. Hindi nyo paggastuwa sa ibang lugar na wala pulos.
7: Uh-huh.
8: Hindi kamo magpatsyangi, mag-inom-inom. Hindi kamo maggasto sa hindi dapat gastuhan. Ibalik sa kampo, okay? Kung matap na niyo ang RSSI, makapatubasin ka mo.
7: Well, with this, sir, let's hope for the best this year para sa mangin produksyon natin sa kalamay sa Negros Occidental. Sir Manuel, thank you so much sa oras ni mo. Salamat, kid, sir.
4: Bullseye.
7: Inyo naman mga katropa, si Sir Manuel Lamata sang UNIFED, mga katropa. Sadya mo na istorya sang RSSI, hindi sa dali na kayo mapatay, mga katropa. That's why massive dapat no ang pag-spray. Hindi lang party-party lang to. May mga proposal, galinti, you know, kung kisa ang mga planters na hindi man sila united sa isa ka bagay mo. Kung kisa galapaw man ang gagawa man ang politika.
5: Hambala pa!
7: Sa mga grupo, sa mga planters, no, ang atong probinsya, they're in to biocontrol. No? And we're waiting kung ano ang resulta sa ito because it's bear month. Abrigaling na ta. No? And I hope we can still catch up sa insaktong harvest, pero I doubt, no? Sa dako nga infestation, dako nga igo sang RSSI next year manubo gid ang production ta. So what have you? We need to import ta sang kalamay diri sa Pilipinas. Di amo tong hambal ni Sir Manuel kay na sanya ginaayo pa nila nga makasulat dito sa US nga ang pag-import na

0: And we hope nga kabay pa mag-okay. Ha? Pero sa dyan yung mga katropa, because nga ti ang RSSI mapadayo ni Japan mo ang istorya gani isang pila ka mga agriculturist sila nila ang RSSI pwede sa tubo, pwede sa mabuhi ya sa ano sa manggahan, pwede man sa mabuhi sa maisan. pwede man sa mag-mutate mga katropa kag magbaskog pa, ha? That's why mga katropa dapat batuan sa may insakto gid nga bulong bala ko no nga iaway sa iya nga mapatay gid sa kay kun may ara pa na Japon mabilinda posible nga magmutate sa ba ti amo nang kokis buday katropa because mga problema nga mo ni ang aton nga mga small planters ang nagakaigo tungod sa nga istorya sa politika kaga istorya sang away sa mga dagko ka mga plantadores. Pero we'll see no kung anong epekto ni no oras naton 8:44 na habol pa rin mga obligasyon ta mga katuro pa balik kayo pagkatapos ni bye bye
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Plus Gold.
2: Ito nga pala si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magkaas.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
8: Santone Plus Gold.
13: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santone Plus Gold.

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms Persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Ayaw ko tumok-tumok ako.
6: Hindi, sumagwaan.
5: Mga katropa, gamat-amat na ako ni Frust.
6: Nagabugnaw na ako ng matamat.
5: Oo, oh, pero habagat pa sa... Why pa sa nga... Ano? Why pa sa nga... Tawag sila. Why pa sa nga... Indication nga... Makakasi habagat. Tanawan na lang na. Dason nga mga inadlaw, mga katropa. November pa na siguro ang start kiyas ang Christmas season. No? Pero ti diri sa ano diri sa Pilipinas ya, September pa lang. Bermant pa lang, basta Bermant ya, daw gakalipay ng tao. Isa sa ngalan lang Bermant. Mapabirma na sa Opo Mant man sa. Toto Janske Gasper, may ngaga, Gaspar Gli, may ngaga. Sa hambali ko no, watch shout out. Watching. Watching. Sa Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabankalan City. Thank you. Morning, salamat gida. Sa Kajansky Vlog, pamahal ta, sudan tinapa. Habal naman ni Remel Mamiliaya, nga mahal ta, sudan laswa. Din pili, on ko siyang diman. Nang Daisy! Manog tapos na kami. Makadto na da si katropang Chris. Ma... Preparar na ang imong pagkaon. Ha? Gutom na gutom. Gap lang luya ni Hans Bong, ha? Kinahanglan niya laswa para magbasko. May nga aga. Jessica Gonzalez, thank you. Thank you so much mga katropa. Sa mga mams members natin, di ba? Mayong aga man sa imo. Kumusta ka muda? I hope okay lang ka mo. Thank you. Oras natin, 9.55 na. Wait a oras, git sa palatuntunan natin mga katropa. Ang ginapahayag ni isang Department of Agriculture na mapatuman sila programa para sa Rice National Rice Program, no? Pinagi sa paghulog, Department Order Number 26, no? Ang Interim Rice Industry Development Office o kung Rice Office sa Pilipinas mga katropa, mapatigayon sa National Rice Program kag Rice Competitiveness Enhancement Fund. So fund naman eh, no? Ang pag-tsakto nga management bala sa atun nga humayan diri sa Pilipinas nga ti at least ma-sustain nato ang kinahanglan ta ano nga kadamuon sang ano sang bugas no sang humay para ma-convert sa bugas food security man ni Japan mga katropa. So ang ini plus money ang monitoring man sang presyo sang kalamay eh, no? I mean sang humay eh. Gindula nyo abing in a face. Amo pa to tan ginaulat po. Amo bala mo kada mo sa mga programas ko biyano naton. Nga nami kid mga katropa ng taon, no? Ang National Food Authority nato na NFA. Amo ni ang naga bakal kontane sang mga humay sa mga planters na sa mga manog humay ta, ha? Zanay gro socks din ta. O galing ang ila opisina, diri lang sa Bacolod do. No? Or may harap mga satellite office pero pilang nahot lang. Dapat ginpanapad ni siya, ginsuportahan. No? Ay, ginimo iya sang NFA, nag-imbak sa iya sang bugas. No, kay para mabaligyas barato. Tiimbakon mo sa pila ka tuig na. Ha? Kung di kinaok-ok na sa, ha? Kag nagbaho. And that's why kinanglan ibutang i-process siya, butangan sa bulong para hindi sa dali ma-expire. Para matambak mo sa pinakatuig na sa NFA. Kundi kintarong nyo na lang, tani kinbutang nyo na lang na to sa mga munisipalidad nga may ara sang NFA nga kaginpunduhan nyo para may baligyaan ang aton nga mga barangumay. Direkad to na sa mga traders ho, tarabla kung pilang bakla na ito. Pinatublang presyuanay. Kaya daw halos daw ang presyo daw kaluoy na lang. Presyo kaluoy ang ginabakal sang ang presyo sang humay sa mga makunguma natin. Sa una to, pre-COVID time, ang ginabaligya to, tag 11 piso kada kilo. T-imagine, pagwa sina mga katorpa, sobra 50 na ang kada kilo sina abi. Daw halos katunga ang what have you, makadok ka ba rin sa NFA, mapila ka to, magasto ka sang hauling mo, tiniran mo da, para mabakal sinsakto nga presyo, tiambal sa mga manguma to, sige, tiniran ko, baklan kuhaan ko tao, pagkatapos ang iguan niya, roma mo man ng Japon reklamon tao, that's why kinakasa, ginkakasto ang NFA, why na e dapat suportahan ng tani, kung paano sa Sanyugon, Pabaskugon, para makabulig para sa mga mangungumata sa Negros o Hospital. Ma'am Lentalde, good morning. Late ko per me. Oh, no problem, ma'am. It's better late than never. Thank you, good. Ma'am Lentalde, thank you so much. Salamat, good, sa pag-upod. White oras, mga katropa. Nami pa na istrihan, no, ang Tibet, bala. Because, subong lain-lain yung data ang pagwa sa China, may ara lang sang siyam kuno na patay. Pero lapit na 1,000, sobra na 1,000 ang record karon sang Nepali government. No, sa nagagluntad nga pagbaha dito sa Nepal, no, nga ang tubig halinto sa kapatagan sang Tibet. Nga ginaparawagan sa mga grupo nga dapat ang Tibet kuwao na ang control sang China dira sa nasabit na lugar because grabe ang extraction sang mga earth minerals dito eh, no? May tunneling, may mining, may ato pa to sang mga may mga infrastructures pa nga ginapatukod to. May exploration pa. So ang hambal, dito sa babaw, ang Tibet mga katropa, isa ni ka mataas nga kapatagan. Sa babaw sina, ang pinakataas nga bukid, no? Ang Mount Everest. Okay? So dira mga katropa, there's may continental nga mga, may mga glaciers, dira mga katropa, no? May lagpad nga kontinente sa ice, ha? Di may movement mga katropa, kundi nagambal to nga, may 5.2 nga linog nga nag-igo da. So ang mga eksperto nagambal siya tungod na sang linog. Pero kung natuon nyo ang mga isa to nakita kong article mga katropa, dira sa lugar may ara gid man galinog, no? Pero hindi na amuna kabakod mga katropa para wasagon kag gubaon niya ang mga glaciers of ice, kag ma-convert sa tubig, kag mud flow,
3: kag bato nga nagtabon to sa pila ka mga river valleys dito sa Nepali, Nepal. No? Ang humble sa mga eksperto, yung may ara da nga nagaluntad nga linog. But ang natural process sang bukid kundi may linog, may kakatiphag. Nagka-create sa mga temporary dam. Ah, mga nagapundo, wala daw ano siya, nagkatabunan nga valley gatipon ng tubig, no? So instead nga ibubo niya, nagabuhin ang tubig, gadalo-do na lang. Once mabuta to, gadalo-do mga katropa. Pero what have you, the last time natabo mga katropa, grabbing volume ang currents ng tubig, no? Plus pa sang ice, no? Tingambal sa mga aktivista to, so nga, hindi amo nga forecast sang China. And ang total blackout mga katropa sang information nga natabo dito sa Tibet, hindi amo na ka-transparent, hindi amo na ka-kompleto ang balitabi. Diba ako mo sa natabo itong trahedya, siyam lang ang napatay, and there were more or less 500 ang missing. Nga karon galabot na sa sobra 2,000 ang missing subong. Sa report sa Nepal government, kag lapit na libo na ang patay sa nasambit nga insidente. Pero sa unang hugnat sa report sa China, hambal niya, tatlo lang kami nung patay. Nagsaka sa siyam na subong. Daw, amo na mga bagay para mga katropa. So, ginapanawagan, sige, untatay nyo na na ang tunneling, ang mining sa nasambit nga lugar. Pagkatapos ang pag-establish ang mga hydrothermal, hydropower source sa itat asang China dito sa Tibet, dapat mauntat naman siya. Ang sitwasyon abi mga katropa, ang Tibet is an autonomous region sang China. Ang direct control China's Japan, naga party Japan sa China, pero in respect sa kultura sang mga Tibetan nga dapat ma-preserve mga katropa ang ila religion, ara da ang isa sang ano mo ng foundation sang Buddhist nga ano nga pagtuluhan, amat-amat nga ginadula sang China. Amunay gali mga katropa mag-maneobra ang China, no? Even education ang mga kabataan, you know what? Ang mga kabataan dito sa Tibet mga katropa, ginapangkwa na, no, sang Chinese government. Kag ibotang na siya sa isa ka shelter kwaon sa pamilya mga bata, no? Pagkatapos dito sa pistaron, may pagkaon kompleto tanan. Pero ang ila ginatudlo to Mandarin, and all culture sang China amo tong ginatudlo mga katropa, rather than sa mga tradisyon sang Tibetan people nga gina-practice nila mga katropa during that time. So isa ni sa mga concern dito sa nasambit nga lugar mga katropa, no, nga nagrebokaho matapos nga nagluntas ang ining trahedya sa Nepal. Oras na ito, 10:04 mga katropa. Ma'am na Lentaldi, hingagaw lang ko. Greet lang sa mga katropa ko, sa kay Rianna Gestro, sa kay Jessica Gonzalez, Ma'am Miss Pa Marino, Pastor Villanueva, sa kay Diana Bucani, Janelle Lunario, Ma'am Bato Chapter, Youth President, sa class, Himamaylan, Richie Talde, no, kag members ya nga sa Amon chapter sa Mambato. Thank you, Himamaylan. Thank you man. Nagapamati kami subong. Salamat gid ha. Thank you so much. Salamat gid, Ma'am Lem. Wait oras. Sa kalan sa aton nga technical partner katropang Chris Redondo, sa aton nga station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remilito Oy. Ako naman sa katropang Win Salinas, nagapaalam. Tumtubos. God bless.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
8: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
14: Sa akong

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9. Wednesday.

0: FM.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag. Balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kontugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
0: 0915-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Masakit sa nawong kung naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Putigun ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
2: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
10: Mga katupa, exciting!
11: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM.
11: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.

Rocky, Papa Jirko. O hindi, na-outbalance siya. Kag natumba. Wala na siya nagahulag. Nalipong siya. Diyos ko, Rocky? Ang maayo pa, guyuran ko siya. Pahigdaon ko siya sa kama. Totally, hindi gid man mataas. Buhatin ko inidayon para makahalin na ako, Tiri.

Kailan na? Naplastar ko na siya sa kama. Uy! Ginkapoy man ko. Kaginbalhas ba? Karoon, habulan ko siya. Para na. Mahalin na ako, diri. My love. Ginkulbaan ako. Nabasi kung may lastro siya sa ulo. Kung makabugtaw na siya, basi kung hingabuto niya ako. Gani wala na ako nagbalik sa akong trabaho. Nagpadala na lang ako sa resignation letter ko. Nagpauli sa probinsya. Anika, pwede ko bala nga buhaton ang ginhimo ko sa to? Ay, kung sa bagay, hindi na ako 18 anyos. Parehos ang una, no? May RJ na ako nga dapat ulikdan ang palaabuton. Nagbuka ng galing unanit ko. Ay, natulaan ako sang gana nga mag-inom sang kape. Ay, ihuwag ko na lang sa thermos ang tubig, ah.

ako makatulog. Nga ba lang ginhagad ako ng magpakasal ni Rocky? Hindi man likom sa akon kung anong opinion niya sa akon sa tupa. Kag nakahibalogid ako nga wala siya sang paghikugma sa akon. Ano ayhan ang rason? Ano ayhan?

0: morning, Day.
1: Ay, good morning, Manang. Si RJ.
0: Ay, mahamuok pagtulog niya, Day. Gabi na, abis siya nagtulog mo. Kay hulaton kagid niya. Ang ginhimo ko, ginpatay ko na lang ang suga, ah. Kagin pagustuhan ko siya lantaw sa paborito niya nga pelikula. Apang wala pa natapos ang ginarantaw niya, ah, natulogan na siya.
1: Amo bala?
0: Ay, iluto ng pamahaw, Day. Butangan ko ikaw sa lamesa.
1: Karoon na lang, Manang. Hulaton ko na lang ang makabugtaw si RJ. Madunga na lang kami kaon, ah.
0: Ha? Ay, hindi ka mag-opisina, Day, how?
1: Medyo nagalain pang pamatsyag ko eh. Mapahuway lang anay ako, Manang.
0: Kun amo, timplahan ko na lang ikaw sang kape?
1: Sige, palihog lang.
0: Madali lang.
1: Manang, idulong na lang palihog sa kwarto ko.
0: Oo, Day.
1: Mabalik ako sa kwarto ko. Mapahuway-huway ako.

0: Nga pala nga hindi makuha sa kaisipan ko. Ang ginpanghambal ni Rocky kagabi. May ideya bala siya bahin kay RJ? Gusto. Nakatumdum na ako. Tatlo kabula na sadto ang ginabusong ko. Sumasugat ako ang best friend ni Rocky. Si Steve.
1: Uy! Farah? Kamusta ka na? Anay ka, anay ka. Daw nagniwang ka.
0: Kwan. Nag-reduce ako eh.
1: Amo bala? Namiss ka namon sa opisina. Gulpi ka lang na dula.
0: Family reasons, Abby. Kwan. Ginpapauli ako ni Papa. Gani, wala na ako nakapaalam sa inyo.
1: Amo gali? Ay, si Rocky. Naglakat naman. Sinagligad lang si Mana. Half American gali ang buang. Ginpetisyonan sa sang iamay nga dito na lang maistar. Nasubuan gani ako subong eh.
0: Ay, sorry Steve ha. Mabilin ko na ikaw. May ginadalian ako eh. Next time na lang kita masugilanon. Hindi na ako gusto nga makabati sang bahin kay Rocky. Ay, ang ginapaligban ko. Kung anong ihambal ko sa ilan ni Mama kag Papa. Kung makahibalo sila nga nagadala ako. Kinahanglan ko na nga magpauli. Tungod dugay-dugay, hilmuno na ang tiyan ko. Ay, naadlok ako kay Papa. Apang wala ko sa inihibaluan na palapitan na makahangop sa akon. Kundi sila ni Mama. Ay, boss, mapauli na ako. Mahalin na ako sa ginaarkilahan kong apartment.

0: Emilio. Tama na. Hindi siya pagsakita. Kibasi mo lang kung anong mata mo sa ginabusong niya.
1: Sinong ama isang ginabusong mo ngayon?
2: Pa!
1: Sino?
2: Patawara ako, pa. Kapag hindi ko masugit sa inyo, hindi.
1: Pwes! Maglayas ka!
2: Pa?
0: Emilio, ano ka bala?
1: Kung pagkahuyaan man niya kita, mas mahayo pala maglayas sa dali. Kag hindi magpakita mientras hindi niya madala ang amay sang bata nga ina!

para ang nagkahibi ni Hina. Mabangon ako. Kantuan ko siya. Ano ba lang natabo? Ano?

0: talaga tulo sa batiis mo, anak?
1: Ano? Ay, Diyos ko! Ma, ang baby ko! Masi ko na lumutabo sa baby ko!
0: Madali lang! Wala pang adaan, diri si Papa mo! Dahil lang gina, kipukawon ko ang manghod mo! Taloon ka na mo sa ospital!

0: Anak, maayo kay nakabugtaw ka na.
1: Ang baby ko. Kamusta ang baby ko, ma?
0: Luwas na siya, anak. Kagsuno sa doktora, mas maayo nga nadala ka namon diri gilayon. Kay kuno wala, nahulog yun ini.
1: Salamat, Diyos ko. Madamaging salamat.
0: Magpahuway ka, anay, anak, ha? Para nga makagwa ka diri dayon sa ospital.
1: Ma, salamat, ha? Nakaibalo ako nga nagalaim man ang buot mo sa hakon. Tungod sa huya nga ginhatag ko sa pamilya.
0: Hindi na lang natin paghambalan, ina. Para na, ina. Wala na kita sang mahimo. Ang buhato naton, ang mga batuno na lang, ina. Ibunag siya kagpadakoon sa husto nga pamaagi, anak.

siya. Ay, halos atlaw-atlaw na lang na amusining nagkatubo. Sugod sa makagawa ko sa ospital. Pasamay na lang ako ang kinakipuang. Hindi maayo para sa baby ko ang amusining palipot. Ang maayo pa, mapaalam ako kay mama. Mahalin ako din. Mabalik ako sa syudad kag mangita sang obra. May mabaton pa man siguro sa akon. Hindi pa malhin mo unun ang akon, Joanna.

0: Nakahibi ka naman.
1: Lalundoban ko lang si Farah Emilio. Ano na ay hain subong kahimtangan niya? Nagabusong siya. Kagindi maayos sa iya nga magpangamudlay.
0: Gingusto niya, ina. Yali bahala siya sa kabuhin niya.
1: Diyos ko, Emilio. Makabatas ka sa aton, anak kabuhan.
2: Ay, hindi na naton si Pagambalan, Carmen. Eh, kita gagaroon ang maaway.
1: Emilio! Emilio!

Kadasig lang maglikat sa pinulana. Kag sa masunod ng pulana, papata na ako. Ay, Diyos ko. Muminsar pa lang ako. Kinaputlayan ako. Home for the unwed mothers? Hala! Gusto ka rin, no? Kaya nga hindi ko pagdilawan niya magsulod dira. Ay, Lord, salamat! Wala mo akong ginpabayaan. Pamangkot ako kung anong dapat nga buhaton para makasulod ako dira. Dira ako madangop sa ila.

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X

0: FM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas kana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba ng pinaka-

kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsensya sa inyo, among kombinasyon

0: virus. At parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of
1: Health. Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento. The Secret of Health. Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo. The Secret of
2: Health. Santhon Plus Gold. Posinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
8: Uh-huh.
7: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
9: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico.

0: Merry Christmas! Mga katropa, September 1, 2026, live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Nagbabala ang Environmental Management Bureau ng DENR sa hindi magandang kalidad po ng hangin natin sa Metro Manila matapos sumabot sa acutely unhealthy level ang air quality sa Parañaque City. Ayon sa EMB, nasa very unhealthy level naman ang hangin sa Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Samantala, unhealthy for sensitive groups ang naitala sa Makati, Nabotas at Pateros, tanging Commonwealth Avenue sa Quezon City ang nasa fair na antas. Pinayuhan po ang publiko, lalo na mga bata, senior citizens, mga buntis at may sakit sa puso o baga na magsuot ng face mask at hanggat maaari manatili na lang muna sa loob ng bahay.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nagpaalaala ang Department of Health sa publiko na maging maingat laban sa posibleng epekto ng haze o makapal na usok na maaaring makaapekto sa kalusugan, partikular sa mata at respiratory system. Ayon sa DOH, maaaring makalanghap ang mga tao ng maliliit na particle mula sa maruming hangin na maaaring magdulot ng iritasyon, ubo at hirap sa paghinga, lalo na sa mga sensitibong individual. Kung walang available na N95 mask at kinakailangan lumabas, maaari mo nang gumamit ng basang panyo o tela o magsagawa ng double masking bilang pansamantalang proteksyon. Gayunman, iginit ang ahensya na mas epektibo pa rin ang N95 mask sa pagsala ng maliliit na particle. Pinapayuhan din naman ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay at limitahan ang paglabas habang makapal ang haze.
2: XFM News Nationwide.
0: Malungkot na balita dahil po sa baha. Natagpo ang patay ang isa sa apat na taong nawawala matapos mahulog ang isang sasakyan sa gumuhong bahagi na Agana Bridge dyan sa Tarlac City. Kinilala ni Tarlac City Mayor Susan Yap ang nasuwi na si James Patrick Taborlupa, isa sa masakay ng sasakyan noong Agosto 29. Natagpuan po ang kanyang labi sa Barangay Carael, Dagupan, Pangasinan. Nagpabot naman ang magiramay si Mayor Yap sa pamilya ni Taborlupa. Patuloy ang search and rescue operation para mahanap pa rin ang tatlo pang nawawalang sakay din na nasabing sasakyan.
2: XFM News Nationwide.
1: Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lokal na police unit na paigtingin ang pagbabantay at magtalaga ng personnel sa mga binabahang kalsada, tulay at iba pang lugar na delikado dahil sa patuloy na pagulan. Kasunod ito ng pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac at matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga, kung saan maraming motorista ang na-stranded sa NLEX. Inatasan din ang Tarlac Police na panatilihin ang seguridad at crowd control sa paligid ng gumuhong tulay at ipagpatuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Binigyan din ni Tapes na kailangang makipag-ugnayan ng pulisya sa mga LGU, Disaster Response Agencies at Expressway Operators para sa agarang pagtugon sa mga insidente. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga commander na tiyakin ang kaligtasan ng mga polis na nakadeploy sa baha, kabilang ang pagbibigay ng protective gear, kagamitan at gamot.
2: XFM News Nationwide.
0: Inatasan po mga katropa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na agad ayusin ang manasirang kalsada at tulay dyan sa Tarlac, Pampanga at Zambales dahil sa matinding pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang Agana Bridge sa Tarlac kung saan tuloy-tuloy ang trabaho para may balik ang koneksyon ng mga lugar na naapektuhan. Samantala, patuloy naman ang pagtugon sa pagbaha sa may San Simon, Pampanga. Kabilang din po ang paggamit ng flood barriers at mga bomba para maging possible ang NLEX. Sinabi ni Dizon na tinitingnan din ang pangmatagalang solusyon sa pagbaha at kailangan ayusin at panatiling maayos ang mga flood control infrastructure sa Central Luzon.
2: XFM News Nationwide.
1: naniniwala si Public Works Secretary Vince Dizzo na maaari pang mapabuti ang sitwasyon sa Bulacan kahit ilang dekada nang nakararanas na matinding pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga matinding apektado ang Hagonoy, Kalumpit at Taumbong dahil sa mababang lokasyon ng mga ito. Sinabi niyang hindi man lang o hindi man tuluyang mawawala ang baha, maaari pa rin mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng pangmatagalang solusyon. Kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang ang pagtatayo ng detention basins na maaaring pansamantalang maglaman ng tubig ulan upang mabawasan ang tindi ng pagbaha. Ayon kay Dizon, kailangan lamang ipatupad ng maayos ang mga solusyon upang hindi na muling maranasan ng mga residente ang matinding epekto ng baha.
2: XFM News Nationwide.
0: Hinimok ni Senator Francis Pangilinan ang pamahalaan na pabilisin ang pagkukumpuni sa mga nasirang farm to market roads, irrigation system at iba pang agricultural infrastructure matapos sumabot sa 2.32 billion pesos ang pinsala po sa agrikultura dahil sa habagat at mga bagyo. Ayon kay Pangilinan, hindi lamang produksyon na mamagsasaka ang naantala kapag nasisira mga kalsada at facilities, kundi pati ang pagdadala ng mga natitirang ani at huli sa mga pamilihan. Hiniling po niya sa DPWH, Department of Agriculture at National Irrigation Administration, ngayon din sa iba pa mga LGU na agad tukuyin at unahin ang mga lugar na pinakamatinding naapektuhan. Iginid din ang senador na dapat gamitin ng maayos at agad ang rehabilitation fund at tiyaking mas matibay ang mga itatayong infrastruktura laban sa mas matitinding kalamidad. Ayon sa DA, nasa 69,615 na mamagsasaka at mangingisda sa walong rehiyon ang apektado, habang 60,896 metric tons ng agricultural products ang napinsala. Pinakamalaki pa rin ang lugi sa palay. Umaabot po mga katropa sa 1.39 billion pesos.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, inaprubahan ng House Appropriations Committee sa botong 37-5 ang 10.1 billion pesos na proposed budget ng Office of the President at OP para sa fiscal year 2027. Tumagal lamang ng halos isang oras ang pagdinig kung saan dumalo si Executive Secretary Ralph Recto.
3: We respectfully propose a budget of 10.15 billion pesos for 2027. This represents only 0.14% or roughly 0.7% of the proposed 7.2 trillion pesos national budget. It is also 64% lower than the previous year's level.
1: Ayon sa ulat, isinagawa ang pagdinig bilang bahagi ng constitutional at interbranch courtesy ng Office of the President. Ang pag-aprobuha sa committee level ay susundan na dadaan din naman sa mga kinakailangang proseso ng Kamara bago ang pinal na pag-aproba ng proposed budget para sa 2027.
2: XFM News Nationwide.
0: Ipinagtanggol ng Malacanang si Paolo Ferdinand Marcos Jr. sa mga buhapatikos pala sa honorary doctor of laws degree na ginawad sa kanya ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, ang honoris causa ay pagkilala sa natatangi ambag sa lipunan at hindi nakabatay sa academic course na dapat makumpleto ng isang estudyante. Binanggit din ni Castro ang mahakbang ng Pangulo sa West Philippine Sea, ang paglaban ito sa katiwalian at pagtulong sa mga Pilipinong naharap sa problema sa ibang bansa ang naging simbolo para igawad sa kanya ang nasabing parangal. Sinabi rin ng PLM Board of Regents na kinikilala nila si Marcos sa kanyang pamumuno at ambag sa pambansang kaunlaran, rule of law at edukasyon. Samantala, kinasyon ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang pag-agawad niya ng degree kay Marcos at binanggit po mga kontrobersya ang kinasasangkutan ng kanyang pamilya.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong na-promote na flag officers ng Philippine Coast Guard sa Malacañang Palace ngayong araw. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 bagong promote na Philippine Coast Guard flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na panatilihin ang mataas na antas ng integridad sa kanilang serbisyo. kabilang sa nanumpa sina Vice Admiral Romel Supangan, Rear Admiral Jay Tariela at Commodore Noymi Cayabyab. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng PCG sa pagabantay sa West Philippine Sea Maritime Safety, Search and Rescue, proteksyon sa kapaligiran at paglaban sa illegal na fishing at smuggling. Hiniling din ni Marcos sa mga bagong opisyal na ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader ng Coast Guard at suportahan ang modernization at innovation ng ahensya.

0: katropa, humarap bilang bagong testigo ng prosekusyon si AFP Colonel Manaros Buransing II. Ito ay sa ika-20 araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes. Sa direct examination ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles, inilahad ni Buransing ang kanyang dating tungkulin bilang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations. Ayon po sa kanyang testimonya, nagsilbi siyang pangunahing tagapayo ng Commander ng 1st Infantry Division pagdating sa mausaping Civil Military. Kabilang sa kanyang managing responsibilidad ang pagbuo ng operational plans, pangasiwa sa nilang implementasyon at pagsasama-sama ng mga datos mula sa mga subunit.
1: Igirit ni AFP Colonel Manaros Buransing II na walang natanggap na confidential funds ang 1st Infantry Division mula sa Department of Education, Office of the Vice President o OVP, ganun din naman sa Vice President Security and Protection Group para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Sa Day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Buransing na ang pondo para sa mga aktibidad ay nagmula sa regular na budget ng Philippine Army, mga lokal na pamahalaan at iba pang participating agencies. Ayon kay Buransing, walang pondong mula sa DepEd o iba pang ahensya ng gobyerno ang inilabas para sa 1st Infantry Division para sa naturang mga aktibidad. Ito ay sa kabila ng mga certification na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit na ginamit umano bilang suporta sa paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad ng Philippine Army.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
0: Senator Ping Lacson, nagayon po ng panukala sa sariling law enforcement arm ng Ombudsman. Ito pa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
3: Si Senador Ping Lacson ang panukalang batas para palakasin ang Office of the Ombudsman sa paglaban sa korupsyon. Sa Senate Bill number 2394, iminungkahi ni Lacson ang paglikha ng Ombudsman Marshal Service, isang sariling law enforcement arm na maaaring magsagawa ng pag-aresto, pagdetene, paghahalughog at pagsamsam at insunod sa batas. Layunin din itong magsagawa ng proactive at inspeksyon at investigasyon para makalikom ng ebidensya at makabuo ng mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Sa kasalukuyan, umaasa ang Ombudsman sa PNP at NBI para sa ilang law enforcement functions kabilang ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest. Isinusulong ni Lacson ang panukala matapos makita ang mga hamon sa pagsisiyasat sa mga kasong may kaugnayan sa flood control anomaly, reclamation at iba pang infrastructure projects. Inihay na panukala nitong Agosto 12 at isinasagawa na ang pakikipag-ugnayan para mapabilis ang pagdinig at pagtalakay dito sa Senado at Kamara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Magulang mahalagang katuwang sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral ayon kay Defense Secretary Sunny Angara. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Binigundi ni Education Secretary Sunny Angara ang mahalagang papel ng mga magulang bilang katuwang ng mga paaralan sa pagbiyak ng kaligtasan at kapakanan ng bawat mag-aaral. Ayon kay Angara, hindi sapat na sa loob na lamang ng paaralan na katuwang ang pagprotekta sa mga bata. Mahalaga rin ang aktibong pagkikilahok ng mga pamilya sa pamamagitan ng regular na pagkikipag-usap, panggabay at pagkikipag-ugnayan sa mga guro upang agad matukoy ang mga problema maaaring tinaharap ng mga estudyante. Anya, mas matibay na ugnayan ng tahanan at paaralan, mas mararamdaman ng mga mag-aaral na meron silang suporta at hindi sila nag-iisa sa anumang hamon ng kanilang kinaharap. Para sa Wagkala sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.

0: dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay nyo rin po napapahinggan sa XFM Davao, XFM Cebu, XFM Bacolod, XFM Iloilo, XFM Zamboanga.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin dyan sa may Tugigaraw, ang lungsod ay nakahanda na para po sa Bar Exam 2026. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugigaraw.
2: Iniyak ng pamahalaang panglungsod ng Tugigaraw ang kahandaan ng lungsod para sa gaganaping 2026 bar examinations sa Cagayan State University Carib Campus sa Setyembre 6, 9 at 13. Nasa full preparation na ang iba't ibang tanggapan ng lungsod upang matiyak ang kalinisan, seguridad, supply ng kuryente, internet connectivity at maayos na daloy ng mga aktibidad sa tatlong araw ng pagsusuli. Nagsagawa ang City Health Office ng disinfection sa mga silid at pasilyong gagamitin ng mga bar examinees bilang bahagi ng hakbang upang mapanatiling malinis at ligtas ang testing venue. Samantala, nagdagdag naman ng CCTV cameras sa loob at labas ng campus para sa seguridad. Nakapagtala rin ng mga kagamitan para sa internet at libreng wifi sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Naghanda rin ng General Services Office ng mga tolda para sa mga kawani at marshals na tutulong sa pagpapatupad ng kaayusan at iba pang pangangailangan sa lugar. Upang maiwasan naman ang problema sa supply ng kuryente, isinagawa ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagelco 1 ang inspeksyon sa mga linya at electrical facilities sa nasabing universidad. Samantala, nagsagawa rin ang City Engineering Office ng regraveling sa likurang bahagi ng campus na gagamitin bilang daanan ng mga examinees upang maging mas maayos ang pagpasok at maiwasan ang abala lalo na kung maulan. Tinatayang nasa 400 bar examinees ang sasailalim sa pagsusulit at dito sa lungsod ng Tugigaraw ngayong taon. Ito na ang ikatlong pagkakataon na magsisilbing testing center ng bar examinations ng Tugigaraw City, dahilan upang lalo pang paigtingin ng lokal na pamahalaan ang paghahanda. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie de Kiwag, XFM News.
3: Hulihan ng LTO Palawan kontra improvised plate sinimula na ngayong araw sa Puerto Princesa at iba pang munisipyo sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
4: Simula na ngayong araw, September 1, ipapatupad na ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa paggamit ng improvised o hindi otorisadong plaka. Tiniyak ni LTO Palawan Albert Acosta na walang exempted sa operasyon kabilang ang mga pulis, sundalo, convoy at sasakyan ng mga opisyal. 5,000 pesos ang multa sa mga mauhuling gumagamit ng hindi otorisadong improvised plate at maaari ring mind-bound ang sasakyan. Pinayuhan ng mga motorista na magdala ng OR at LTO authorization to use habang inihintay ang duplicate plate. Dapat din na nakalagay sa pansamantalang plaka ang LTO improvised plate. Ihingi rin ng suporta ang LTO sa HPG at PNP dahil sa lawak ng Palawan at kakulangan ng tauhan para sa malawakang operasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mga katropa, babae patay matapos po na masagasaan ng truck dyan sa Naga City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
0: Live report.
5: Papay ang isa isang 29 anyos na babae matapos masagasaan ng isang truck habang sakay ng motorsiklo sa National Highway sa Barangay Langtad, Naga City, Cebu madaling araw nitong Martes, September 1. Kinilala ang biktima sa alias na Michelle, residente ng Sitio Pitos, Barangay Kalidgan, Karkara City, Cebu. Ayon sa pulisya, sakay ang biktima ng Honda Mio na minamaneho ng kanyang 57 anyos na asawa na si alias Agapito. Kasabay nilang bumabiyahe patungong northbound ang Mitsubishi Fuso truck na minamaneho naman ang 68 anyos na si alias Roger. Nasa outer lane umano ang motorsiklo habang nasa inner lane naman ang truck. Pagdating sa Barangay Langtad, sinasabing nadaanan ng motorsiklo ang isang lubak na naging dahilan para mawala ng kontrol ang driver. Bumagsak ang motorsiklo at umilapon si Michelle sa kalsada bago siya aksidenteng masagasaan ang kanang likurang gulong ng truck. Kapo dinala sa ospital ang mag-asawa ngunit idiniklarang dead on arrival si Michelle. Nasa kusudiya naman ang pulisya ang driver ng truck habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon at hinihintay ang disposisyon sa kaso. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFMU.
3: Binatilyo na tagpo ang patay sa gilid ng daan sa Zaraga, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Tagpuan ang 15 taong gulang na binatilyo sa gilid ng daan sa Barangay Balod, Liloan, Zaraga, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Nico, grade 8 student. Nakitang may sugat sa middle finger ang biktima, gasgas sa magkabilang tuhod at malaking pasa sa likod. Araw bago natagpuan ang biktima, nagpaalam ito sa kanyang ina na pupunta sa pinagtatrabahuhang poultry farm kung saan nag-inuman sila ng kanyang mga kasamahan. Ayon sa mga huling nakasama ni alias Nico na kanilang iniwan ang biktima sa Talod Outpost at mag-isa na itong umuwi. Sa ngayon, patuloy ang pag-alam ng mga kapulisan kung sino ang sa likod ng krimen at ang motibo sa pagpatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: At panghuli po, katropa, inuman na mag-angain na uwi sa pananaksak. Yung suspect arestado na. Katropa natin sa balita, Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Tumakas pero naaresto rin ang isang lalaki na di umano'y suspect sa pananaksak sa kanyang mismong stepfather sa Barangay District 2, Cavayan City, Isabela. Isang 56 anyos ang biktima na kinakasama ng ina ng isang 38 anyos naman na pinaghihinalaan. Batay sa ulat ng mga otoridad ng Cavayan, Caponan City Police Station, nagiinuman pa ng alak ang biktima at suspect sa kanilang tahanan hanggang sa matamaan ng spirito ng alak na nauwi sa pag-aaway at maumano kasing susugod sa isang kaaway nito ang biktima na pinigilan naman ng suspect kasama ang kanyang ina. Bagamat hindi umano nagustuhan ang pinaghihinalaan, ang nabanggit ng pinipigilang biktima dahilan para suntukin nito ang amain na uwi sa komosyon ng pag-aaway na humantong sa pananaksak ng suspect sa kanyang mismong stepfather na dinala agad sa paggamutan. Sa pamagitan ng hot pursuit ay natunto naman at nadagkib ang suspect na tumakas sa lugar pagkatapos ng krimen. Dinala ang pinaghihinalaan sa Cavayan, Caponan City Police Station para sa posibleng pagsasampa ng kasong tangkang pagpatay. Mula rito sa 104.8X sa FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Alte de la Cruz, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at

0: Pangrayan, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Pilandok sa huling pagkakakita sa kanya, 1,060 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin 65 at bugsong 80 kph.
1: Tropang body, pangalawa yan sa tropical depression sa labas ng ating PAR. At huling na mataan sa layong 655 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes, kung saan, good news, hindi ito inaasahang papasok na PAR.
0: At samantala, katropa, ang tropical storm Saudel, dating si Obet, ay huling namataan sa 900 kilometers kanlura ng extreme northern Luzon. At posible pong muling pumasok sa PAR kapag nangyari yan, ibabalik ang lokal na pangalang Obet.
1: May minomonitor ding low pressure area sa labas ng PAR at may katamtamang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras habang patuloy naman ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, kung saan inaasahan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
0: Sumigat po araw 5:44 this morning, lulubog mamaya 6:08 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Balita International at it's added in Suntone Gold. Patuloy na nilalabanan ng Indonesia ito nga pong tumitinding forest at land fire sa ilang bahagi ng isla ng Kalimantan at Sumatra. Pinakamalaking tinaas ng hotspot sa West Kalimantan, alas dumoble na sa 7,377, habang nasa 104 ang fire spots. Sa Central Kalimantan, nasa 5,244 ang hotspot, habang 504 naman sa South Kalimantan. At dahil po sa usok, katropa, nasa 5.5 milyong residente na sa Sumatra at Kalimantan ng apektado. Umabot na rin sa mga 13,500 na kaso na acute respiratory infection ang naitala noong July at August. Samantala, 42 na company ang tinukoy ng Environment Ministry nila sa posibleng pananagutan matapos ma-detect ang masunog sa loob ng kanilang concession areas. Naipag-ugnayan din ng Indonesia sa Malaysia at Singapore sa pamamagitan po ng ASEAN para tugunan ang transboundary haze. Nagpatupad naman ang pamahalaan ng 95 fire care community groups na binubuo na mayigit sa 1,400 personnel para tumulong sa pag-iwas at pag-responde sa mga forest at land fires.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hindi sa inyo ng Suntone Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal ng magiging unang kinatawa ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia, si Carmel Collado, matapos niyang manalo sa Pilipinas Philippine Selection Night. Nasungkit ni Carmel ang panalo sa kanyang dance track na Sobra Sobra na isinulat ni Nika Del Rosario at Matt Olavides. Tinalo niya ang siyampang finalist sa botohan ng professional jury, Philippine public at the rest of the world. Dahil sa kanyang tagumpay, kakatawanin ni Carmel ang Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia sa Bangkok, Thailand sa November 14, 2026. Si Carmel ay tawag ng tanghalan Grand Champion noong 2025 at nakilala rin sa The Voice Kids noong 2019. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, natin po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muling nagkampyon ang Filipino pole vault, ang ating pambatong si EJ Obiena, matapos mag-clear ang 5.82 meters sa Stap Berlin sa Germany. Ito na ikampat niyang Stap Berlin Gold at pangsyam na gold medal ngayong 2026. Na-sweep din ni Obiena ang Stap Berlin meets ngayong taon matapos po niyang magkampyon sa indoor competition noong Marso. At sinubukan din ni Obiena na mag-clear ang 5.97 meters para sa qualification sa World Athletics Ultimate Championship, pero hindi ito nagawa sa tatlong attempts. Samantala, qualified na mga Filipino pole vaulter natin para sa 2027 World Championship, matapos ma-clear ang 5.90 meters sa Zurich Diamond League noong August 27.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Unang araw ng September 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
4: Na XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita din mo.
4: Na XFM kid,
6: inan yang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay, arapin sa mga balita, blamsun, amin, sa mga DJs nila, kanjok, blamay,
7: wala sang konkreto nga sa bat, wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, simply,
4: may how kita pa,
7: enjoy lang,
4: nga XFM kid how,
8: Timo!
2: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony
9: Juanita Badajoz taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
10: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Plus Coffee Man.

0: Abot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ugahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo wagas.

0: Ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
2: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome man sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagpanamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka tupiko ngamon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita, Sir Jose Hill, sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura ang aton sining ang parte sining tanom nga aton pagistoryahan.
1: Ang tanan nga pwede tang panginpuslan ta.
2: Hustoy na, Sir Jose Hill, kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kumpinsaron gid, Sir Josilte, sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusisi sa mga benepisyo sini kag ano ini nga parte. Pero sa pagpamati sa aton sini nga programa, aton nigahatag diri sa ila, Sir Josil, para sa ila kapusan.
3: Yes to help.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha, ang ginger o kon tawag nato sini luya.
4: Sunthone Plus Gold.
2: Pero ginatumod na tondri ang native gin naton sini nga luya. Hindi ng mga lagkuan nga luya, Sir Josila, nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi yan tong mga makabig na tong Sir Josil nga damo kasang tilinluan, dokurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod ah. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina eh. Kay kauti kuno tinluan. But actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya, Sir Josil, ang iya sa nga tubdo o kunang dahon sa na amung aton sa ni pag-istoryahan.
1: So hindi ang unod ang istoryahan to subong ang dahon. Ang dahon niya is above siya sa ni nga tawag na to sa ni unod bala. Kaya kung magtanom ka mo sa luya, taganta ka mo ana idea, magtanom sa luya. Kung magtanom ka mo sa luya, ginaplat-plat pa ina gani sang iban. Labi na gid kon pwede matiniran sang tubig.
2: Tama.
1: Pagkatapos, buhuan ni mo. Pero ang pagtanom, kung diin dang tulubuan niya, amuna ang imo paidalmon. Para nga kung magtubo, mangin siya kag maningil, ang tawag nato sa niya, mag-sanga-sanga na siyang iyang unod. Paibabaw, Dok Leo, hindi ka nayawan ka gabot, kagalukad.
0: The Secrets of Health.
1: Sa tidiri kita sa dahon sang luya. Anong mga binipisyo? Kahit kalabanan sa mga binipisyo nga ginadiscuss nato sa luya, sa nagligan lang edisyon na nato, Dok Leo, ang anti-inflammatory number one, ang luya. Pero sa dahon niya sini, Doc Leo, anong may ara sa dahon niya? Kaganong iya sini nga mangin function sa ato sini nga lawas, Doc Leo?
2: May isa kita, Sir Josil, ka specific sini nga chemical nga tutukan sa aton sa nga pagtuon nga makita sa dahon sini sang luya. Though makita man ni sa iban sa nga mga tanom, amo ni Sir Josil ang cinnamic acid, isa sini ka natural chemical compound.

0: So anong mabulig yas ini sa ato sininga mga body cells that comprises also our body organs, Doc Leo?
1: Protect cells from damage. Ano ba na ginahimo, sir? It acts like a shield against harmful molecules called free radicals. Taming gali ni, nag-aakto as taming, Sir Josil, batok sini sa free radicals. Ang iban sininga free radicals, Sir Josil, kapilan na nato na ginahatag example nga kasubong sang tuktok sa metal. Amo mani ang daw tuktok sa aton sa nga cellula. Kaling sa sulod lang sa aton sa nga lawas, amo ning free radicals. Paano sa nag-obra? Gina-neutralize niya ang free radicals. Gina-prevent o ginapalikaw nga ma-damage ang aton sa nga cells kagang aton sa nga DNA nga nag-resulta, Sir Josil, sa mahinay nga pagtigulang sa isa katao bisan pa may edad-edad na siya. Makalikaw man siya, mabuligan niya malikaw sa inflammation nga ang chronic inflammation kadamo sa balatian, Sir Josil, nga maangot dira pati mga metabolic problems sa mga tao subong. Kag malikaw kita, Sir Josil, kay ginaprotektahan ng aton sa selula, syempre maluwas sa damage o kung timprano nga pagkaguba kaghalit ang aton selula.
0: So ang protection niya sini sa ato sini nga mga body cells against the free radicals nga mo ini nagapatay at tali yung mga free radicals, Doc Leo, sa ato sini mga body cells. Una, gina-destroy niya ang formation sang cells and then eventually mapatay na lang.
1: Kumbaga, ang protection nga makuha naton sa sa cinnamic acid nga makuha naton sa dahon sa luya, nagatudok, Sir Josil, sa alibutod sa aton sini nga lawas.
2: The secrets of health.
1: So speaking of cells, Sir Josil, sa bilog naton nga lawas, maprotektahan sini sang luya. Lakip na nga aton sa nga brain cells.
0: Okay.
1: Amo ni nga ko nami ang function sa aton sa nga utok, butang balon, nami ang condition sa cellula sa aton sa nga utok. Magluwas lang kung ay kaya utok eh. Pero hindi man ko matabo.
0: Amo nang tawag nila nga less talk, less mistake mo. No talk, no utok.
1: Case by case na lang naton siguro, Sir Josil.
0: Do, hindi man niya konsiho nga aton.
1: Helps the brain work better. So sa mga nagamalipaton dira, sa mahina ang focus, kapila mo na liwat-liwaton, Sir Josil, basa pero daw hindi ma-retain sa imo sa nga memorya. Hindi ma-retain sa imo sa nga utok. That's why ginapanugyan ganyan sa ibang eksperto, Sir Josil, sa mga pagtuon na no. Nga kung nag-study ka mo, gusto ka mo nga may matandaan, instead nga magbira-bira ka mo tuon sa gabi, why not nga tulog ka mo temprano, kagkaagahon ka mo magtuon.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Gina-reduce ni ang brain inflammation. Gina-increase ni ang brain growth signal. Kag gina-help nga gina-balance nga itong sa brain chemicals. Nga nag-resulta, Sir Josil, sa mas manami nga memorya. Siyempre, protektadong aton sa nga utok. Kag bisan pang aton sa nga mudo, Sir Josil, manaya-naya.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin natawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon, Doc Leo?
1: So para nga makuha naton ng more sining phenolic compounds kasubong sining cinnamic acid, Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon sa pagpabukal. Amo ni aton nga buhaton. Hindi ta pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
0: Arangay.
1: Ang himuon naton sa ni Sir Josil, makuha kita sa isang 8 tumtob na pulo sa ni ka bilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direct, kuha kita sa ni isang presko nga dahon sa ni isang luya. And then magpabukal kita, Sir Josil, sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang ko, Sir Josil, kati gamay mo lang ni mo. Kung dako, ti kulon eh.
0: Kung gamay ko na anglit, no?
1: Kung gamay anglit. O kung ano man nga inyo pala bukalan sa nadra, Sir Josil, kung ginagamit sa paglaga, magluwas ng Sir Josil sa aluminum.
0: Stainless pwede, glass pwede.
1: Yes, pwede, Sir Josil, or what you call this? Ano bagating porcelain-based sininga mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josil, pabukalon na ito, nulato na ito nga magbukalin ng duha ka, tasa sininga tubi. And then, pagbukalan, Sir Josil, ilunod na ito ang dahon sang luya. Pero, ari tip pa, para nga mas ma-extract na ito ang phenolic compounds kasubong sa ning cinnamic acid, pwede na ito, Sir Josil, nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ito utdon sa apat sinika parte.
0: Ikat na ton.
1: Yes, ikat na ton.
0: Para hindi mag-butok man sa ito sa nga sulod lang, Doc Leo.
1: Isa man sa rason, Sir Josil, kag para ma-extract gid na ito na cinnamic acid. And then, pabay.

0: Anaton Sir Josiel nga arangay, inanay siya nga magbukal na pulo, tub-tub 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede naton mainom Sir Josiel samtang maalabaab pa.
1: So ang guway sinid daw tigid ang preparation sinid Doc Leo.
0: Correct Sir Josiel, kag sa sining pamaagi Sir Josiel, kami iban pa ganyan pamaagi actually, may cold process man, pero parang ma-extractin nato ng more antioxidant kag mga benepiso dere, recommended Sir Josiel ang ining inanay nga paglaga.
1: Oh. Tay pagkatapos mo laga Doc Leo, amo nang hambal nila panginpuslamon na lang gid kag halos dinhi na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ang dahon nga na pugaan mo pagid pwede pagid na.
0: Kun para sa imo daw
1: kaya
0: datuma na gid ang pagbangon niya di mo or or pagpanginpuslan mo pagid.
1: Oh.
0: Pwede gyapon Sir Josiel. Oh. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josiel sa dahon sa isang luya kinanglangin naton abi initon.
1: Oh.
0: Para ma-extract naton nina, that's why amo ni naton sining recommendation
2: Southern Plus Gold.
1: Now best time naton sining i-take Doc Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos sa ato sining lawas Doc Leo.
0: Gina-recommend Sir Josiel no paginom siri 30 minutos tapos pamahaw
1: after meal ha.
0: Yes.
1: Okay. Daw pampatunaw abi guwa niya no.
0: Actually makabulig yun Sir Josiel. Makabulig sa pampatunaw aton sa ring metabolismo para nga ma-energize kita. Syempre kun nami aton sa ring panunaw kag makabulig Sir Josiel magnami ang aton sininga blood circulation.
2: Southern Plus Gold.
1: May limit kita sa intake sini Doc Leo.
0: As much as possible Sir Josiel 2 cups lang per day pero gina-recommend isa katasa sa adlaw okay na.
2: Premium D3 coffee mix.
1: In the absence ang dahon nga inis ang Luya Doc Leo, makuha na to na yan inis sa Santon Plus Gold Capsule?
0: Actually sa pagtuon Sir Josiel, may amo-amo man siyang benepisyo like for example may antioxidant protection.
1: Mm.
0: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ng immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton Sir Josiel na posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina Sir Josiel. Ang yan sa ng phycocyanin, makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa ng kurason, ang aton sa ng immune system, ang aton sa ng lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation, tungod sa yan sa ng antioxidant protection, kag ang what's called this, ang spirulina nga ni Sir Josiel nga may phycocyanin, may binibiso sa aton sa ng lawas, kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya Sir Josiel, iya nga pamaagi isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon Sir Josiel, manami pagid ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo kag ang vitamin C mismo ko ni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang aton Santhon Gold Capsule. Perfect sa Sir Josiel para sa magdulot sang antioxidant and protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
2: The secret of health.
0: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Santhon Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josiel manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila Sir Josiel. Isa sini isang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba Sir Josiel kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagid niya may empty Sir Josiel, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josiel wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josiel. Amo man nga samtang ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josiel pamangkot yun no maayo suggest lang na to na aton sa ring ultimate trio After 1 week, Sir Jose, ang ibang sini, 3 days time, nag-report na yun nga, pagsik ila sini nga, pamatsyag.
2: 7 plus, gold.
1: Ang too much nga blood sugar, actually, gapaluya man sa ato sini nga lawas, in totality, Dok Leo. Kagang function mismo sa ato sini nga kalilain sini nga mga body organs. Anong may ara sa Santon Plus Gold, Dok Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwasin na sa Santon Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sini nga blood sugar level, Dok Leo.
0: Isa sini Sir Josil no nga makabulig sa aton para nga manormalize ug mabalanse nga aton sini nga blood sugar, dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josil, ti management lang na eh. Kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sini, dapat i-correct Sir Josil ang insulin resistance. Dapat mabalik Sir Josil ang matamat sini ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa Sir Josil mabalik ina kay acquired ina siya tungod sa aton sa nga lifestyle. Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sini sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila Sir Josil para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Dugang pay combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sini sa aton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang. Kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible nag-amat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kagang manami pagit, kay kung i-combine mo nga aton sa nga Santon Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa aton sa nga cells, sa aton sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kung i-combine na ito na rin tatlo.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Southern Plus Gold.
2: Sa mga kauturanta naman nga mahilig magkape, dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
3: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
2: Oo.
3: More ka sa ginatawag benefit.
2: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
3: Mm-hmm.
2: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
3: Mm-hmm.
2: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta. And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix, kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha, dira. Para nga, magnami lang imo pa matiyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalon, Dok Leo, nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances, ha?
3: Posible ang imbalances na, kung gahinupang ka pa, eh.
2: Hmm.
3: Ara sina, dira.
2: Para tandaan sina, sa lalaki, nagalagong ng tingot.
3: Yes.
2: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
3: Mm-hmm.
2: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawa. So, ara da, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secrets of Health.
3: Kagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina na mga irritable nga sa katawo. Kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
2: Ano na sila nga? Mababae na ikong lalaki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagali sa kakita.
3: Yes.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Secret of Health.
2: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man na sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ah, makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. We need gali sa mga rare, inikon pangitaon mo, mga minerals, Doc Leo, no?
3: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon, kagang iban sa ni, frozen na mag-abot na rin. Kumpara mo sa freska, malayo ka niya.
7: Yes, to help!
2: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka-problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
3: No, kapin pa ko ng mga outside factors, mula Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglang nila mag-VisionX Plus for prevention.
2: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dok Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto lang makamurot ako na no plan na nga arumira o pang pananawan sang bata. Datagalang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
3: Sa una, Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inat mo 40 pataas.
2: Oh.
3: 50 pataas.
2: Mm.
3: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang iban sa ni kadamol na sang ila sa ni nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
2: So mag-Vision X Plus kita, kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya Dr. Leo.
4: The Secrets of Health.
2: Available ini sa sukit niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
4: The Secrets of Health.
3: Sa garibagin, Sir Josil, sabahan natin nga lang, magpapasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang.
4: The Secrets of Health.
3: Suno sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausas, ang ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Ganun buo imo testosterone, ganun buo man imo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, makik na lang si misis mo.
4: The Secrets of Health.
3: Mungin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayon yung paglabing-labing ni misis, mas magahano o tang inyo sini nga relasyon tungod nga may oxytocin, ano man yung mga hormone nga nagagawa nga mas naga close pagid kamo sa isa kag isa.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo, pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: The Secrets of Health.
2: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano na mala nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
3: Nagkunol?
2: Nagkunol. Siguro hindi masarangan sang turbo na.
3: pero may experience siya man Sir Josel, ang isa naton da kilala sini nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sang problema.
2: Bala na
3: kamuda.
4: The Secrets of Health.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Muna siling bala nga, bisan itom lang kuno kun hining.
4: The Secrets of Health.
2: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
3: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambal o balahagina. O ay palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
2: Oh.
3: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan mo lang. Kaya pati ilok mo sa'yo, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi alin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
10: Yes!
3: Isa pa gid Sir Josel manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, indi kita mangin irritable, pero kung pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kuno kanamit dapli mo. Kung pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man indi mairitar sina? So pinaka manami sini, dulaon aton. O kun pahagan-haganon nato ng pain, alleviate nato ng symptoms, healthy lifestyle. Kag kundo indi gid magwantang sakit tumari bala sang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kay nang lano nato nina, bangod man kay ang pain kon kay isa nga dalas ang overb lang a physical work.
3: Yes.
2: You need really to rest.
3: Yes.
2: Kay nang lano mo gid na tiempo, aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagi gid tiempo nga maka-recover ang imo sining unod.
4: The secret of health.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Pero may mga palanakit man sa lawa, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di manami sina, kung nalabag, palanakit palang alay, why not nga try mo na imulong masahe. Kag para mas nami pagiging effect, gamitin pala sa Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
4: The Secret of Health.
2: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
4: The Secret of Health.
3: Ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
12: Santhan Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: The Secret of Health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bilis sa mga butika.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

pagbiyari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations.

0: Tropa.
1: Welcome back, Katropang Sexy D.
0: And welcome back, man.
1: Ay, gano'n ko dito mo yung mabayo. No? Gano'n mo ganyan mabuo.
0: Oo, karami. Nakagwapo, gala siya sa mga katropa.
1: Chicha, ano niya mo
0: hindi yan. Ano niya nga zoom-zoom niya sa kundo ko na lang fish ID ako. Ano niya national ID?
1: Nami ganyan ka parang naku, ang iyatsura mo sa buo. Kinain daw sila dansi mo. Ako gano'n yung first time wala ako ng dalakalo. Kaya mo kung mapalugom ko, te. Wala ko yung dalakalo. Wala lang, sige lang. Tsura.
0: Tsura mo bala subong doon. 25 years old.
1: Siyempre, alas 2:49 na sa ngapon kag katapos lang yun sa katong impeachment trial, no? Bukas naman ko, no? Masugod naman alas 10:30. And ang pitcha subong, September 1, 2026. Ang una nga daw sa September, bare months na gid.
0: Bare months na gid.
1: Matsyag na tagastos.
0: Mabatian mo na si ano? Jose Marichan?
1: Sing dong dong in windy galong, day mong the sun din ang galong. Ara, ano bang gulo sa kabo?
0: Ah, wala pa.
1: Teka, musta? Kamusta nang imo yung mga cash G ni mga...
0: Okay, nakaloyan. Kayong ang almost mga ginaatubang to namon is about sa uplip bala kay tiang sa uplip na nga ano nagatapik man sa GCash mo tindi mo na maklaim ang imo nga kwarta kung wala ka sang GCash.
1: Ah, okay. Ano sa the government something ano or ano na sa yung uplip ano?
0: Do ka SSS something ano
1: ah, okay. Do ka benepisyo.
0: Oo, do ka benepisyo para sa
1: so, before mo na makuha do kumbaga do problema ka land bank no kinanan mo ano to anay para makuha mo yung pension dumama mo na. Ah, okay. Tanda, o di nagapos si Mubra. Di may mga pumahaw, yun na yun, o. Ah, oo, may mga wasikwasle. Mahaw, nahaw, nalay na yun. Okay, thank you siya pagbulig, ah. Paldo, gijaya!
0: So, wala man eh. Huwag mo ito ganit marang, ganit yung mga rambutan niya padala sa amon.
1: May basket ka ganit firming nga dala.
0: Hindi na yung ganit firming. Dakay dapat yung intro mo na daya. Hi, ma'am, sir. May cash G ka, ma'am. Wala na. Ang gina-intro ko daya. Hi, ma'am, sir. Taka direk kagid yan. Yung ama sa oo. May puno ka to, ma'am, eh. Oo. Titamis man to.
1: Yan, ito tanda. Ganda. Tanda. Grabe. Wala yung mga thunder. Yung kamutin na ni Bulag sa muning ama. Situation ba, diba? At the same time, siyempre,

0: ikaw yado. Dali lang gid bala. Duwa ko lang yung permit. Kamusta ako? Pero ikaw ya, kamusta ka na?
1: Ari, sadya Japon, ari, wala ko lang sa tulog kay actually that's a good question, no. Kay sa ligad nagdo nagapaalam-paalam na ako sa TikTok kay do. No, naabot ako sa punto, nakapoy ako. Doon na-return, doon sa one more retirement.
0: Wala ka pa man to katapos ng imo.
1: Amo na tapos, amo na instead of December, gin-move ko na lang siya around first week October, tapuson ko na gid kay para maka, ano, kaga, kaplano ko magbakasyon naman. Mga 15 days na December.
0: Ay, wala na, yakaon, yaw, one month. 15 days.
1: Sa December, eh, basically, may mga event. Ay, dito ko ma-Christmas sa...
0: December pa man.
1: Oh, December pa man. Nakag-isa pa daw. Kaya daw kakapoy na mag...
0: Kaya wala ka nakarang bonus. Bonus. Bogus.
1: Kumuha ko na lang kali January, ah. Pagkatapos na Christmas party.
0: Pwede pa, pwede. Pwede.
1: Hindi kayo, siyempre... daw kakapoy na mag you know, kung mga edad ka, sometimes kabot ka sa punto nga natamad ka na magkanta, yes. Natamad ka na mag-entertain, amo na tapos same ano lang, tapos mapa-contest ka, may mamagin. hindi so lately niyo, wala na daw ako, hindi ka ba gusto 10,000? Pakaboy ko lang. Hindi ka isa pa siguro daw, kinan, basta mo na, ang imulawas, papuwayon mo nanay. Wala to naman balik naman ang gana mo sa industry. Amo na may mga artista, ta, may mga musikero, may mga ano nga, 'di ba, kagin nga Proke Ronnie Liang ang nagkanta sa ngiti, 'di ba? Nagubra siya sa kanta, then diretso na pilot na sa natamad siya. 'Di ba?
0: Hindi may mga kiss ami gabot din ay sa to. Do pilot drain na ta, brad, drain na.
1: Exactly.
0: Daw gusto ta na lang gid yang mag-rest na lang gid na. Kapoy man bala, ay Diyos ko.
1: Do,
0: di ba? Isubong ikaw ya, kay ti Okay naman ako makita ko yung stable ka na gidyan. Oh. So pwede ka nakapahuway. Miss S ka naman guro kag PhilHealth.
1: Wala kuya muna tanan. Ano na sila man? What's that? I'm a foreigner, no? I don't have that. Hindi ako nga. I'm planning to work. Planning na maubra na ako kag small business. Naman muna lang ko na.
0: Ito.
1: Para mapahuway na ako sa social media and everything. Though, goodbye social media.
0: Siguro ba? Mga pila paguro kay years.
1: Hindi, wala ko man research. Do, I mean, what I mean, balay, hindi na tam, do, maubra ko di Japo, pero what I mean, balay, do, hindi na ako mag-vlog, kaka-edit. Makag-tukar lang ko, guro, kung tukar gidya nga, like, normal, pero I mean, ma-perform ka pala sa social media, do. I'm done pleasing people, charot. Tropa, siyempre, no, sa mga nagpamati dira sa XFM 90.3 Bacolod live stream dira sa YouTube naton maying hapon. Kag sa mga nagatutok dira sa ilang mga cellphone gamit ang aton nga official page XFM Bacolod News and Public Service Authority page maying hapon man.
0: Thank you. Yes, so kung may ara ka mo na gusto nga ipatamyaw or may birthday celebrant kita dira, pwede mo gid yang mag-comment sa aton nga comment section kag kung daan naman niya ang imo nga cellphone or keypad, pwede gid mag-text or magtawag sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926.
1: Or pwede niyo man tawagan ng 0950-522-2818. Ipin ko na dire, pwede nyo natawagan karon para in case you want to give any comments, may ara kita dira sang number or pwede man ibutangin nyo nga number dira, kami matawag sa inyo. Thank you! And syempre, no, katutok makamugiyapon dire sa inyo nga paborito nga. Siyempre, nga programa, Monday to Friday, X-Rated, kao po din yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal Wed.
0: Sex, din yung magapainit sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sadya nga, hindi yung gid malipatan.
1: And siyempre, no, kapamati ka mo sa pinakabaskog nga, Estasyon 103.9 XFM Bacolod. And syempre, no, sa mga muling panahon nga daw rin na naman do gulugal om. Hindi ko 'yan na ano, no, hindi ko ma anan bala ma-explain or ma-imagine sa aton di gali aga init pero dito sa iban nga parte sa Luzon gabi na ha pagidya. No, gabi na ha.
0: Ay, grabe,
1: ulan, may mga ano pa anong taon na nung
0: ipu-ipu.
1: Oo. Pero kita din sa so far galuyan sa Ginoo, ado ulan-ulan lang yata tapos ano,
0: mountat,
1: grabe to ang mga balay. Nakita ko to si Xidino, 17 years maging suptan ang ina nga balay, yes, nga ginanod lang. May naka-solar panel pang babo. Sakit-sakit guro no. Arang daw, di mo imagine.
0: Imagine 675 ano ang
1: houses?
0: Hindi, napatay.
1: Oh!
0: Napatay ng mga tao. Then do 3,000 pa ang ginapangita.
1: Grabe no. Bali, hindi pa rin ginaya sa Nepal, lain pa ginaya, di ba? Ang Nepal, lain man to, no?
0: Wala labot sa Nepal, dalawa.
1: Di ba ang Nepal, lain pa gito yan, di ba?
0: Wala, lain pa flash flood pa gito yan.
1: Hindi, ang dam gito nga naguba.
0: Oh,
1: the dam, water dam. Hindi to yan, flood yan, muto ka, dako yung taas ka pa sa bukid.
0: Pinoy to yan ang ako niya, sa Ginjo sa Kaso.
1: Diba, sige, pata dyan, flood control lang ang mga ano na.
0: Uy, imagine, bala may nag-viral, bala, Uncle Bob, nga,
1: ano, ano, okay, ito,
0: nga mga tao nga, sila na lang mismo yung nag-imo sa nila, nga flood control, ya bala, gimutangan nila, bara lang nila.
1: Ay, ang ilagate nga, galabay lang yan tubig, sila yung wala.
0: May foam to, di ba, may foam to sa dalong to, yung tadloan nila, mga tao, kung paano to, mag-DIY.
1: Tikiga naman na sila.
0: Bow!
1: Tikiga naman na sila, kay parang mga solar. Hindi ka karoon niya magtakod yung kurente, kaya kamahal, kaya damo, amo mo ginapabayaran siya. Kaya nag-gubra kami siya kurente, amo, kigan, permit naman na.
0: Ay, mamon.
1: Permit to cover the water. Amo na, guru, permit ko. Meron ka permit, ano? Permit to cover the water and the flood. Bagun na karoon.
0: No. Permit to use the foam in the flood.
1: Oh, honestly, ti. Honestly, proud pa ta sa government, ha? I'm not. Na, baka muna eh.
0: Imagine ka matumato na lang yung bala ang tao. Tiyo sila yung pa kuno-kuno.
1: So basi, pila ka daw, hindi ta na sila need.
0: Oh.
1: Eh, kaya ta naman
0: galing ang gano'n. Oh,
1: dira na no. Go down, everyone. Diba? Go down, everyone na lang. What's the point of you there sitting, diba? Exactly, no? Bato-bato sa langit ang tamang magmagalit. And siyempre, mga katropa, speaking of, kita na lang gidya mangita pagi, since gusto tayo maglawig pang kabuhita dire kag matagaan sang maayo nga panlawas. Kita na lang mangita pagi, ah. Gamit sa aton nga mga suplemento nga makapamaayo sa aton lawas. Manikani nga kita na lang yan, mabakala sa aton nga, no, kay total disado. O hospital ka, do ka dugay ka pati pa nun, no, makuha ka sa imo benepisyo, do ka, no? Do, good light eh. Ario, Ultimate Trio, ginimo, gininyas ng Yes to Health Incorporated para sa inyo tanan, no? Ultimate Trio, mga katropa. Ining Ultimate Trio, mga katropa, isa ini sa mga pinaka-kinanlanong tagid sa atong kalawasan na binagid nga subo nga panahon. There's a sudden change of climate nga ginaubo kita, ginasipon, ginabarukoy, ginatrangkaso. So, ginapakilala namon sa inyo ang Ultimate Trio. Ining Ultimate Trio, nagapanguna dira ang aton nga Santon Plus Gold, no? Ining Santon Plus Gold, mga katropa, biska na kuya, everyday ko ginaginainom, ha? Ining Ultimate Trio. Kay ining Santon Plus Gold, kinalanong gini sa aton lawas. Miara dira sang mangustin nga antioxidant. Ining antioxidant, amo naman niya ang gapangkaka sa mga toxic sa aton kalawasan. Miara kita sang ampalaya. Ining ampalaya nga nagabulig regulate sa aton blood sugar, nagapanubo sa aton cholesterol, kag butangan ta sang malunggay nga rich in vitamins and minerals plus garlic nga anti-inflammatory, meaning kakas ang mga paggubag-gubag, bukol-bukol, at the same time anti-cancer nga gindugangan pa sang spirulina para madamo ang protina. Sa Santon Plus Gold pala ng mga katropa, what if kung dugangan tapagid sang premium D3? Hindi naman yung premium D3, yeah, it's our sunshine vitamins. Labi na gid sa mga maulanon nga panahon, wala kita sa direct sun exposure. Iningaton nga premium D3, aside sa pagbato sang virus kag bakterya, nagabulig ini hatag sa aton sa aton ginatawag na sunshine vitamin, ang vitamin D3. Mayara man ini sang virgin coconut oil, kag mayara man ini sang malunggay oil nga suabi gid para makumpleto ang aton mga panginanlan sa aton kalawasan. And last but not the least, syempre,
0: ang aton nga Santon Vitamin C, isa naman na ni ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santons. This is non acidic capsule amo na gani nga kung may ara kaya sang sensitibo nga tiyan o kung pili andaya bingin mo nga tiyan pwedeng-pwede kag diagyapon mag inom sang aton nga Santon Vitamin C kag syempre mga katropa kabalo-bala ka mo nga ang ubraman ni sang aton nga Santon Vitamin C is gapadugang man pabusang aton nga immune system especially sa aton nga mga kids na no mapakids naman lola, lolo, ikaw da, nanay, tatay mo da pwedeng pwede kagidiya mag inom kag may ari inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Syempre padutayon niya ang pimples mo kung do medyo do damo-damo na dayang higko sa guya mo pwedeng pwede mo gidya inuman sang aton nga Santon Vitamin C. Kurik-kurik-kurik-kurik-ko!
1: Thank you! Amo na yung mga aton nga Ultimate Trio, mabakal nyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyo or pwedeng-pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira na hamtang sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City or...
0: Pwedeng-pwede man kamo ka-order through online kag available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadtola kamo sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
1: And Arina, maki-shoutout na tadrino sa aton mga katropa nga nagatutok diri sa aton nga official page. Ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page nga may ara na sa 145,000 followers. Thank you! Nagapanguna dira si Rihanna Diestro mayong hapon. Uncle Bob, Sexy D, shoutout na lang sa Mambato. Chapter Mega Lynn Antonio Talde, kag sa tanan na lang nga nagamonitor subong hapon. Thank you so much.
0: Ari yes, kagari diri si katropang Madam Loretta Oloroso Ambolo. Good afternoon, Uncle Bob. Idol Uncle Bob, aka Ka-Vocal and me, Sexy D. Kamusta po kayo? Okay lang po kami, ma'am. And
1: ma'am,
0: thank you
1: we're
0: so
1: okay.
0: Much.
1: I hope you're okay too.
0: Ay, muna. Yeah. Muna bro. Si Kuya Gab.
1: And syempre, no, ari diri si Kuya Gab Blake, no, bro. Val, pa-shoutout ako dyan. Naibisang mang dirty kamotis. Press President Andy, Sir Andy, Tito BL, Tito Joey, Legend Bert, Tito Marl, Papaint, Bider, Kag Danger Doc. Shoutouts to all of you guys sa mga tropa tadara nga nagamotor. Ari man diri no si Alberto Nerbing Loreno watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you.
0: Kagari madiri si JR Petalier, aka Tito JR. Shout out lang ko da kay Tito J's Round Girls, Gabaton Online Massage. Thank you! Dun to, kagintreya. Ga-online massage ka ng subong ha. Naliga, dumanok mo to yung mga kinakaptan. Subong lain ha.
1: Ang hinakapta yung sabong manok pero gamay pa, chick.
0: Pa-chick ni Tito JR. Wala na pa.
1: And syempre no, shoutout man din sa akin ng mga brothers, no, Lost Boys. Shoutout kay Bro Marlon, Bro Boss J, aka Sweet Corn, Bro Julian, Tol Marby, Bro Bert, Ma'am Kichi, Sir Bro Mauricio, Sir Paul, Bro Noel, Bro Joves, sino pa, damo pa, damo pa, Bro Rian, Bro John Ray, and of course our manager, sa manager sang Good Motor Trading, si Manager Lil Bidonia, and shoutouts kay Barry, no, sa mga taga Kawasaki Good Motor Trading dira, no, shoutouts sa inyong tanan. Kag kay Sir Pritz, no, shoutouts man dira sang Bristol Bacolod.
0: And shoutout sa taglisa kon nga Labi Dubs nga nagapanikatika. Ni mo daya.
1: Talog. Eh, syempre no, na-stress sa is na sa ngapon. Kag, syempre, ano ba lang pagka Ubrahon ta subong hapon. We're gonna listen to katropang sexy din, no? Kay may nagpadala sa iyang sulat. Yang ini pagabasahon kag aton ini namnamon mga katropa, aton ini tistingan ni digest ang aton nga mga mind, no, kung ano nga mga lesson na makuha ta sa ini nga sulat. Kung may ara kamo nga gusto ya i-suggest or opinion, pwede nyo gid ibutang diri sa aton nga official page, no, PM nyo lang dira sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ibutang nyo yung number para matawagan ka muna mun or kamu tawag sa amon gamit ang aton nga hotline nga 0950-522-2818 or hindi gani pwede man nga ibutang nyo yung number kay kami ang matawag kung wala kamu yung alright, so alas 3:07 na sa ngapon kag shoutouts pala kay bossing nakita na kami kagapon, no, na ni bossing McCoy of McCoy Works, no, sa mga gusto na magpaprint mga sticker nila, all you need to do is kontakan nyo lang ang McCoy Works dira nahamtang sa Triangle, Robinson's Triangle dira sa shopping sa Tabukya lang na, no, sa gilid lapit na sa isang Herensya something na nga do building na damo na black color na drala na sa kilid, guys. And once again, mamati kita rin sa malipot ka painumdum kag musika kaya ang inyong Uncle Bob and your sexy D magabalik sa X-Rated nga programa. Siyempre, diri lang gyapon sa inyong paboritong estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Exciting!
1: We'll be back!
2: X-Rated.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santhone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaas.
6: Santhone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
9: X-rated on X-FM.

0: And we're back! Alas 3:15 sa hapon kagini nga oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga Santon Plus Coffee Mix. Ining Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa isa ini sa mga kape nga kinanlanon gid sa aton kalawasan labi na gid kuang pariyota nga high blood on. Kung nahadlok ikaw nga magpalpitate kag mag acidic, pwes amuni ang kape nga para sa imo kay nagkape ka na healthy ka pa. Pinapakilala to sa inyo ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ini may ara sang moringa, may ara sang soya powder, at may ara sang mangosteen nga antioxidant amuni nga nagapahealthy sa aton kape. Pwede nyo imnon mainit, pwede man mabugnaw, depende sa inyo. Kaga ang iyang binipisyo, ang binipisyo para sa aton nga kababaihan, para sa ilang mga hormonal imbalance. So pag gusto nyo ang kape nga ini, ang Santon Plus Coffee Mix, pwede nyo ginmabakal sa mga butika malapit sa inyo, order on through Shopee and Lazada, or magkanto sa aton nga Yes to Health Wellness Center.
1: Dugangan ta pagid sang paborito nga suplemento sang aton mga kalalakihan, wala na sang iban pa kundi ang Turbo. Ang Turbo gawa sa maca at lava, was ka nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan, kag syempre mas satisfied ang inyo nga mga Mrs. Jen.
2: Dahil
1: sa Turbo, wagas ang lakas.
0: Importante din ang gubo ka pa.
1: Hindi kayo wala signal.
0: Ah, wala signal. Kasi wala kayo ng mula tubig, kami tinapay. Alright, alas na 3:21 na, no? Kag-shoutout na galing kay Katropang Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy Nidra. Naman siya sa Kabangkalan.
1: Yes, kagmayong hapon. Madagaling sa guwapa-guwapa ko da nga BFF nga si Giselle Orquia nga nagapanikatika. Ped. Guwa na da, ah.
0: Kapid? So guwapa man yun, okay? Kapid
1: na. Oh, yes.
0: Sana
1: kulot mo sa buho, kulot.
0: Sana wali. Kapid, di ka magali. Kapid. Alright. And syempre mga katropa, no, sa mga gusto dira mag-comment sa ilang mga opinion, pwedeng-pwede nyo gidi-comment rin sa aton nga XFM Colored News and Public Service Authority page, no? Please do like, share, and follow as well. And wala na kita sa oras, mamati kita sa aton nga sulat nga gipadala sa aton nga mga katropa. Let's go.
1: May sulat naman ta nga pagabasahon. Nga. Kin. Tig-uluhan sang tungod sa menopause mabulagay ? Dear Sexadia, anong nakatuig nga ginpaopera kag ginpakuha ang matres sang akon nga asawa tungod sa bukol sang iya nga ovaryo or ovary? Subong 50 anyos na siya kag temprano siya nag-menopause. Tungod kay wala na siya sang matres, suno sa doktor, Sexady. Apektado ang amon nga sex life. Wala na siya sang gana sa romansa. Permi siya nagakabalaka, kag nagakabatsyag sang kahadlok. Kag masamiman siya nag-mood swing. Nagabot sa tion nga, ginpasugtan niya na ako makipag-chat sa iban nga mga babae. Kag dito ako nadala, tubtub nga, nahulog ang akon balatsyagon, kag nakabaton ako sang online girlfriend. Handa magatag sa akon sang romansa ina nga babae. Kag amuin na ang ginapangita ko sexily. Plano na namon magkita ay, pero hindi na gusto ang akon asawa. nga magbalik pa ako sa iya if ever nga magkita ay kami sang akon nga online girlfriend. Dako naman ang amon duwa ka anak sexedy. Nagapaminsar lang ako kisa nga basi. Mapatay pa ang akon asawa kung magbulagay lang kami. Husto bala ang ginahimo ko? Saliwat, taguan na lang ko sa pangalan nga Banjo.

0: Kamot sa'yo mo ba?
1: Ay, dugto banjo ah!
0: Kamot bayabas.
1: Ambot na nagatigulang, nakita manuhano ka pa yun. Tapos na ko yun sa labing-labing ah.
0: Kanugod lang sa bayo mga pink, tapos brownie mo yun.
1: Ay, pero nagtipink man lang akong lasa.
0: Kanugod lang sa pula mga lipstick.
1: Nakatigaan ka na.
0: Paano mo ko patigangon? Alas 3 pala sa kagahon. Mamahaw ka na. O, tigulang ka. Mga pink alas 4. May Diana. Ano man. Hindi ko yung pag-ana. Kaya alas 3 pala sa kagahon. Ang manok nga na yung... Ito na slow!
1: Ang tawa pala. Alas 3 pa lang yan. Ginadisturbo mo na yung tulog ko.
0: Nakabugtaw ko sa hamot mo. Ginabagid-bagiran mo yan.
1: Hindi, kinakaturbo ka na naman.
0: Wala.
1: Di ba na nagambala ko sa imo nga untatan mo na nainom sang turbo?
0: Di sa diin ko ni Bipa, ano? Ano gusto mo pagkagawa ni Kaong na?
1: Hindi.
0: Kinanig ah?
1: Try mo makipag-chat ka sa iba ng mga babae.
0: Chat? Hindi niya pwede. Kapasugtan mo ko ha, nga kung mag-chat da?
1: Yes, Banjo. Kung lingaw-lingaw laman ang gusto mo.
0: Wow. Sana all. Sana all pareho sa imo tanan ba? Ginapang amuyuan, di mo sa tanan, nga lalaki. Pwede lang nagali?
1: Yes, katagdalag ko naman natong mga anak. So ano pa? Wala na ako sang ovary, Banjo. Kag naintindihan ko nga may mga needs ang mga lalaki. So, kapaluman ako nga.
0: Sige, paano karoon kumagayang ko?
1: Nakapoy ka na dasang sige ka kamot-kamot.
0: Wala, ginatiil ko eh, isa. Pardo ka na eh naman, kay do. Nakibulan na akong kamot, oh. May mga kibol na. Aside sa patik-pati ko sang drums, nakibulan. Kinalatry, amo na nga abi mo gayoga ko. Nga do, gaamo ko na, oh. Doa ka tiil ko, gaamo na daya, oh. Nagkatadlaw ka. Gina-imagine mo?
1: Lagi dyan mga pulos yung ginapang-istorya mo sa kumbanjo, no?
0: Nakuha ko na sa pag-Indian seat. Some time nga mo. Ara ko sa Japan, ga-Indian seat kami. Mulan to yung Japan, pero Indian, di ba? So, ulito malabot ko malang siya. Una na, ginarabing-rabing lang. Pero, sige ah, kung ano na gusto mo, te. Matry ko chat. Matry ko sa dating app na ginatawag. Pero wala sang paginulsol ha. Wala sang akigay ha. Ki-imuni, gin-po sa akon, imuni, gin-sugo. Hindi mo kuya pagbasulon sa pilakadlaw. Ha? Tandaan mo na. Okay?
1: Okay.
0: Aribla, machat ko. Bala na, Ibla.
2: A few moments later, years na gali.
0: Te, makita na kami, ani, guro, sang, ano, may mapila namang kabulan, nga, nag-chat-chat kami, malapit na isa katuig, oh. Eh, okay lang si mo kung, bakit anay kami?
1: Hindi ko.
0: Nga?
1: Hamba ko lingaw-lingaw lang. Wala ko nagamba nga makita na.
0: Nalingaw na ako gani!
1: Nalingaw ka sa online?
0: Uy, ikaw gabisi kami ha?
1: Gabi. Ay, hindi pag ikaw mo makontento? Naging pasugtan, tara ka nga mag-video call ka mga duwa. Ano pag ito niya ang gusto mo yung makita na?
0: Lain, gadya ko na ako mahimutad niya sa iyang mga flowers. Huwag okay, ko kaidea, gali ko anong baho siya na.
1: Sige. Kung makatabo kasi siya, Banjo, ang butsilingon, gimpili mo na siya.
0: Ikaw ya ang nag-push akon na ubrahon ini. Tapos subong nga daw, nagkakaluyag na ako sa iya. Kiginahatag niya sa ako ng wala lang, pakita. Kagsubong nga ihatag niya na gid, ang matuntuod, yagid nga, baho. Mangaking ka.
1: Banjo, lain na nga istorya kung magkita na yun
0: ako mga duwa. Ikaw nag-ubra ni sa akon. Nabibis
1: ka pikiol. Ako ginaapo ko na. Hindi na ako kabalo mag-romansa.
0: Wow.
1: Pero!
0: Paano? Na-amnesya ka gulpi? Mag-chocholip!
1: Hindi na rason!
0: Mag-chocholip lang yung giyoon mo lang yung lips. Hindi pa na budlay na. Ang magbikangkang ka lang ikag mag-hula-hop.
1: Wala na ako sang ovary gani, Banjo. Wala na ako na namian sa ginatawag nga...
0: Nga takal?
1: Sang ginawas.
0: Ano to? Ano ka? Dalom? Dalom pa sa bubon? Ano ngambal mo? paano?
1: Paghilawas.
0: Panghilawas? Alam ba?
1: Nabutihan ko malang na.
0: Pero... Kung hindi mo ako matagawa, tagwaan. Tagaan sa panghiwalas. Panghilaw. Rumansa! Pardaseg! Hindi! Hindi ano? Ang pangliwason mo? Nakabudlay, hambal?
1: Pasugtan talang ka. Kung...
0: Kung ano?
1: Masunod mo na eh.
0: Ano?
1: Nakakapagpagabag. Ano? Nakakapagpagabag.
0: Nakakapagabagagag. Pwede na na. Same word, same sound.
1: Hindi.
0: Same together.
1: Nakakapagpagabag.
0: Nakakapagpagabagabag. Hindi na ako mag-intoa. Ah. Yun ang malayas na ako di, tapos intuon mo pa ko. Wala mo na akong ginagaan sang maayo nga pagromansa. Amo pa ni muon mo. Kabalo ka rin gina-stroke ako. Normal lang hindi ko ma-pronounce ang ibang mga letters.
1: Paano kung magatag sa mo sang maayong romansa? Kung ang imo baho lang sa.
0: Mangita ka to eh, sang obraya isda, pero ang baho niya manok. Kabalo ka na gid nga nag-bulanti lang kita sang isda. Sa aton diri nga ano, pero kita mo niya may pinakadako diri nga isdaan. Tapos mamangkot ka? Mandiri ka? Mas matingala ka kung ang baho ko. Baboy, isda atong binabaligya.
1: Basta Banjo, mark my words. Kung siya ang pilion mo, hindi ka na din magbalik sa ako.
0: Bye-bye. Isagin mo ang pilion ko. Bahala ka dira. Saya, bata pa. Mahatagi ang tanan ng mga bayula. Kabalo siya magsakay sang sakto nga kabayo. Mapapony man or mustang.
1: Pangita ka to sang may magatag bayola. Kay total, ang kadakoon sina do patula man. Yahoo!
0: Grabe ka kitang panginsulto mo sa akon. Sige na lang, gid. Kung hindi mo mahatag ang panglawason, malakat na ako. Total, dagko naman kabataan ta.
1: Nakakapagpabagabag.
0: Pahala ka na. Matag na ako pagsustento sa imo.
1: Nakakapagpabagabag.
0: Bahala ka na, Gapon. Nabitayan ko na vlog ko, Lord Alice. Dito mas stroke ko na ako. Nakapagpagabagabagabag. Nakapagpagabagabagabag ako ng mata. And shout out tagalino kay katropang Nanette Vasquez Uzad, Good PM Uncle Bob and Sexy D at sa buong XFM Bacolod. Thank you po.
1: Oy, nagpakita si ate Nanette Vasquez. Kamusta na? No, dugay na yun sa nadula sa aton nga live.
0: Dula, nasa kong alaka.
1: Aray man rin nagpalikitika siya Kylie Mendoza. Beb, guwa na da ah.
0: Iyasa yung mga pag-intop
1: sa mga wala yun. Eh, sa cellphone ko, galantaw.
0: Sakit ba, tagod ba? Sakitan ka. I will retire.
1: Anyway, mga katropa, basi mayroon ka mo gusto mo advice sa aton katropa nga nagpadala sa sulat, pwedeng-pwede nyo gid ma-comment ang inyong number kung wala ka mo load, di kami matawag. Pero, kung only load kaya or only call kaya, pwedeng-pwede mo gid siya tawagan ang aton nga number nga 0950-522-2818. Kurik-kurik-kurikong! Ara, nakapin sa aton ni live.
0: Since na-advise ko, na-advise ko, liwata. Wala mo ko na mati una, no? Wala mo ko na magkutan, ay. Kilalain naman yung version, eh. Version 2. Banjo! Sunan, ito sa liga, diba? Amo na to, ha?
1: Eh, wala mo ginaboy ang papel.
0: Gani, nalipatan
1: ko. Ginaboy mo, wala ko na to
0: gani.
1: Na, pujutan.
0: Okay lang po, nawala po si Uncle Bob in... Eh... Honestly, no, ako unahan ko lang, no. Actually, pero say mo, no, before ta mag-atag sa nga advice, 6 kakulangan, gid bala sa isa ka sa amon binga lalaki, no, doka part niya ang ginatawag na sex life, no. Pero sa inyo mga babae, okay man lang sa inyo, wala ka mo gaka-feel guilty or kakonsensya na ano ba na yung hindi nyo masofay. O wala, sa sofa na sa grugo.
1: Karaman eh, may mga times ginaiyang biskandi pa na gaya na matag. May ara, kami big nga mga babae isang ano, insecurity pagabot sa amang nilawas kisa. May mga times like ako bag-ubata pa ko to that time, ti, no, hindi pa ko confident mag was-was, bugsay, talisay, oh. It's time na to
0: kisay-kisay. Okay, sige na lang, taon niya na yung kagalingon niyo.
1: Oh, yes, syempre. Kahit kisa, ara man bi sa amon yung mga babae nag-start kung ang lalaki mawadaan sanggana. Pero, sa sitwasyon ni katropang banjo, hindi man na kinanlan, hindi man rason nga kung menopausal na imo asawa, hindi na yung butsalingon nga, hindi mo na siya palangga. Oh, may mga may aragidiyaguro nga ano nga mahambal siya nga. Sige, pwede ka na lang kapakipag-chat kahit itungod nga kabalo siya nga hindi yan na mahatag ang imo ginapangita. Pero tani, hindi mo man pag ikumbaga bala ipamuka sa iya nga amo na ang sitwasyon niya. Kahit so far kung amo malang na iya ang basihan mo ya. Hindi niya kinanlan nga mangita kapayas ang iban, ah. Di ba? Ikaw, B?
0: Hindi lang ako pagigil.
1: Kung bedridden ang asawa
0: mo. Kaso, ya, palilingawan ko si Japo niya. Biska nang ano.
1: Bow. Ay, pero may aragin ba na ya? Ako, ya kayo chindi ko yung sa inyo mga lalaki. Ako, ya kayo chindi ko yung sa inyo mga lalaki nga may mga needs man kamo pag-abot sa inyong kalawasan. Pero, asa san ugid? Di ba? Ang pag-inulsul ara sa ulihi. Baylo mo ya ang katol mo para lang sa pamilya ang ginatawag.
0: Bako ka.
1: Tagara mo mismo. Matakos kung ano mo kapalangga ang isa kababayi.
0: Siyempre, mag-when you say marriage life, no? Party na ina mo. Masay mo agin gin-promisar na through thick and thin, no? It does not mean na amo na bala, if you lack something, then you lack everything. Amo na bala. So, kung nagkulang man siya sa isang aspeto, ilang taon mo naman kung din siya nagsobra sa ibang aspeto. Dira mo na makita nga sobra ganun siya ka-understanding because kimpasugtan ka. In other words, she's not selfish. Baligya sa isla.
1: And so far, normal, gid nga maagi kami nga mga kababaihan sa menopause na aha. Kamu may harap makamuna andropausal. Andropause.
0: I'm supposed to.
1: Outpost. Tano naman yung mga outpost.
0: Pero, sabagay, no? Tsakto man. At the end of the day, maudulaan naman lang ka na ganas.
1: Yes, lakad o, di ba?
0: Ka man mo. Paano ko rin niya kung si Manoy mo ya kay Doga, tuyo niya perme ito para siya simbang
1: hindi
0: gabi.
1: Hindi mo nabigay sa ganing lain sa inyo. Kahit kung kami ang mga babae, magmasakit, mangita ka mo. Pero kung kamu ganit nga mga lalaki, biska nagadokoy-dokoy na kamu, gina-wheelchair na kamu, still ara, kami gyapo, nagahugas pa ya sa mga kahita-itaan nyo da, o yun si Binan.
0: Hindi man tanan!
1: Sorry, kinuwi, na nababa. Hindi man tanan. Kapalugaw.
0: Hindi man tanan, honestly, ha. Kami ara man sa inyo, o balik ko man sa inyo.
1: Pero mabuhi kami ang mga babae, biska wala lalaki.
0: Ara man nga sa inyo, nga pagtigulan na sa laki, wala naman, no, hita man, sang. Hindi mga kilala.
1: Pero nakita mo na yung movie tour, magtigulang ka.
0: Oh, wow.
1: Mano ka?
0: Ang pamubod pa to. Dik, pero i-dik ako ng tawag. Diba? Ilyan. Gusto ko yan, magka-farm lang yan. Mm-hmm. Nablang may kanding, may mabuyan, manok.
1: Ito.
0: O, nablang maluto lang ko yung sa mga healthy nga mga bisaya nga manok.
1: Oh.
0: No, tapos may makamasyar lang. Ano, makaong ka mo? Sige. Ito mo na lang na yan. Kay gagi kita ato bala amo kay ang barko sa imo sa ligad nagapalam-alam nako kay I'm so tired, I don't know why I'm so drained. Gusto ko na lang magmotor everyday.
1: Okay, pero ligad si mama nagmuno sa ako. Nanuto si ano duga sakit to buot ya oh sarado.
0: Ayaw. Oh,
1: ambali
0: pamera.
1: Oh, grabe. Kay, grabe, sino?
0: May mga people gadyadaan niya nga.
1: Tige-review ko man. I-review ko man dahil dali-dali mo lang siya marites
0: kaya ba? Ikaw lang, say mo, di ba? You thought there are people that
1: yes,
0: you called friends.
1: Friends.
0: But they're not. They're so traitor, di ba? So, wala ko nag-expect nga there are people gali nga you thought gikabig mo as friend but they're not.
1: Pero nasakitan ka
0: they're,
1: man.
0: Kahit siyempre they disguise na as your friend yes, but they're not. So they're just getting scopes kag mga words coming from your mouth para spread out man to nila to make yourself nga malain eh. But at the end of the day, it's my action still.
1: Kumbaga, pero nagapati ko yung ako may nagakadula man ng mga friends, may nagaabot man.
0: Exactly.
1: Diba?
0: Actually, dapat sa bawat nga mga bagay o person nga nagakadula sa aton, we have to be thankful. Because produdo sakit bala kaysa magtiner ka da nga makakos ka sa akon sakit, di remove mo na lang. Amo na siya. You have to be thankful. Amo na nga ba, thank you gida kay wala na siya sa akong kabuhi. Salamat. Hi. Man mga man kay doab.
1: Galing kay kisa do makakosyon ka lang nga maagi pataki. Nga kinan lang ta pa magagi sa mga muna ang mga tawo no. Nga kinan lang pa nga magkilala na ita no.
0: Amo na, that's the reason why kung mangkoton ko ya, I only select people that I will invite to my circle.
1: Circle of friends.
0: Oo, amo na, Lost Boys. Those are my brothers, no? Nga, biska hindi kami pamilya. But they're showing genuine concern to my kids, to me. Nga, hindi mo na nila ganit kabataan, no? Tol Marby, thank you so much, ha? Grabe yung bulig. Sila pa niya mga tao na ginapamangkot ka, tol. Bas, mayara ka da? Kaya mo ang balayran, no? Ay, okay lang, Mary. Diba? But sometimes, amo pa to mga close mo nga mga tao, even your kadugo, ah, huwag hindi ka pamangkot, mayara ka pa da? Honestly, I'm not happy. So that's the reason why if I will be selective in my life now, na nagiging selective ko sa mga people like you, you're not even my kadugo, di ba? You're not even my best friend. You're just my co-worker, di ba? Mm-hmm. But ang ipakita mo sa akon, nga kayuhan, na paghatag mo sa birthday cake mo, that was my first ever cake on that day kag wala na nasundan. Abi ko gani wala na kuya cake kita natapos ang tubay birthday ko. Kinabuhasan, I thought wala kuya cake mabaton but you give me. So habang buhay niya sa memory kag sa tigipusoon kuya yes, katropang Sexy D nga si Sexy D lang ni saya.
1: Yes kay may ara.
0: She's a nobody. She's not even like mataas gid nga tawo, sikat gid or whatever no nga or may garano no. Nanggatagin siya paraan. Amo nang bali nila kung gusto may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, kung sino man nanggapamati sa inyo, ng mga plastic. Tupperware ka mo. I don't need you. I just need my life, my God, my wife, my kids, my selective friends, and my lost boys. I have complete family already. Need you guys. I don't need you,
1: hindi
0: honestly.
1: Hindi ka makawalan.
0: Yes, you do not buy my food. You do not buy everything. So, I don't need you. I just need my program. You know, get paid, then go home. That's it.
1: So, nangkano. Nasa, nangkano, nasa.
0: The sad reality of life, amuna, lanto abala, when you have a very small group, hindi ka toxic, gamay lang niya sila mo. Dara lang galibot, yung mga, ano, pero kung dohapaan mo tanya tao, amo na subong ya. Now I have a big realization ya nga. Pagdumdum gini ya.
1: Di okay, sometimes ka feel ka man nga. Do ka namin lang gyud wala panago.
0: Oh, sometimes no sungod man ko sa tatay ko no. Sometimes honestly ha, kung kapamati man daddy ko da, gasungod ko na kesa sa iya no. Kay aside sa ang kaduwae nga pamilya no. Nga subong gina prioritize siya ti intindihan ko na ti iya naman na. What I mean, pero gakadula nang sungod ko ya kay nga ginatindugan niya gid. Every birth date ko ya, katawagin na siya miya noon, sa kalayo ya. So, dra ya, mambal ko gidya nga. See, di man ako artang inatag ya. But that call gives so much happiness ko niyo. See, not the world, di man ko ka pangayok orta. Genuine nga pagkamusta. Genuine nga pagkambal. Oh, tol, may ara pa daan. May bulong ka pa. Diba? That sometimes nga mo na mga simple nga bagay, those are the things nga pagpangamusta lang. Diba? So, kung gula ko ka pangusta sa inyo, kaya wala mga pangusta sa ako. At the end of the day, madula, matatanan, makalimtan na ita. Imagine, even my KVK family, sa TikTok. Grabe ya, grabe sila yung maghatag ya, support, tanan-tanan. No, grabe sila ya. So, kumbaga, kung nakaya nila, why hindi nyo makaya? Naara ka mo sa ginatawag na, you're in my blood. Kadugo ka mo. Nakaya ganis ang friends, kadugo pa. Magkalimtanay na lang ta. You know, sometimes when you say family, wala na abutang eh. It's either your family's toxic or your family's okay.
1: Pero balik kanta to, ano si Banjo, balaw.
0: Wait, nasa mabalik yan. Aduwa na niya. Ano naman, mas may Banjo, let's go.
1: Hindi, ikaw naman lalaki ka man ba? Ito, ikaw ba, anong advice mo siya?
0: Advice ako sa ligan siya. Mabungulan niya sa karoon. Nung ginapangita eh, ang succeeding advice.
1: Hinamo mo ko ng gambal din.
0: Sige na bala, advice yan sa maluoy ka. Advice na bala.
1: Ang patungan na yung bako, Banjo, kag ko nga tutuod ano? Kinaya ang pag palangga mo yung Banjo.
0: Ano?
1: Pag palangga mo sa imo nga asawa. Siyempre, ipabatsyag mo sa iya nga sincere ka eh. Kaga, pamisaron mo gitang imo nga obrahon nga hindi man lang niya ang asawa mo niya ang masakitan dira, kundi pati ang inyo nga kabataan. Di ba la? Hindi pagbaylo, amo to ganyan ba ko yun? Hindi pagbaylo ang imo nga panandaan.

0: Arab lang, kumbaga, hindi mo na pa pwede iambal nga kayo mo ni, para wala ka na reason, gin. So, amo na gani, guys, if you wanna marry someone, you have to marry her or him for the rest of your life. Amo na sa iyo mo responsibilidad. Tanan niya nga kakulangan, tanan niya nga sobra, tanan. Everything that goes with you as a couple, forever na ganiya. Kumbaga, sumpa nga hindi na mabawi.
1: Yes. Kung magpakasal ka mo ya, kinanlan niya nga i-fix nyo gin sa paminsaron nyo. Nga hindi lang kamoy sa kalipayan maupdanay, kundi pati sa kabudlay.
0: Tapos tabi no, nagambal, sabi nga, let's say, nagambal to being sawa ni Banjo na, okay, chat, ti, kabalo ka na gin nga, it's a form of cheating, majapon yes, nyo chat. Lantaw ka na lang, bardagulan. Lantaw ka na bardagulan. Tap, nga kapati ko kay pagkatapos na, wala, pawang ka naman. Dala lang ka dupla. Pawang ka na na. Mama, mga na din, no? Ang kira. Diba? Minuto lang, diba? Diba ilo mo ang years of years sa minuto lang, diba? So, ano na gani? Depende ah, depende man Japon. Pero ang pinaka, ano pagid, isa pagid ka valid reason, if you're no longer happy, then leave. Diba? Kung si Banjo na mismo ay wala na lipa, iti, respetuhon taman na ikimabasa karon bias man naman. Ang ilang ano, diba? If you're no longer happy, Banjo, iti, prangka lang, temprano. Diba?
1: Pero, ano? Hindi iya pagimuon rason ang pagiging menopause niya nga asawa.
0: Mm.
1: Kung magbulag kagid man niya sa asawa mo, itagailan sa rason nga hindi iya nag-connect sa iya pagka menopause. Kaila, ino yung sa part naman ng mabaya.
0: Oh,
1: ay,
0: oh.
1: Vlogger na ta, kay to, minupusal ka naman, minupus ka naman. Ito kalaw ay bala,
0: expected
1: diba?
0: Mo na iya mo, expected mo na iya, diba?
1: Saan pagbuskag ka bulak, ara ka. Mm. Karon kay manong kipot na, malakat ka na.
0: Gani, nagkipot ako. Kipo, tamba, ba mo na doon.
1: Diba?
0: Diba? Diba? Amo na gani, no? Sakto man. Pero balik tayo, no? Kapag kaya sa punto yan. Gusto ko na yung manilig-nilig sa guha isang balay ko yan. Malaba sa radyo, malantaw balita. Amo na niya. Pang! Sindianta ka. Ano na plastaran mo na lang kung dahil radyo yung mahulus, cross, ano, cross-stitch.
1: Pwede kayo, Chris, mugin pa na yung issue namun nga duwa kay mga katropa nga kon, nga partner, pila ka years na mananggap namun, 14 years.
0: Mm.
1: Di, may mga, kumbaga, may mga hobby na siya yung hindi, kuya mo, gustuhan mo. Mm. Like, for example, workaholic siya. Gusto yung aral lang siya sa balay. Di, ako, ya, gusto ko yung may mga times bala nga, may me time kami nga duwa daw muna bala gusto kong maglagaw-lago kay titungod nga duwa la pagid man nadudo ginawa ko ya kay sometimes kapoy gid ya to kapoy pangita kwarta mga katropa
0: yes,
1: abi
0: nyo exactly.
1: Lang abi nyo lang si Saksi di damo kwarta sa Facebook sa Facebook lang di ba na pwede guro nga kupigado ka masukso ka man gisi on nga bayo sa Facebook. Di ba
0: ay duwa pa wala sa Facebook
1: eh amo na kisa nang ang bulong ko napisa mo na bala maka-encounter ko mga ibang ko na mga grupo at least makadlaw kami nagapakadlaw kami di sa inyo pero mag-abot sa time na kami mga problema may pakadlaw sa amon wala
0: exactly kaga ano lang dugang lang no lang to bala damo gambal nga nag-asinso ka na mo na ako nag-asinso na kuha inyo na ako singanan makita sa social media.
1: Mm-hmm.
0: Bago lang ako na swelduhan ni Facebook 2 years pa ha 2023 24 siguro no? Basta nakabutang ito yung may 23 di imagine nasa 5 mil mahal pang ginload ko mahal pang kapkat ko nga si di ikaw be maganahan ka hindi di ba dito na lang mo sa dagko ng mga content creator no? Di ba ito kami ng mga gagmay ito wala man ginasapak. Ang guwaan ay duga trying hard kami.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may mabatian ka pa ng mga musikero, ng mga basa, ba, sa bakulod. Kilala nyo, gidong ko galingon nyo. Mambal pa na nga. Na nag-meeting.

0: greet to siya sa kabangkalan kay tapos naman. Ikaw to gimitin greet ko ako. Oh, do ka nami si mo mag. Tapos ang balon eh
1: tita di ko gusto yo.
0: Wala, wala. Ano sa artista? Hindi. Ano ko nang sculpture? Hindi gani ano ko
1: ribulto.
0: Ano ko base ano ko nang Metro Aid, 'di ba? Siyempre, kung gagawa ka sa pelikula, anong tawag sa imo? Dancer! Di ba? Kung pelikula ka, kung acting ka, di ba? Ang tawag sa imo ano? Dancer! Acting ka, di ba? Shout out sa imo ha, kikaalam sa imo. Artista na balanga, dancer. So may artista ka, nag-acting ka, nag-vlog ka, nag-voice actor ka, pero
1: grabe
0: dancer
1: no.
0: Niya ang tawag.
1: Sa muna nga katabo sa aton nga kalibutan sa Pilipinas, nakuha pa nila nga mabantay sa mga tao nga.
0: Ari pagid ah. Basi ka pamati na silang mo kiti mga chismoso mga kadago. Ari pagid ang balila. Wala man na may ka-follow siya. Wala man na siya ng ma-meet and greet. So wala man na makadto nga follow. Amo na gani, ma-meet and greet. Kaya basi may magkadto, ilibre ko sila pagkaon. Tapos bayad ko yato. Bayad ko ya.
1: Abiyo guro yan.
0: Imo ya inyo ay paninguha pangita gig kami ya bayad.
1: Abiyo guro nang painto kalang tuguro ko na gano pakapoy-kapoy.
0: Kimbayran ko ya para magadto to. Imagine oh. Bayran ko ya nila. Para makadto lang to. Kag hindi lang niya linibo ha. Di lang ya 1k to okay ha. Ha?
1: Ani ka mga katropa. Si Uncle Bob nyo, kung gusto yan yung magpahuway, makapahuway na ni siya. Galing kay Iyabe. Ginalingaw niya, ginang kaugalingon niya. Kamis mo ako kis agambal. Ako siya, pa-rest na, rest na.
0: Hindi kinaluoy ko, sexy dig. Imagina bala, ang pulo to katao nga ilibre sa pagkaon kung magkadto ko. Awat pa na. Diba, it's what we call a genuine help. Pero bala kay Ivana.
1: Tika, ang gusto yung guro, hindi mo pakipose.
0: Siya na nagbulig, pangatag. Ging question pa sa, ginsuyaan pa sa. Kaya nga ako nung dito sa mangatag. Pasalamat ka muna ngatag. Wala sa nagtulog lang. Diba?
1: Diba, son, guro, hindi ka na guro dapat mag-pose.
0: Hindi, nagikuya mangatag. Diba? Diba, muna sa ang mga tao. Look at them. Those people are so... such an imbecile. No, nga, ikaw na mahatag, ikaw pa
1: misalain.
0: Eh, di na ito mangatag. Diba? Pero ang natagaan to yan, dako-dako na to yung kalipay. Diba? Kaya wala kaya natagaan, mangakig ka. Diba? Exactly, diba? Mga tao, yan, tapos, may nagambal nga, nakakasko ko no sa the fourth kay libagon ko. Sige, aminon ko libagon ko. Pero watch out lang, bas bumalik ko da. Kag ka mo ang makakas.
1: Amo na ng libagon, nagatilin din na to ganing mga murat ko sa iya to.
0: Eh, libagon pa na sila, kaysa sobrang sila kasagad mo. Honestly, oh, it's payback time, bro. Sobra na ka mo mang damage tao, it's payback time. Hindi na ko'y mag-ipos. Yes. Punta kanay, pwede mo. Tatuwi lang ako sa balay, ha. Sitayo mo pagkatrasan. Kung babaan, ay pwede man. Pag gusto ka lang ano, pakayoon mo, iata ko siya mo. Amo na yung tod niya, isog. Diba? Kaya iban pa isog-isog sa istorya, ang isog na tod, jakadto ka sa balay. Correct. Dito ta istorya, naido, ha. Kag kung mag-initulong, pinusta kanay lang, ta sports lang. Diba? Kaya puro ka ba? So nga, dance mo klase.
1: Hindi kaya hindi niya ka malabawan. Amo na siya nga. Kundi gubuo niya na lang ka.
0: Oo. Diba? Para ang tunay na lalaki. Pag dulain boat mo, parang kahakong. Kantos balay. Bro, makadto ko dapre. Gusto rin akong taka. O sige, mamati ko. Pag dun di mo ka, pag di ko, kung dun di ko nabikaya, ginambal mo, tipos takantam lang kaya. Kung masakitan natin, malos ka. At least napotwas natin. Diba? Pero may isa lang ma-promise ko sa imo yan. Hindi ko yung pwede magpa-perde, ah. Dalong, thank you sa dalong yan.
1: Dalong sang?
0: Balunong, tagi kaya. Balunong sang? Uy! Anong basang dahat sang nanay ko, nga din ko na-involve sa mga damdamo-gamo. Kaya rason kaya perme, why ko yung padako yung atalawit? Ano ko yung padako ka nga, ge? Intras may kaya, miss boy, may kabuhi, kuya ibato, yung kabuhi ko. Ano, mapadokol-dokol lang ko sa inyo? Tandaan mo lang, kung doon wala yung buhot mo, kadtos balay, tultulan mo man, dito tapinos na kanay, di ba? Sorry. Mabait ako sa mabait, pero masama akong kaway. Sorry, bato-bato sa langit. Amula na yan, mambal kuya. Oo. So I don't really care. Okay. Anyways, siyempre alas 3:57 na, no. Sorry kung nakapautwas ko. Kaya doon naubos na pasensya ko. Sang hila ka bantay sa imo, no. Ala ka pang libak, ala okay ka pang guba. So, di ba?
1: Kag mas mayo nga ipautwas mo compare diba? Sa itago-tagoon.
0: Exactly. Sa kadulos balay.
1: Pero mo kuya, ari la ko diya. Kung gusto mo, pautwas ka dyan mo. Masinsinan ko mga istorya.
0: Ami, ara ka man ako.
1: Oo. Gusto ko yung gani. Nagugis ka gani. Kung minsan na lang, kung kabaybay, kaguro, ay, mamakal ko isa ka, beer, kaguro, ay, kag mainom, kag ma, haboy-haboy, ito, bala, bato, bala ka mambay.
2: Ayoko ka! Ayoko na sa mundo!
0: Diba? Anyways, amagay na yan. Basta kami, happy kaya kay, the more nag-aband ang akon banda, the more kami, you know what? Papati lang ako sa taranya banda. Ang sikreto sa banda, pandi ka mo magbulagay, is that, you love your brothers. Through thick and thin man ka mo, no? Diba? Amo na daya, kung may sakit ang isa nyo kaupod, kaduan nyo, no? Gaan nyo some time. Kung isa naman, it's all about give and take, no? You're not control, you're supposed to control your other bandmates, no? You have only one purpose, to play together, no? Hindi pag-imua trabaho ang banda. Banda is all about passion. One group, one music, one passion. Then your passion will lead you to something great. Exactly. You do not... Nga, mangkotonta ka mo. Paindis indis, masubong, hindi na. Na dapat, grabe giding mga chords nyo, grabe giding ano. Ako, honestly, wala man ko, hindi man ko professional drummer. It's all about expression niya. Di ba? Biskan hindi ko yatuntun niya drummer, pero damo ko yung nakwarta sa tukar. Di ba? Mira, da iban ka abilidad, dan magani, why man tukar, di ba?
1: Hindi. Kaga, ang nakuha ko yung sa tukar, hindi man niya kinanlan nga, namin-nami, oh. Kaya mag-perform.
0: Kaya, amo na basta, the moment nga gin, ano mo, gin, what you call this, katropa, the moment nga ang imo ko galingon, gin compare mo sa other, dra na masunod ang competition.
1: Correct.
0: So me, I always compare it to myself, that I will be better tomorrow version of myself. Hindi ko ginapwede compare because I'm incomparable. And I thank you. God bless pa rin sa inyong lahat. God bless you. Alright, alas 4 na may ngapon. And sunod, kita rin naman kita buwas. Same time, same person, no? Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal with...
1: Sex, so di nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sadya nga, hindi nyo gid malipat, ha?
0: Siyempre, diri lang sa inyong kapaborito nga. Estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: Now, bye-bye. X-Rated.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balungay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
3: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
4: Santon Plus Gold.
3: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi, nga magabat siya kung ginagutom ka, kag daw ka-anxious sa imo, kati stable, sige-sige, steady ang energy dira sa Radiosil na naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kagtayo yun sininga pag-atulog sa Radiosil.
2: So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mas sources sa vitamin D. No? Pariyo sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area sa Radiosil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon sa Radiosil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why sa Radiosil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabuli para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo sa Radiosil sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya sa Radiosil nga kondisyon.
4: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Santhon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nag-pagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least, ah, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
4: Santhon Plus Gold.
2: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami sini, ma-enhance pa yung pagtulog ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All, nga waya caffeine. Pero ang Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga aton sininga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
3: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josiel, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng balan na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josiel.
2: Oo.
3: Kati, magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josiel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josiel.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Talisa nagapulaw mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
3: Makabulig, Sir Josiel. Kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josiel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
2: Oo.
3: Kaya muna kinanglanon sa lawas naton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josiel. Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sinima trabaho.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada. So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamu matam-an, especially kung hindi gidman malnigar mapulaw gid ka mo iya, Dok Leo.
3: Kagting isang adaan sang problemen kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na, affectado man ang imo sa nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josiel, ang santhone nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga mo ding mayor nga sangkap sa nga ton sa nga premium D3 coffee mix.
1: The Secret of Health.
5: Supple Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Pain.
17: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Hala, ka-exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Patay isa ka backhoe operator matapos iningaging tiro sa riding in tandem ng mga suspects sa Banilad 1, barangay ng Cabanwasang sa Ibi, Magalona, gabi sa Agosto 29. Ang biktima ging kilala sa Kailino Santillan Jr., 53 anyos kagresidente sa nasambit nga lugar. Sanding sa investigasyon sa Ibi, Magalona PNP, samtang sakay sa motor ang biktima, ginpatihan o ginapatihan nga ini ang ginsundan sa mga suspect kaging tiro sa makapila ka beses. Nakaagom naman sa pila sa guya kag ulo ang biktima nga nagresulta sa iyang kamatayon samtang ang mga suspek ang nakapalagyo padulong sa wala matumod ga direksyon na. Nakuha sa lugar sa insidente ang motor sa biktima kag isa ka bala sa wala matumod ga kalibre sa armas lutang. Sa karon, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sang krimen. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas sa Kusimami G. XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

nothing to be afraid of, mga katropa, as long as you drive slowly. Ano, hindi lang iya magpa-fastera sa inyo iyang pag-kapyot sa manibela. Oh, eyes on the road, kid, ha? I know, ang ibandera medyo down ang ilang energy because of the long weekend. Oh, ang ibang gambal pa nga tani, na-extend lang. Don't worry, bare months na. So, buti tingon. Happy days are here once again. And syempre, sa atin yung mga katropa dira, ano? Nga, pagsugod pala sa September, gusto na makabati. Yes, ang Christmas song. Sige, iwaan na ito ni na, ano? Nga makapabatsyag-batsyag na. Sa atin niya nga mga Christmas hymns or Christmas songs. Para yaya nga daw ka fast lang sa mga inadlaw kung makalabot na kita sa bulan sa Disyembre. So that's it na, this is your Extra Drive program. Kaupon si Mommy G. Hasta pa kita ala sa is. Ang inyong latest update sa atin yung weather and kung ano pa dira ang dapat natin may baluan sa atin yung palibot. Amoy na ang atin nga ihatag sa inyo. Just stay tuned right here on 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man isa sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, ginabilong ang aton sa inyong pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginaguan sa aton niko. Kag-perwisyo, gid kung magpagwa ka sa imo sining hip. Ko. Sa mga nag-feel yucky dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, dapa there. Agot pala ng tao, ina. May mga series of test pa, ina. Amot lang, basta doktor lang pa mangkutan nyo. Ina, kung ang luyag naton nga magastuhan, gid kita tindi naton pagtagaan protection lawas naton. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spin Hiko.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya, may mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells ang saluyot o kun ampalaya. Amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga nagpamatuot nga ini siya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya, may triterpenoids, fatty acids, proteins and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor siyempre benign niya, ang cancer iya amunang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass bebe, ti ka antabe, updayon, tika, may ingredient ang barley grass extract no? Na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926 555-4150. Edukasyon.

XFM time, it's now 4:57. Para nga hindi magwa nga wrecking ball, no? Ang imo dara iyang kalawasan ni Labina, ang imo yung nga bones, dapat nga mag-inom ka katropa sang aton nga premium D3 soft gel capsule. This is for the bone, ha? And of course, dugang pa, may suporta para sa aton nga gut health. This is made out of vitamin D3, virgin coconut oil, and balungay oil, as well as ang premium D3. Oh. Or the vitamin D3. Makasubuli gid ini suporta every day. Para sa ato niya nga overall wellness from inside to out. Ini ang imo sa Yester Health Incorporated, and you can buy a premium D3 softgel capsule sa ato nga Yester Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46, Vinco Building, Desiree Street sa Bacolod. Now I'm going to give you our latest update para sa ato nga yung weather. As of kaina, no, nga, or pinaka-latest nga weather updates ang pag-asa sa ilayang weather bulletin, si Tropical Storm Pilandok, o kung may yara sa international name nga Kervon, ang yara sa 1,015 km east sa extreme northern Luzon. May kabaskugon sang hangin nga nagilambot sa 65 km per hour malapit sa tunga, kag may pagmadlos naman, nagsaka-saka sa 80 km per hour, kahapon 75 lang or 70. Now it's 80 kilometers per hour and it's moving west-northwestward sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Samtang south-west monsoon o kunabagat naman nagdaga-apekto sa gihapon diri sa ato sa Visayas as well as sa Luzon. So it's gonna be, or it's been a partly cloudy to cloudy sky sa ato niya nga adlaw, no? May ara man sa isolated nga pag-ulan o kung thunderstorms. So muna ang ato niya nga pinaka-latest yung weather update. Hopefully, you know, ang iban nga mga LPAs, may ara iyasang do hindi gid mag-develop into a bagyo. May ara naman nga may medium chance nga mangin bagyo ina sila, ina siya, no? Or ang inang LPA nga ina. So hopefully, praying and hoping hindi na magporma because may pila ka mga lugar sa gihapon nga ginabaha pa gid, ano? Kag halos wala pa naka-recover sa matag-as or madalom nga mga pagbaha nga nagluntad ilabi na dito ya sa Luzon area. Oh, it's now 4 or let's say 5 o'clock. Grabe ka dasig sa oras. Malawag pa ko 4:59, nag-5 o'clock na siya, no? So, padayon sa gihapon, for the last hour, sa ato niyang extra drive. And you are locked in right here on 103.9 XFM, Bacolod.

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga Tika.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jewel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala o hala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
11: XFM 103.9.
12: XFM News.
13: Ika sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginpaathag ni Senator George Vicente Soto III nga sa pihak nga pwede magamit sang alias bilang pseudonym apang makabig nga peke nga ngalan kung wala naman sang matutuod nga persona sa likod siniya. Ginpahayag man ni Soto nga base sa Republic Act No. 6085, ginapahunugutan lamang ang pseudonym sa Pilipinas kung inigamiton para sa literary, cinema, television, kag entertainment nga tinutuyo. Inhimo ni Soto ang manifestation sa ika-20 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bilang sabat ini sa pahayag ni Senator Judge Robin Padilla angot sa paggamit sang alias sa confidential ng mga aktibidad sa Agosto 26 inpahayag ni Padilla nga nagamit sa mga alyas sa mga baganihan kag revolusyonaryo sa Spanish colonial period kasubong man si Anay Senator Ninoy Aquino. Lagi na ang balita sa 103.9 XFM. Bacolod pala nakits ang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa gaugyon ng Pilipinoon sa Pilipinas sa kwasi Mommy G, XFM News.
12: XFM News.
11: XFM 103.9.
14: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
15: Luzon,
14: Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod,
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: Exciting, bro!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming kapala wala sa mood, nagabantag kapala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa Mangkutuba ni Lilo. Ako sa call center agent.
6: Permigid ako nag-migraine bungod sa pulaw sa trabaho.
5: Ibal din yung epekto siya kung sa Sister Pain.
6: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kagmay collagen, kagglutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: Mga katupa, exciting!

0: Yes, there's no need to complicate, mga katropa, no? Ang inyong daily routine. Basta, ato ni nasuguran perme with, of course, Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule naman is made with mangosteen and malunggay. Subot siningon, makabuligi din eh para sa healthy blood pressure naton. Bilang parte, no, sa pagbalanse sa atan nga lifestyle and can also help support the heart and overall wellness and your daily wellness routine. So, dapat mag-take sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya ini available get sa mga butika. Nationwide na, ha? If you buy at Mercury Drug, Southstar Drug, Santon, I mean Watson's Pharmacy, TGP, and Generica. Himo ini sa Yesu Health Incorporated. And you can also order this online via Shopee or your TikTok account. Okay, let's just make an update, ano? Parte ya sa death toll and the missing dito ya sa Nepal and China nga flash floods, ano? Ang numero sa mga individual nga sa karon, ano, ang na-recover na ang ilang bodies have already reached 1,000 and more than 4,400 naman ang unaccounted sa both countries, Nepal and China. Amoy na ang hambal sa mga opisyal, ano? And ang authorities naman sa karon ang naghihimo na sa paagi, ginabury na or ginalubong ang hundreds of unidentified victims sa Isayaka mass grave, ano? Suno inaya sa mga report from the team in Nepal. And ang rescue crews naman ang of course ginapadasig Manila ang ilayang ginahimo para nga makit-an ang mga workers na napatihan, ano, kag ginakahadlukan nga na trap inside a hydropower tunnel sa Nepal. Pagkatapos nga ang damol nga lunang ang naglubong gid sa facilities and around 900 workers still remain missing. And the single water tower is the only structure nga still standing dito ya sa Girong Port area. That is according naman sa Chinese state media. So amugi din na, ano, katropa ang nagakalatabo sa karon dito ya sa Nepal, China nga flash floods nga kung sa diin ang unaccounted or missing 4,400 and naglambot naman sa 1,000 ang mga na-recover, no, ng mga bangkay. Dili naman sa ato sa Pilipinas, si padayon sa gihapon ang baha, may pilaman ka mga casualties ang na-report, ano, tungod man sa mga pagbaha-baha. Kag even dito ya sa Arizona, ano, ginbaha man, may flash floods man nga natabo. And may pila man ka casualties and iba na na-rescue man, ano. So sa subong, diri na nato niya yung makita nga daw grabe na gid ang epekto sa ato niya yung nature. And ang pagbaha-baha ang sa karon, ano, aside from the earthquake, ang nagatuga kids ang kahalitan sa bugos sa kalibutan. And aside from that, no, ang haze naman nga tuga, no, sa wildfire dito naman niya sa Indonesia na nagsugod pa sa tuwing Agosto 9. Nasa sa karon do hindi mapalong-palong ang nakalambot na diri ang aso sa aton, so mo inagani ginapanugyan na magsuksok kita sa mask para nga malikawan, especially ang may mga asthma or may arat na balasang respiratory illnesses, ano, nga maghalong magsuksok sa mask kay bangud nga delikado, no, ang aton niya nga air sa karon. So that's the latest, mga katropa. 5:45 on the clock. I guess it's time para magpaalam naman si Mommy G. It's a Tuesday and the first day para sa bulan niya sa September. Subo sa ningon sinim, makabati-bati na kita, no, sa mga ding-dong, ding-dong. Mga Christmas songs. So, although nakita ko sa social media si Jose Maricha, nagalangoy lang ako isa ba? Sige lang, ah. Maski nagalangoy, importante nakalangoy Kag sa gihapon, mabatian nato ng mga Christmas songs. Up next, ang ato naman yung extra service, kaupod, si katropang James King. Dali lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akumulan sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Ma-duty ka gid nga fresh.
9: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9 XFM News!
3: XFM News! XFM time, alas 6 ang gabi mga katrupa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Ginklaro ni Senator Judge Vicente Soto III ang kinalayin sa alias kag fictitious name ukon peking ngalan sa padayong impeachment sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Topiko sa nagligad nga semana ang paggamit sang alias kun sa di nagugat ang palamangkutanon ni Senator Judge Robin Hood Padilla kay Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia. Suno kay Soto nga nasabat ni Divina Gracia ang pamangkod base sa journal kagintumod diri ang Republic Act 6085 nga nagkocontrol sa paggamit sang alias apang pila ka beses nga ginbalabagan ni Padilla. Ginatagman sang Senator Judge nga ginpasugtan na gamit sang alias para sa pseudonym sa literature, pelikula, TV, kag iban pang entertainment purposes. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, solusyonan ng malabong mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropan James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9. James King.

0: Buksan mo na! May dala kong bulak! XFM time, alas 6:13 sa gabi, mga katropa! Kamu na katutok, nagapamadigid sa 103.9 XFM Bacolod! Exciting ang gabi! Amazing, exciting! Pupod si katropang James King para sa programa nga Extra Service!
1: Bring it on! Musika? Musika? Historia? Historia?
2: Teko, Tommy.
3: Ano?
2: Parinig!
1: At iba pa! Extra Service! Extra Service! Extra Service! With James King! With James King! Sa
0: Musika, historia, at iba pa, mga katropa, espesyal ang inyong gabi sa Extra Service ka programa. Kaupod si katropa James King! Mayo-mayong gabi sa inyo tanan, hindi ang Extra Service ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health nga saranggid niya makabulig sa inyong ikailawas para madulang mga pagpalanakit sang lawas na mga ginamatsyag para magagana ganina mga katropa kinanglan mo sang food supplement pareha sa mga produkto sang Yes to Health. Ang atong ultimate trio nawantang Santone Plus Gold Santone Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule. Wala mo na nagpamatod mga katropa kung ano ka epektibo. Gani kung wala mo pa na try, you should katropa. Sining gabi o tanay kita hasta alas 8 Extra Service. Pero ato na naikumustahon mga katropa. Tagligan na storya natin do siling nila do may sandstorm ko no. Pero sunod sa mga eksperto hindi sandstorm at yung nagdugay haze gali mga katropa. Oh, hindi man lang dito yan, kabalo ka mo mga katropa, no? Base sa mga ano, may mga lugar, pa mga lugar nga ba, posible maka-experience sa ginatawag nga haze. Bangod naman ni niya sa forest fire sa Indonesia! Oh! Lakip na diri ang, of course, Iloilo. Posible ka na maka-experience sa moderate to heavy haze bangod sa sunog sa Indonesia. O perteng sunog do ko da ko malabot dere sa Pungsan, Pilipinas. Mga katropa, lakip again, Iloilo. No, status nila dito, no? Paresang Metro Manila. Posible man maka-experience. Ina sila sang haze, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Cabiz, Gimanas, o Negros Occidental. Mga bahin man sang Negros Oriental, Cebu. Abo nang nalakip mga katropa, no? Sa mga moderate, no? Light to moderate haze naman, ha? Abo nang may areas ng Bataan, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Sorsogon, Siquijor, Bohol, Leyte, Biliran, Eastern Samar. Pinapuko na. Leyte, Biliran, no? Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. No, ang haze, ini ang delikado nga sa ato ni Kaing Lawas, mga katropa. Ilabi na sa mga kabataan, kag may mga sakit sa baga. May mga balatian na bala, no? May mga ginawas, may mga sakit sa heart, kurason, mga katropa. Yun. So, sumang. Absolutely, ginayin mo naman na sa ating mga otoridad para makalikaw, maging safe ang tanahan. Ginaibisuhan naman ang tanahan na binagid dito sa Metro Manila. No? Ang sa mga lugar gid nga dakong posibilidad nga makano sila, no? Magsuksok sang mas mga katropa. As of 8 a.m. kaginasang aga, September 1, mga katropa. Sinigadlaw sa Martes. Ang makita nila binga daw aso, no? No? Ang nagapadayon, no? Tapos daw ano bala daw widespread mga katropa, no? And initungod dito sa Indonesia, mga katropa. Ano kala yung Indonesia sa aton, bro? Nakakanto ka na sa Indonesia? Manog pa lang. Manog kanto pa lang, Galisa. Yan lang. Nakatropang yun, Jodria. Katropa, 6:17 na nga ito oras. Ang oras ang ginadulong man sa inyo sa nga nga kape. Ang Santon Gold Coffee. Hindi nga nga kape, mga katropa. Hindi basta-basta kape. Kape nga may aras nga sarang makabulig sa mga kayong lawas. Sarang makapaganagan kung ano man ang ginamatsyag mo. Kung, hindi ni sulap sa tiyan, hindi sakit sa tiyan. Wala problema kung may ara ka man sa problema sa blood sugar level. Hindi ang sarang man makapagwapa sa imo. Nagayo ka na? Nagwapa ka pa sa Santon Gold Coffee ka to. Ini ang mga produkto ang ginanunsyo natin sa inyo. Gina-endorse sa inyo. Available sa mga butika sa inyong lugar. Oh, mga nationwide ka mga butika. Nami ko ikaw magbisita sa ito ni Yes to Health Store. Padayan kita nga mag-off the night. Amazing and exciting evening with James Kim.

0: Exciting, bro!
1: Samsung Plus Gold!
2: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay ko'y may bukol. Meron po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold! Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system.
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: Sister Pain.
11: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
1: Samsung Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Exciting! Wins!

0: Μουσικά, ιστορία, κοίτα, at iba pa. Sa Extra Service.
1: Extra Service.
0: Extra Service.
1: With James Key.
2: Oras, mga katropa, XFM time, alas 6:41 na. And time check brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Okay, hopya manikag popcorn. Nanyapo na kamo, nagpamahaw pa lang. Well, ang kinigabayan sa aton programa, ginadulong sa inyo sa aton nga Turbo Dietary Supplement. Ini ang aton nga supplement, gaba kabulig, no, para ma-enhance ang libido sa lawas. Hindi lang para i-enhance ang libido sa lawas, hindi man ang isa ka-suplemento ang makabulig para pag-on ka, bilugad daw, kabrahanay mo sa pag-drive mo, mga katropa, sa construction ka man, o kung ano, nagpamanday ka man, bilugad daw, kinanglan mo na para mayara ka sa kusog. Himo sa makakaglabuhas ka, mga natural herbs ka makabulig sa imo katropa. Ilaway nga ito nga Turbo Dietary Supplement ka mabakal sa mga puti ka sa inyong lugar. Pwede ini mabakal sa Mercury Drugstore nationwide, Southstar Drugstore, TGP Generica Drugstore, Candegros Grey, Sasin Sir, Rose Pharmacy, mga katropa, Watsons, of course, sa ito nga Yes to Health Store. Downtown sa Mailuzero Street, sakop sa barangay 39! Hello, katropa. Kilala nyo yun si Messi? Well, may mga fans na ni Messi, di ba la? Ang ining football player nga si Messi sang team Argentina. Ginanunsyo sang football superstar nga si Lionel Messi, mga katropa, no? Ang iyong pagretiro sa national team sang Argentina. Din siya makadto. Magretiro na siya. Sa social media post, mga katropa ni Messi, ginapabutsyag sini nga wala nangin mahapos. Kag makapila ka best na ini, nga ginpaminsaran na ang ini nga desisyon. Mabudlay man, suno sa 39 anyos nga football star, ang iyong desisyon na apang mabut man suno sa iya. Ang tiyon nga maintindihan ko no sang iyang mga fans. Fan ka bala ni Messi? Kagina po mo pa ni Guru na bala? Kagapon pa, no? The other day pa. Well, sa pagpanguna ni Messi, mga katropa, nakuha sang Argentina ang prestigyosong FIFA World Cup sang 2022. Kag runner-up medals sang 2014 kag 2026. Nakuha man sang kuponan ng duha ka mga Copa America titles sang 2021. Of course, kag 2024, lakip man ng, or sang 2021, lakip man diri mga katropa, runners-up sang 2007, 2015, kag 2016. Pila ka mga individual international awards man ni Messi ang nakuha niya bilang best player of the tournament. Uko ng World Cup Golden Ball sang 2014 kag 2022. World Cup Silver Ball sang sininga 2026. Copa America Golden Ball sang 2015 kag 2021. Kag Copa America Golden Boot sang 2021. Well, matandaan nga napaslawan nga makuha sang Argentina ang 2026 World Cup title matapos nga ginluto sila katropa sang Spain sa finals. Naibaluan nga anum ka mga World Cups ang ginpasakupan ni Messi sa iya nga 22 nga international career. Ano yan ang plano niya, mga katropa? Nag-retire siya sa Argentina. May plano siya makamasaylo o mapahuway na siya. Bata pa siya, 39 years old. Magulang pa ko sa iya, mga katropa, no? Magulang gali siya. Well, 6:44 ang ato nga oras. Ang inangabahin sa ato nga programa, katropa, no? Inadulong sa inyo sa premium D3 softgel capsule. Ini nga ato nga supplement nga himo sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag D3 vitamin. Makabulig man para pag-un ka, bilugad daw. Especially sa mga mahilig magampang. No? Makabulig niya para makalikaw ka man sa mga viruses kag mga bakterya sa aton palibot, mga katropa. Kinanglan mo ni Vision X Premium D3 Soft Gel Capsule. Okay, 6:45 ang aton oras. Padayon ta sa aton programa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News. XFM time. Alas 7 na sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Ginakabig ng Artificial Intelligence o kung AI sa Senate Impeachment Court na naglaptang nga video online sa di nakita ka nagasuksok sa earpiece si hostile witness Limiel Ortenio sa impeachment trial pato kay Vice President Sara Duterte. Nagpanindugan si Presiding Officer Francis Chis Escudero nga hindi matuod ang mga naglaptan na litrato. Sa baylo sunok kay Escudero nga ang ginasuksok ni Ortonio amuang aritos. Kasunod sini, nagpanundum si Escudero sa kada partido kag-witness sa pagtestigo base lamang sa ilakaw galingon nga ibalo kag wala ginatudloan. Wala sang witness ang may makasuksok sang earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses ukon na naman nga device na capable nga mag-transmit ukon baton sang impormasyon ukon communication. Samtang kapaggamit sang medical accessibility ukon device ang subject sa approval sa korte. Ang kutsi naman na maglapas ang manabat sa idalam sang disciplinary powers sang korte. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Katropar para sa mas hamis nga kutis, mag-clear skin. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
9: Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lady. Nakabadyag ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
13: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa anami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
16: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, eh may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
17: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
14: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
0: Mga katupa,

0: μουσικά. Ιστορία. Ιστορία.
1: Ανώ. Παρίνι.
0: Είπα πα. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Στα XFM.
2: Στα τον μαγατρόπα, λασιάτε μπάιντι να σαν καμπί. Καγόρα σαν κοινατούλου σε νιό σαν Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mayong gabi lang sa tanang yung mga nakapuli na sa ilaban ni Malay. Mayong gabi sa mga ginhapo tungod na dlagan o nagsakasagdan. Mayong gabi sa mga ginagutom na mga katropa pero nag-diet. Ipagpabuhas na lang ko, no? Tubig lang, tinapay, okay na. Mahilang pag pamatik ang pagtutuka, no? Mga katropa natin, feeling nila daw weekend pa. May gabi sa inyo na. Kamu nakatutok ang nagpamatik sa programa nga Extra Service with katropang James King. Kinadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ano bang wala ko na mention sa inyo? Madamo pa. Although, permit nyo naman mabatihan, mga katropa. Ay, no? Ang ato nga, Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Herbal Oil, muning ato nga liniment, kamakabulig para ma-relax sa mga stress mo't kung kapwing yung mga muscles, kikan sa bilog nga, dlaw nga, obrahan. Liniment, kamakabulig man makarepel sa lamok tungod sa sense ni katropa. Iningaton nga, balanyos, nga makabulik para namin manantulog mo sa gabi. And speaking of tulog sa gabi, may isa kalalaki, mga katropa sa Taiwan, hindi siya katulog. Hindi siya katulog tungod may ginasuspetsyohan niyang iyang asawa. Nga man, kamabalik ang suspetsya sa inyong asawa, mga katropa, though may something. Yari ay isa kalalaki nga tungod sa ginimo niya ang vacuum cleaner, no? Ginimo niya nga paagi para madakpan niya yung asawa. Pero nasintensyan siya, katropa nga man. Kamala ko mo nga, ginsentensyan siya. Ano yan, no? Ginsentensyahan para sa ating special kabalita. Ang isang lima kabulan ng sintensya sa iyo, mga katropa, no? Kag pagkapreso, ang isa ka-mister dito sa Taiwan, makatapos nga siya ang naggamit sa robot na vacuum. Oh, grabe mga robots. Bong, no? Ay, bakal mang kamurus niya. Barato na bisa mo. Online, puro barato na daw, mga katropa. Bisa na daw pigaw-pigaw lang. At least magamit mo. Sila kasi mana, kung kabalo ka magalong, di mga nagadugay man, di ba? Pero yun yan, saka vacuum cleaner ng robot, mga katropa. Yung gamit siyang isa kalalaki sa Taiwan, no? Para madakpan ang iyang asawa. Kag kung sinong iyang kirido. Sa report, nagagawa mga katropa, no? Mayari ini sila actually sa isa ka-vacation house. Bahay bakasyonan, no? And ang ining mag-asawa sa Taiwan, kung sa din masami, ini ang bakasyonan nga ginakantuan nila, mga katropa. Ilang daw, vacation house, yun. Anak kong ibang mga bahay bakasyonan, no? And sugod sila ang ginagpakasal, mga katropa, sa 2021. So meaning mga 5, no? 5 years, so kun, yes, 5 years na sila nag-obdanay, no? Sa 2023, mga katropa, no? May natalupang dan ng lalaki. Lain ko nung hulag sa asawa, ya. Kung sa din, may nakita pa ining hindi familiar nga toothbrush sa ila puloyan. Nung mga, honey, sweetheart, kasi ano yung toothbrush to kung hindi mo ni Akon? Siyempre kung ano sa bat sa kanyang ano, wala mo na report ano sa bat sa kanyang asawa, mga katropa. Well, natingala lang siya. Doon may toothbrush ka nung alain sa sulod sa ilapan ni Malay. And then, nakagiman siya nga nakita sa banay, no? Nung nakita sa banay, sa ila CCTV, sa parking area, nga may nagadulong nga lalaki sa iya asawa. Halin sa iya, obra! Oh, hi. Ginpanginwala sa asawa nga may relasyon na sila sa lalaki. Kaya niya, ginadulong lang kayo, upod ako na sa opisina. At siyempre, no? Hindi ako magpasugat sa imo kay daw kapoy ka na, so nagpadulong na lang ako sa akong office mates. Ay, gano'n, no? Eh, matapos ang tatlo kabulan, mga katropa, nagbakal si Mister sa robot nga vacuum para sa ilang vacation house. Dito sa bahay bakasyonan niya gindala ini nga robot nga vacuum. Hindi sa ilabalay. Dakpon niya, mga katropa. And pila sa mga features ng sining robot na camera, no? Mayroon siyang, wow, ano naman yun, marketing strategy na naman yun, mga katropa. May mga features yun, communication, pwede magamit ng, sa video chat ko, no? Sabay lo, mga katropa, nakibot ang asawa, no? Sa iyang ginbakal, ang bana pa ang nakibot sa iyang nakita, no? Oh, nakibot ang bana, nakibot sa nakita niya sang nagbakal siya sang sining robot nga vacuum, no? Nadakpan siya ng iyang asawa nga may haras ang upo dito sa ilabaka bahay bakasyonan. Ang lain sini, mga katropa, nagampang pa sila sang kalayo. May plano guro makadto sa Boracay para mag-perform sang fire dance, mga katropa. Oh, nagampang kuno sila sang kalayo sa sulod sang ilang bahay bakasyonan, eh, no? Well, nadakpan ng asawa. And pinagpadayon nga sa pag-record ang ining vacuum robot, mga katropa, no? Sang ginahimo sang iyang asawa. Upod ang iyang kirido. Ginkasuhan sang banang iyang asawa. Kag ang kirido, laki pang ang pagpangayos sang 2 million New Taiwan dollars. Ukun, ginabanda 3.9 million pesos kadanyos. Napamatod na rin nga no kay may multa mo. Ginaprobahan sang korte ang reklamo, ang of course ang ginfile sang bana apang ginpabayad lang sila kuno sang tag 500,000 New Taiwan dollars. So 500,000 na lang, ano, para okay na ta. Sang sa 3.9 million pesos, pero ano, sa 2 million New Taiwan dollars, 3.9 million pesos na gali. Tekaro niya from 2 million dollars tingin 500,000 New Taiwan dollars na siya. Bago may gamay, no? Na ano siya, antungasin ni D140 na lang, no? Apang wala man nakaluwas ang bana, katropa, bangod sa iya ginhimo nga recording without consent. Oh my God! Ginfilean man siya kaso, recording without consent. Wala ka nag, ano, wala ka naglisensya nga videohan mo kami sa kirido ko. Depensa sa bana nga nag-record lang siya sang ginimo niya para mayari siya sang ebidensya. Sa uli, kinsintensyahan ng bana, katropa, no, sang 5 kabulan nga pagkapreso ka ginmultahan sang 150 New Taiwan dollars. So i-minus mo lang dito sa ano, sa 500,000 di 350 na lang. At least may nabilin mo sa iyo. Wow. 150 New Taiwan dollars, so kung ginabanta 300,000 pesos. Oh, di ba? Ikaw na nagreklamo, ikaw na ginluiban. May sala, nagsala. Napailan ka man kaso. Why ka naglisensya? Bro, di ka na sumuno. Mamuna, no? Well, layi mo. My goodness. Anyway, inangabahin sa atong programa, katropa. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Imo sa makakaglabo has ka, makabulig para enhance sa libido sa lawas. Kag para paggon ka, may strength ka, may kakusog ka, bilog ka. Katropa, ini ang extra service. Kaupod si Katropa James King.

0: Exciting, bro!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. hina na gyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor.
15: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
16: Makatupa, may bago na nga Santone Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impamasko kag meskin panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Santone Gold Coffee ka na. Look younger na, shalti ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Santone Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santone Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag Santone Gold Coffee ka na.
15: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
17: Mga katupa.

Ang ating oras mga katropa, 7:52. And it's bye-bye time for me. It's time for me to say goodnight. Enjoy the rest of your evening. Bantayan sa karoon si tropang Troy Tsoy and company sa phone. Was naman kita mag of the night mga katropa. Salamat git sa pag-upod sa ating programa Extra Service. May gabi inang 103.9 XFM Bacolod.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
2: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa ngilawas. Santon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Yes!
2: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
0: Santon Plus Gold.
2: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom kita sang premium D3 capsule ining Santon Gold Capsule premium D3 capsule kag Santon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sininga mga lugar.
0: The Secret of Health.
2: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sininga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sininga official store Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sininga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kauturanta naman nga mahilig magkape, dapat na kung magkape kita siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inahimo ya gina-detox sang aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kun mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gyud sa mga kabataan nga nagaeskwela, nagastudy, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
3: Yes.
4: Pagkatapos gareklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
5: The Secrets of Health.
6: Mga katrupa, exciting!
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Miracle Plus Cold.
1: Ito nga pala si May. Inubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santol Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Cold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: ng ulo.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Ganakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
3: X FM.

0: the pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Early sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mamili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa

0: May upod ko sa buong ano nga road of the raid. Raid na?
1: The raid. Kasi redundant.
0: The red nose reindeer. Amo na?
1: Yeah.
0: Raid na ya?
1: Raid. Raid na. Open raid. Get raid.
0: Magapalagi ng phone pala programa po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Welcome na sa phone pal. Kag nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exactly.

0: Ito, mabugtuhan ako, Tani. Galing ka may garter pa nga nabilin.
1: Mayroon si Ko pa na nga, Paman.
0: Grabe, subong no. Tuesday, balik na trabaho. Kaysang yes. Monday, ano gani isang Monday? National?
1: National Heroes Day.
0: Oh, so meaning, subong nagsugod ang... opisina, kag trabaho.
1: Nagsugod man ang Christmas season.
0: Uy! Merry Christmas!
1: Happy New Year!
0: So, ano ano sumong pizza gani?
1: September 1, 20, and 26.
0: It's Tuesday.
1: Yes.
0: So, subong September 1, kabalo ko may ara, gidi ko mensahe sa aton upod nga nag-celebrar sa iyang kaadlaw.
1: Ay, oo, gali! Si Katropang Neil.
0: Ay, ano mambal mo kay Katropang Neil?
1: Tingbon ta lang sa Disyembre. Maging akon kagil.
0: So sa subong, ma-greet lang kita, anay, siya on air.
1: Oo.
0: Pero batia naman sa sabilog ng Western Visayas, sa ganay
1: ang. Oo eh.
0: So, happy birthday sa kay Katropang Neil Luzada sa XFM Rojas Capiz, ang amon nga broadcast sa partner sa matag gabi. So, ano man na Neil ang imong gusto mabaton sa imong kaadlawan? DM lang da sa aton nga GC. Kay kung magambal ka GCash, malagting na dayon siya.
1: Amambal ko lang sa imo ka Katropang Neil, blow the candle, I will do the job.
0: Hindi na sa makatilaw, Sir Troy, kay hindi na pwede. Ano naman, aubong ligad, dani, pwede pa. Ah, hindi na ako na pwede subong, kay may sawa na saguro subong. Basi taken na siya.
1: Ah, taken ka na gali.
0: Oo.
1: Pwes, ako taken man.
0: For granted.
1: For granted.
0: Pero sandanay kami birthday, birthday niya subong. Oh. Ako naman buwas.
1: Ako sa dasun nga buwas.
0: September ka man?
1: Pate ka na.
0: January kay mo ya. January 32 ko ya.
1: January ko ya.
0: So sundan na kami ni Katropang Neil. So amo na eh. Basi may ara na kamo dagadaan pang regalo sa bong birthday ni Katropang Neil. Pwede nyo man maamat-amat padala sa akon. Kay tungaon na lang namon nga duwa. Welcome tanan nga XFM Radio Station partner naton sa matag gabi sa phone pal as alas 12 sa tungang gabi. Mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9. Upod ta si Katropa
1: Chris
0: Juderi. Sa Kabankalan, XFM 106.1. Upod ta si Katropa
1: Paparudel.
0: Correct. So sa September 8, may ara ikaw mission nga ipobra ko si... May mission kang ipobra ko si Imo, no? May pobra ko sa mga misyonon mo. Sa Kabankalan ka sa September 8. So, amo na ning time nga pwede ka to makadiretso sa XFM Kabankalan. Oh, para makita mo naman si...
1: Si Papa Rudel. Tapos kagit sa ako.
0: Uy, si Katropang Joy. September man ko no next week.
1: Ay, ala! Oo,
0: si Katropang Joy. September man ko. So, kasi nundanay sila ni... Ni Neil, Katropang Joy, kag si Katropang Troy.
1: Wow. Oh,
0: lain gyud man ang mga Virgo, no? Mga virgin kami ya, di ba, Joy?
1: Yes. Virgin ang kilay.
0: Sa Kanlaon, abatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7. Upunta si Katropang...
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang...
1: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, mabatean kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Si Manager Pagitgali sa XFM Roja sa 13.
1: Wow!
0: Si Joy sa 14.
1: Sino Pagitda?
0: Sana all!
1: Heck!
0: Daw, amo gining ginahambal nga sako gining ang pagwa sang mga ano sa mga admin sang birthday gift nga cash.
1: Wow.
0: So, di ba?
1: Correct. Tag 1 million na iya.
0: Yeah. May cash gift diya sa XFM kada birthday mo.
1: Mm-hmm.
0: Sponsor sa amon CEO, Boss Remilito.
1: Di wala gada da.
0: Siyempre, wala gada ya i. Kaya sa Bernice, kapay mo yung maningaon mo. Sa Bernice pa kami yung ma-celebrate kay may duty pa sa Tuesday. So, dalas-daso namon until Friday kaya para wala na kami duty kag maka-enjoy-enjoy kami sa bilog nga gabi.
1: Correct, yan.
0: Mabatian man kita sa XFM Iloilo 100.7 o punta si Katropa.
1: Alex.
0: Are you sure?
1: Alex.
0: Genre.
1: Pabalo-balo man kamubala.
0: Sa Antique XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas XFM 106.5 with Katropang
1: Birthday Boy Neil.
0: There you go, kompleto na ang tanan nga waragwaga ni Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Maginop na nakita sa last 12. Mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulo na siya sa turbo. Dietary food supplement for men. Tig-anang...
1: Tindo.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayo trabaho sa opisina.
1: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like you. Basta naka-turbo.
4: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutin.

0: suplemento nasa diyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen Jen Orpas.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: Nagul Pilipis.
1: May lang tawa ko brief mo bilang kay Ikay.
0: Nga man.
1: Ha? Doon nagsumpit mo ito gamay?
0: Uy, ala.
1: Ha? Ringling mo naman. Balik na sa phone, balo po nyo si Katropan Troy Tisoy.
2: Kang si Katropan Gol Filangka.
1: Ginadulong na sa iyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kaya ang tulong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark na tumanggid ka namin.
1: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug Tea, GP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa September 8, mapakabankalan ka?
2: Yes.
1: Yudi. Lagaw sa ba? Kung kapila ka nakabeses makabalik-balik sa kabankalan?
2: Dugay na.
1: Ha, dugay na.
2: Mm-hmm. Mm. Kay last ko to nga, ano, naligo kami sa dangkalan, oh, sa may ilog, kaya galing nga part. Timagyan mo man.
1: Mga pila na katuig?
2: Dugay na, mga, ano man? 2006 paguro?
1: Ah, 2006. Ah, dugay na gani, no? 2026 na ta, 10 years ago na, muna?
2: Something.
1: 20?
2: 20 eh.
1: Ang grabe ba? Matingal.
2: Six mo.
1: Lain na subong ang kabankalan.
2: Gani.
1: City na gid siya.
2: As in, kuno. Oh.
1: So mga kadto ka na sa September 8.
2: Kabay pa. I will.
1: Yung magitingwaan ng mga kadto ka, ha? Mm-hmm. Mm. Depende kung hindi magliwat ang akong napaminsar.
2: At... Grabe!
1: Pero kailangan nakakommit naman ko to sa kay, ano, sa kay Sir Noli. Mm-hmm. So, dayon ginang imong alakat.
2: Correct.
1: Wala na may mapugong si imo.
2: Hmm. Galang pamang- tao mo siya subong.
1: Malakat ka sa September 8.
2: Mm-hmm.
1: Mabalik ka pa.
2: Dapat lang!
1: Hey, caller to sa line number 2. Good evening!
3: Good evening, bro.
1: Hi, good evening.
2: Hello.
1: Nakapamilyar sa voice yun, Onis.
2: Yes.
3: Ay, boy, nalipat yun kita po, Pansoy.
2: Ang tiki ni sa mo.
1: Sinobe. Oh. Pero pa, hindi ano pagyambal. Hindi ano pagyambal. Ngalan niya, Sinobe.
2: Si Gumamela.
1: Ha? Bula?
2: Oo.
1: Do, hindi ba ni Bulak? Do, kaktus man eh.
2: Do, kagang gani.
1: Sino ba ngalan niya, be? Wala lipat, be?
2: Si Pamela.
1: Pamela?
2: Pamela.
1: The Virgin ba, Pamela? O, oh, sino ba ngalan niya?
2: Si Bridget.
1: Si Bridget?
2: O, oh, kung sa Ilonggo pa, Brigitte.
1: Ah, Alputra. Hindi, seryoso, wala kilala mo sa hindi.
2: Ah, pati ka na, ha?
1: Sino siya, be?
2: Si...
1: Seryoso niya?
2: Si My Loves, ah.
1: Sino si My Loves, no?
2: Ha?
1: Sino si My Loves, no?
2: Hello, Rose.
1: Wow!
2: Hello?
1: Nagtingka man kadali akong pitoy ba?
2: Kamusta ka na? Kamusta, kamusta My Loves?
3: Okay lang, My Loves.
1: Wala ka man katry ang damguhan mo si Nanay Rose?
2: Ha?
1: Nakatry ka ang damguhan siya?
2: Na ano ko siya, pero siyempre wala ko siya makita personally, di ba?
1: Oo, pero nadamguhan mo gud siya.
2: Oo, tapos ang gakanta, kwan pa?
1: Ano?
2: A Poor Man's Roses.
1: Oh.
2: O, nang iabla ni Victor Wood, yung ni Nora nga. Then a poor man's roses.
1: Daw yung karelate mo kanta mo eh. Sige, okay na na. I-kaksunta na ang kanta, abi. I-ano ba, i-describe sa aman kung ano yung mood na damguhan sa kay Nanay Rose.
2: Do ano nang hindi ko maklaro ang itsura pero may gapanawag.
1: Hmm, anong tawag niya?
2: Ha?
1: Noy?
2: Hindi.
1: Noy, paita ko, Noy.
2: Dolph? Dolph? Dolph? Dolph, sige na.
3: Oh.
1: Ay, wala ka pang inatawag. Dali lang malaki ka tama. Wala ka ni Dolph po.
2: Ako. Dolph? Dolph?
1: Oh.
2: Dov, sige na, kastahin ako.
3: Hi, Joy.
1: Ay, yes, Nanay Rose.
2: Dasan ko, pilang sa'yo nagtuwan.
3: Talagang akong birthday.
1: Uy, September ka man.
2: September ka man?
3: Oo.
1: Ay, naginulsol ko, ah. Naginulsol ko ngayon sa taka birth month.
2: Kuna mo, Virgo ka man.
3: Oo.
1: Ay, Virgo.
2: Pero hindi ka na virgin.
1: Siyempre eh. Saan open is nag-virgin, oh.

0: September ano ka na nai, Rose?
1: 18.
0: Ah, September 18.
2: Di sa September 18, ma 1 year na ko di.
0: Huh? Tay, tama-tama. Wow. Nag-coincide ang imong damgo at the same time yung birthday.
2: Amo to guro ang ipadamgo mo ko ay.
1: Ay,
0: wala sa'yo galiya na mati.
2: Wala ka na mati.
0: Kasulita, wala ko ano damgo mo?
2: May gapanawag sa akon.
0: Ano to?
2: Hindi ko maklaruan kung ano. Pabasa gagambal. Dol. Dol. Dol. Pagambal ko nga ano. Kastahin ako.
0: Si Nairo siguro ko panghagad sa in real life, no? Si Nairo. Nairo in real life, ikaw siguro ko panghagad ay. Nga siguro.
2: Siguro
0: siguro
2: ha, man.
0: Sigurado.
1: Sigurado. Sigurado.
0: Pero pila na imo edad sang sugod nga wala ka na nakatilaw na gid?
1: Ano,
0: mga pila?
1: Mga 30 years na.
2: Oh, 30 years.
0: Ah, 30 years, mga kon mo, 30 years. Ah, wala na nagurubuho. Na nasapungan na naguro sang ano? Nasapungan naguro sang ano sa mga sabon,
2: mga ano lotion.
0: Hindi, mga pH care. ang mga bula yan, abala. Oo. Then, tapos na accumulate ang tanan-tanan lang mga ano mga bula, sasabon, bula, bula. Mga bula-bula. Asa nga na ano siya?
2: Nagkipon.
0: Sa 30 years wala di ba na Nairos? Nanay Rose wala man nagkipot na Nanay Rose.
1: Why
0: man nagkipot? Okay lang sa Japan. Sige, ang i-ano namon na, i-describe namon kung ano nga buo ha. Buo sang gripo, kung buo sang ano tuwan ni gabi hambal mo.
2: Buo sang bubon.
0: Oh, sige, ang buho iyan na subong na Nairos, buo ka gripo, kung buo ka bubon.
1: Ang buo sang gripo.
0: Wow, do karipon nati doon po. Ito ang buho sang gripo, kagamay, no?
2: No, eh. Dakuan siya galing, no? Nang daw nang lanit-lanit na blanga ganimo sa chorizo.
0: Aha.
2: Kita ka na?
0: Basta kay tubo man siya, gripo siya, di ba? So tubero.
2: Tubero.
0: Pero okay na na. Ti ang ano, ang gagiring-giring amo man na. Ang panit niya, amo naman na, gagiring-giring na.
1: Oo, ano man Japon?
0: Ah, amo man Japon.
2: Daw lawa ni Spider-Man.
0: O kung balay sang putsukan.
1: Ay, pangagat ang putsukan.
0: Ha?
2: Pangagat ang putsukan. O, pangagat yun yung niya.
0: O, lain man yung putsukan na minamon niya, putsurukoy man. Ikaw gito na tawag-tawag kag.
2: Hey, Nairos, nang my labs, nakadaaw ka na sa
0: yes. Santon.
2: Santon na NXFM promo, wala.
1: Wala,
2: Ged. Dali ka na.
0: Gold Eagle ka naman. Oh. Gold Eagle Beer, premium sa Tanzan promo.
1: Hindi ay makunaga-inom-igol.
2: Hindi ay makaya.
0: Ngayon ka Tanzan eh.
2: Saan nagainom? Damo na sa antiki eh.
1: Mamulot lang ko.
2: Oo, eh.
0: Oo, mamulot ka lang Gold Eagle. Last na nga makita, imakigol.
1: Masal-antos ko sarong buang.
2: Hindi,
0: Buang bala na nga, kung makadaog ka, 5,000 nga kwarta madaugan mo.
2: Hindi ka man nagul, mamulot. Amang ayok ka man lang.
0: Human. Te.
2: Sa mga managaanod, bala nga mga restaurant, bala kung ligalagan mga
0: ilimnan. Mga ilimnan.
2: Ilimnan, o kung ligalagan karinderya.
0: Oo. Tehe.
2: Unahan mo na gani.
0: Unahan mo na. Ang balon mo, maintra ko sa ano ah, sa Gold Eagle Beer Premium sa Tanzan Promo. Base pa lang kadao kaya cellphone. Ha?
1: Wala ko din bigyan yung
0: pansan. Isa lang na. Ang buta, may ara na gingaan. Gingaan na sa radyo. Lagi sa kapamati sa promo mekanik.
2: Hindi pala kitaga ang kama ni Sir Emerson. Gintagaan ka ni Sir Emerson, wala?
1: Uy!
2: Tita, ni pamati ka da sang detalye.
1: Alam ba mo ito ba natin na nanonis kuwaan na ito ino radyo sa Lucer kaya katilang ko si Joshua.
0: Oo.
1: Pag-agalag ang kuto, nakuha ko ba yun?
0: Oh, siyempre. Wow. Friendly na yan si Sir Joshua. Yeah. Kaya si Sir Emerson, pagambal na yan nga, mayo ko yan nga pagaan kaya radyo, ara, ginaya dayon niya. Hindi man na yasugo ya, kundi nag-ayo nga magaan ka kahit siyempre sa subong nga gabi bailuhan mo na sang Gcash ang imuging kuha nga radyo.
1: Ay, sorry.
2: Yes.
1: Ano yung nagamitasin sa birthday ko na maabot sa 18?
0: Ako ano yung una mamangkot sa imo, kaya ako una ma-birthday.
2: Si, ang pamangkot, abala na yung Rose, kay buwas ang iya birthday. Oh. Ano man iyatag mo sa iya? Oh. Na yung Rose.
0: Kay ako yung una, kaya ako yung una ma-birthday sa imo, anong imo nga itao ka na akon?
1: Kiss
0: ano yatag mo?
2: Kiss ko no?
1: Kiss.
0: Yot, hindi ko na yasag kiss yan. Ano mo na yan man?
2: Gakuan pa na. Gapilit nga kiss.
0: Nahin, pag kiss yabla sa akon, tumapik ang pustiso dala. Hindi na na yung kiss ya.
2: May nadumduman.
0: Iban lang, iban. Iban lang ah.
2: Ayaw, wala sa pangita mo.
0: Iban lang, wala labot sa kiss.
1: Ano ako niya, pag?
2: Labas ka katarungan. Hindi ka?
0: Totoo lang wala na Nairos, ang akong gidya bala handom, Dol. Ang handom ko gidya sining a birthday.
2: Oo.
0: Makatilaw ko sa babaeng kaedad 63.
2: Nante! Ikaw na na!
0: Gusto ko man tani kung tuod giman ko nung namit pa ang 63.
2: No eh.
0: Ha?
2: Kipot-kipot pa lang ang daan ka.
0: Ate, sige, kaiti, siyempre, kita man na nakadawa-dawa kami trabaho. Tapos si Nanay Rose, pensyonada naman eh. Sige man, ano man gusto mo mabaton sa imo birthday, Nanay Rose? Ihambal na lang adaan.
2: Ihambal na lang bala.
0: Kaya para kung may makuha ko ng mga regalo sa birthday ko, ihatag ko man sa imo. Para hindi na ako ma-shoulder. Ano gid gusto mo? Ano gid gusto mo nga mabaton sa birthday mo? Basi masarangan ko man.
1: Gusto ko lang may na handa mo sa ako gamay. Bisan gusto din ko lang.
0: Gaan ta ka 1,000?
2: Wow! Wow!
0: Okay na ng 1,000?
1: Hindi na.
0: Okay na ng 1,000?
1: Oo, ang muna na lagod mamunta ako. Ito kaya natin, ito na muna natag sa akin pang birthday ko.
0: Wala mo pa huwag yung patapos. Sambal ko 1,000 nga tansan sa kuligo.
2: Ay, basip pala yung
0: mga. Sige nga. At least 5,000 yung madaugan.
2: Oo. Di ama, kung mo pilato, 1,000 ka gold eagle nga tansan.
0: Oo, di ba?
2: Bisan sa, ano bi, magabutan ka, bisan ka tatlo lang, may 15,000 ka.
0: Pero seryoso, mga tag-1K si mo. May Gcash ka?
1: Oo.
0: Oh, sige, i-dictate ang imo nga Gcash, kaya palagtingon ta dahil 1,000 ni atag ni Troy si mo. Ah. Tood man?
1: Ano lang?
0: Ha?
1: Ano lang? Troy, sa pag-dictate ko lang.
0: Hindi subong na, yun lang. Kaya basi malipat mo ko na karoon niya. Kundi... O, oh, subong.
2: O, batunan na nga daan.
0: Sa ulo mo ba lang imo nga ano? Sa ulo
2: nga Gcash number? Hindi,
1: ara ba sa akin na ako ang Gcash? Ito, pinubusa.
0: O, oh, lantawa ba lang? Kaya may unod ang akong na savings account nga 262,173.98.
2: Bawa? Daw numero sa kapalaran.
0: Ah, ano na lang man? Paano mo ko makontak? paano mo ko makontak para hindi ko malipat bala nga gamatag ko sa imo 1K? Kaya ambal ko mo mag-isuryan ay tasubong para bala mabatian man sa ato nga listener nga wala ko yung kapasalig gamatag 1K hatag ko yung dayon niya ilabinagin ko na hamot ang kong kakoler.
1: Oo?
0: Pukawang imo apo sa kalibo ni mo?
2: Oo?
1: Wow! And then September 18, I said, manawag yung kapitin sa anitin, sa 17.
0: Subong na gani, gusto ko mahatag mo.
1: Hindi ko tulog sa plan.
0: Ate, sige. Hindi, amo na lang. Amo na lang niyo. 16 pa lang, i-message mo ko, ibutang mo daang imong, Troy. Nanay Rose ni ari akong GCash number. Amo nang imo i-message ha para hindi matabunan kay ang ako number nga daan aring 0915. Basta wala ko duty. Kung wala ko duty, bla, wala ko na siya ginasapak, ginagamit ko na siya kung mag-on air ko. 16 pa lang i-message mo na ko Troy. Nanay Rose mo ni ari akong GCash number. Ibutang mo da dayon i-send ko na sa imong 1K.
1: Wow. Okay ah.
0: Di okay na ta?
1: Okay ah. Sa 16 lang ako na ano.
0: Oo. Ma-message.
1: Ma-message ako kanino.
0: Oo. Matag ko sa imo 1K. Total may mabaton mo ako nga 10K. Pati ka na. Oo na na Rose ah. Gaanta ka 1K para pang spaghetti mo ha?
1: Okay.
0: Lamat Getty, okay ka na, wala ka na may nalipatan, wala kay request sa kanta.
2: Ano title?
1: Yung nagbuo ko ng kanta nga ako yung nagparaya.
0: Sino nagakanta?
1: Nagbuo sa artista mo magulo na sa mga mo.
0: Ay, wala pa kami naguro.
1: Ano lang?
0: Iba na lang.
1: Turn Between Two Lovers.
0: Ay, na-play na naman, Turn Between Two Lovers. Sunod sila sa Very Special Love ni Maureen
2: Maureen McGovern.
0: McGovern, oo. Na-play na naman.
1: Paminsan-minsan lang, Turn.
0: Ara, pwede na iya.
2: Paminsan-minsan. Richard Genoso.
1: Amon na lang kanta.
0: Paminsan-minsan. Kuuton mo man para hindi matabunan.
2: Kag hindi malangawan.
0: Ari na request mo na Nanay Rose advance happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Hatag 1K. Bye
2: bye.
3: Troy Desoy.

0: Mix. Ang kape na may Sunthon kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangkis-tangkis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunthon Gold. Live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolda nga ng Sunthon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Sunthon Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Sibot-sibot ba? Padayon sa kaya mo sa programa ng phone palupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Itikit ko magkalipat, namit nga kape, Santon Gold Coffee, mix may glutathione, kag-collagen sa magusto, magwapag-gwapo, mga kape ka na, healthy ka pa.
1: Kag-ara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix with mangosteens, vitamin D3, and stevial glutathione.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, in Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka-call kag kung may nag-text ka muna ang mga number nyo, kami ma-call sa inyo. Dial nyo ang
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening to Eva Libertino Kwaikong sang Sipalay. Batang kulit, basi may virgin pada, boss.
1: Bagong bulag gusto mo.
0: Bastos. Densio, good evening. Al Pastor, good evening. And Lee Fardigno, mayang gabi.
1: Wow.
0: Sino na ganing mga upod ni Lee Fardigno sang una man nga naga-chat, naga-comment sa aton FB Live ng isang una. Sino to gani, Dolph?
1: Kung taga-ruas.
0: Oh, si Dodoy. Di si Dodoy subong man.
1: Ano, wala ako bati siya, ah?
0: Ay, Dodoy. Din ka na, Doy. Helen Canero, sang Antique. Ay, si Pulin.
1: Hello, Gonzaga. Pulin.
0: Damdaman mo si Pulin.
1: Mm-hmm.
0: Ang nurse na ton nga, yes. Ano, nga tagpalamati.
1: Mm-hmm.
0: Di ni siya subong ng hospital, man. Di ni hospital, ga? Ay, gusto ko tani yung patuslok sa imo.
1: Wow, wow. Amo lang ganyan sila yung, he knows to inject, I also know to inject, we could inject together.
0: Wow. Sabi ko nung ranyan, kaya nga bilman yan, manakanta yung kanta mo.
1: Kabilman ako nung parang.
0: John Abia, good evening. Noren Sindaw, hello to you. Good evening, Troy Kagdolph, watching from Pasi. Bingbing Talidong. Hi, Bunga! Doon sa Bado Benedicto, gabi-gabi, sa kapamati ya.
1: Correct.
0: Kaya nag-comment sa itong FB Live. Si Mayna Siladora Dumipig. And Jonah Barato. Pero doon kamahal man ni sa iya.
1: Mga
0: Barato. Solomon Antonio. Wow, taga-copy si Solomon Antonio mo, no? Ash Abarientos, good evening. Jackie Galicia Vicencio. Numero 5, Black Bison. Hi sa inyo nga tananda. May basi may mag-comment pa da. Like and follow nyo lang ang Troy Tisoy XFM.
1: Wow. Kag mayong gabi magre kay Sir Voltaire.
0: Sir Voltaire, big
1: yeah,
0: show.
1: Oo.
0: Mati sa bong si Sir Voltaire.
1: Yes.
0: Hindi na ko no bala Voltaire ang alan.
1: Ano ko no?
0: Voltaire.
1: Tuod ka, sir.
0: Anong ginabulkit, tao?
1: Gani man.
0: Anong ginabulkit?
1: Guma.
0: Oh, English ang guma.
1: Why ko? Rubber.
0: Gin.
1: Guma, di ba? Rubber?
0: Oh, sige, ano na lang. Guma kasalakyan na lang.
1: Wheels.
0: Harap pagid, wheels pagid. Oh, iban pagid na definition.
1: Ha?
0: Oh.
1: Para dako-dako, kundi, kwa na lang eh, Innova na lang, ah.
0: Ay, wala gin sa kagets. Di ba nga, ngalan ni sir is,
1: Voltaire.
0: No. Voltaire.
1: Di tire eh.
0: Oh, tire. Oh. Bull tire na dapat. Kay ginabulkit ang tire. Bull
1: correct
0: tire. Dumudamo ka pa definition. May mga... May ano to? Guma. Ano tong guma?
1: Rubber.
0: Rubber tree na iaguro namin mo.
1: Gani.
0: Pero aling sa rubber tree, ang iya ginaproduce sa mo ng goma?
1: Oo eh.
0: Ah, arang mga duga-duga na nga puti?
1: Yes.
0: Ah, makaguma ni Gali. Tingnan akong duga, hindi guma ang iya nga maproduce.
1: Ha? At least nakaproduce bata.
0: Oy, luwat-luwat. Sulita nga itong number kasi wala may nakakuha.
1: 0912-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 May gabi magali kay Sir James Sabio.
1: Oo, pero may nagapamati.
0: Pamati siya. Kay Gina, nag-comment siya nga. Ating ginubra ko ba lang posting kay Gina itong sa aksidente sa may balay ito sa Bituon. Nambal siya nga, butangin niyo na watermark XFM ang inyong mga photos. Basi kung i-grab naman sang iban.
1: Aba!
0: Nambal ni Sir James. Ti, nambal naman ni Katrupang Angelo. Sige lang sir, kay Deria sa XFM, yung mga friendly man ang kami.
1: Correct.
0: Kag kung sa balita ay naman niya, kag postinganay, bisan pang grab ba na nila, pero kabalo kita ya sa atong kagalingon, kita lang tuya ang nagresponde.
1: Anan.
0: Pabaida sila, ipakuha sila tanan, no? At least, proud ka man kung kuhaon gi Manila, ikaw tuya ang nagkuha sang anggol-anggol.
1: Correct. Sige lang Sir James, kay one of these days, butangan gina na mo niya yung this is copyrighted.
0: Copyrighted?
1: Copyright mo, di ba lang? Copyrighted. Oh, timan, napakamuda.
0: Hindi, butangan ta. Ano? Hindi kayo yung kaisa, basta on the spot, gani kong dasigay. Why na naiyang, ano ah? Ti ang nagakuluha naman lang na amo naman lang na ang mga tao nga nga Arab lang journalist man kuno sila, media man sila, pero hindi sila kabalo mag-credit.
1: Kay kung sa bagay bala no, bisga ano pa nakakuha sa labi na gid mga photos, mga videos, kung pariyo ang gulo, mabalaan gyud yapon sa tawong ay dugin kopya ya malang ni. Muna san dapat yung panom dumon.
0: Pero bay ina lang da, hindi man tadalok. Kibalaan mo, basta maayo gani ang imo nga ginabalik sa mga malain ang nagahimo sa imo. Tapos, ikaw ma-maintain mo lang na ang mga maayo tanan nga buluhaton. Ginabless na ginabless kapag ito bala. Na-approve ko gina sa akong edad nga 31. Sa buwas na, ma-31 ko.
1: Oh?
0: Sa tantay uno ko katuig na nag-exist sa sinayang kalibutan, basta kamaayuhan lang kita na nang imo ginabuhat. Ginabless ka gid niya.
1: Correct ya.
0: Pila to ganing unod sa ako na baka count gina? 239,187.50.
1: Kaya makon mo na.
0: Diba?
1: 7.15 lang ako.
0: Pero palagpat lang to ya. Hindi ka tuod ya. Pwede ka wala na yan, kamalambal sa mo na yan. Pero what I mean, bala, hindi ka gid maubusan.
1: Basta kami diya, hindi kami diya dalo.
0: Di ba, nagatinambok ta di gani?
1: Oo,
0: Basi gusto nila.
1: Kay...
0: Basi ginagutom sila, pakaunon ta ang
1: correct.
0: Ginagutom. Di ba, lamo ka na?
1: Correct.
0: Ang ginagutom, pakaunon.
1: Ang ginauhaw, paimnon.
0: Wala, ang ginauhaw, pasupsupon.
1: Ay ako paya
0: pasopsopon ice candy.
1: Some straw.
0: Ice candy kag ice cream dira sa dalon. Para madula ang ilang ilang kauhaw.
1: Lain-lain pa na flavor.
0: Meron pa gina ang wala nakatilaw patilawon.
1: Correct iya. Yeah.
0: Ang wala nakatilaw python.
1: Na. Adra gid ko
0: sa pipes kaya.
1: Correct.
0: Apa?
1: Ambala. Kaya ako hindi ko idalok sang ko galingon ko ah.
0: Ah, gina-share mo?
1: Oo eh.
0: Ay, to. Bisan pila pa kabilog ang mabulos-bulos.
1: Hindi ba lang ang siling nila basta ginauhaw ka pa inon.
0: Oo.
1: Pwede, sino da ginauhaw?
0: Kay, sup-supon. Uy, dasing lang malamang inadlaw, no?
1: Gani man.
0: Oh, Tuesday ta subong. 3 days na lang, masugod naman luwat ang aton ika. Ang nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Bali, ma-week 5 na ta. Week 5, 5,000 pesos among ginapanghatag kada simana. Simple lang gin mag-intra. Baka lang ka mo sang Gold Eagle King o kung Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan, isulod nyo sa puting sobre, sulatan nyo sa iyo pangalan, edad, address, contact number, kag ang suking atindahan ngayon nyo ginbaklan sang Gold Eagle. Then ihulog sa tanan nga XFM radio station, may mga available na ang mga drop boxes. Dira nyo ihulog ang inyong nga entries para pagka Friday, pag raffle sina kag swerte nga magabutan imo pangalan, 5,000 pesos nga cash ang para sa imo.
1: Then, impaka mo sina.
0: Wala, labot sina. May santon in XFM libu-libong pa-premium pagid. Baka lang ka mo sang biskan ano nga produkto sang Yes 12 product nga gamiton nyo para sa aton nga pa-promo. Bali, apat ni kaklase sa mga produkto sang Yes to Health, ha. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na. Isulod nyo man sa white envelope, then isulat inyo complete name, address, contact number, kag pirmahan nyo, kag ihulog nyo man sa mga XFM radio stations. May available dira nga mga drop boxes sa bilog na nga Negros kag NIR nga mga XFM radio station. Then sa Friday, hulaton nyo kung magabutan o kung malawagan ngalan nyo, automatically may 3,000 pesos man ka mga cash. So every week, every Friday, 8,000 pesos ang ginapanghatag sang XFM Philippines para sa aton nga mga tagpalamati. Subong pala nagsugod ang Berman sa how much more mag December.
1: Yes, dako pagit nga premyo ang inyong madag-an.
0: Ang lawas ni Dulpo ang amo ni Parapol.
1: Amen.
0: May maklaim na i-handle.
1: Basi pa lang ya.
0: Kung ikaw amo ni Parapol, may maklaiman ay han sa imo.
1: Di ma-interest sa labalay ako, hindi sila ya gusto sang lawas ko.
0: Bagay, no? Nga nga, maubra pa sila interest kung hindi ka nila kinanglan to.
1: Nan.
0: At isingan tabi.
1: Tilawan ta. Ah.
0: Tapos, ano ang imo maservisyo sa ila kung madaugan kanila?
1: Lutgot!
0: Tigda-tigda ba?
1: Uy,
0: nakita to pala sa tagiya ka lips, ano to, lip tint?
1: Oo.
0: Higin gamit mo ang yung produkto.
1: Mm-hmm.
0: Galing ka, wala man sa gabayad nga pa-endorse sa ato, nita lang pag-i-plug, ah.
1: Oo, ah! Dapat yung mabayad sa ginisambo.
0: Siyempre, oo, ah. Kamahal sang imo nga talin fee yung mag-gamit ka sa mga lip tint ka na iya. Oo, dulpo lang ka na nga daan ngalan mo, ti siyempre, may bili na na iya.
1: Hmm, dapat lang.
0: Hmm. Pero bold star kaya sa una.
1: Ha?
0: Bold star ka sa una.
1: Habang ito na gilang man, porn na gidlang.
0: Mabasi pa endorse ka mo, ha?
1: Ka pa nga.
0: Mabasi pa endorse ka mo, ang itaan niya lang si Dolpo lang ka.
1: Yes.
0: Isuryahan ta lang na, ha? Madala mo lang isa sa pangkapi-kapi, Dol?
1: Oo, ha? Kami pindot, kami pipipisin.
0: Oras, 10:42. Balik pang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Napapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein.

0: Yung punto alas 11 na sa Gapon. Kayo nakikinig sa Phone Pal dito sa XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Ay, nagpamati sa mga gabi ang aton ng mga katropa sa PDRRMO Aklan.
1: Wow! Thank you so much!
0: Most especially kay Sir Jan Lito Tunwa, watching from Kalibo Aklan. Nakikinig sila sa PDRRMO Aklan office. Salamat po. My caller sa line number 2. Good evening.
2: Hello. Hello.
0: Ay, di sumasagot. Dali. Hello, good evening. Hello. Anong sinuning nga ikaw yung nanawag di? Sinuni! Sinuni! Hello number!
1: Siya pa yung mangkot kung sinuni?
0: May harap ko na bala tuod na na-encounter mga muna bala nga bagay. Nga harap lang sila manawag. Sila pa yung mangkot sinuni? Dahil ilang nga nga sinuni nga ikaw man yan nanawag ayaw yawanay dahil aliwat dial ka mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Pwede na mga panawag makipag-istorya sa amon kasi marami na talaga nakikinig. Kailangan na talaga natin na mag-Tagalog tayo ulit.
1: Kaya nga.
0: Kasi hindi na natin alam kung sino-sino na talaga yung mga followers natin.
1: Saka may international pa.
0: Oh, so meaning, magsasalita tayo na English at saka Tagalog.
1: Pwede.
0: Kaya pa ba?
1: Kaya.
0: Kahit na Ilonggo lang yung tono, okay lang ba sa inyo?
1: Balikan natin yung caller na nagtatanong kung sino kayo.
0: Oh.
1: Kung ako ang...
0: Tanungin.
1: Tatanungin niya, sasabihin ko, ex mo, bakit? Oh, di ba?
0: Gabing-gabi na, asyumera ka pa rin, ha? Ay, nako. Sa bagay, wala namang bayad pag nag-a-assume. Hindi. May bayad pala pag mag-a-assume. In-assume mo nga, eh.
1: Kaso lang, di ba, nagtatanong siya kung sino ako? O, di syempre sabihin ko,
0: hindi, mali yan. Mali yan.
1: O, ano naman ang sagot mo?
0: Dapat yung tanong sa'yo, sino ka?
1: Ha?
0: Sino ka?
1: Ginsuka mo?
0: Ayun! Sagutin mo ka agad. Sagutin mo ka agad. Hindi ako sinuka.
1: Yes.
0: Kundi, lumulunok ako.
1: Correct!
0: Ano yung mga nilulunok mo?
1: Lahat!
0: Katulad ng?
1: Creamy white.
0: Creamy white!
1: Ice cream yun na.
0: Kondensada ba yun o evaporada?
1: Vanilla.
0: Vanilla! Pangalan niya ng aso ko eh.
1: Oh, talaga. Oh, oh!
0: Meron akong vanilla. Meron akong si Black.
1: Oh.
0: At saka si Oreo.
1: Eh? Oh. Uy, namatay pala si Oreo.
0: Hindi buhay siya, binuhay ko ulit. Good evening, line number 2.
2: Hello?
0: Bakit hindi sila sumasagot? Hello? Dali, ha? Hello, good evening.
3: Good evening.
0: Andyan pala. Wala
1: siya.
0: Pangalan?
3: Wako Wako, Andrea.
0: Si Wako Wako.
1: Si Wako Wako naman.
0: Mabuti at buhay ka pa.
1: Oo.
0: Parang umiiba hata yung boses mo ngayon.
1: Parang ano,
0: nung nakaraan parang buhay na buhay. Ngayon dahan-dahan na parang dahan-dahan ng namamatay.
3: Hindi naman.
0: Ibabalsamar ka na ba, Wako?
3: Wala pa na tao magbalsamar sa ako.
0: Ah, wala pa yung tao na magbabalsamar sa iyo.
1: Eh, yung kandila, mahaba pa?
3: Mahaba pa kasi hindi naman nang lagyan ng apoy.
0: Hindi ano ba? Hindi ba binutong ni Ninya nung kausap mo nakarang gabi? Hindi niya pinotong o pinotol?
3: Mayo kayo na, dumduman mo, Troy.
0: O bakit? Ano na yung mga kaganapan sa inyong dalawa ni Ninya? Makakatakwas ka na ba?
3: Sa Domingo, may Troy, maarado ko to sa gamay ang bakante.
0: Wow! Perfect! Anong gagamitin? Tsaktura o karabaw?
3: Kalabaw lang kay kontraktura, mapusa na siya.
0: Ah, yung karabaw mo ba may uraro? Sagot!
3: Wala, Troy.
0: Ah, meron. Meron bang ano? Merong aritos yon? Wala.
3: Wala.
0: Yung sa akin, merong tingga.
1: Oh.
0: Gusto mo tinggaan kita?
1: O kaya bulitas.
0: Hindi, yung kay Dolfo, lain. Iba yung kay Dolfo. Mercury. Mercury yung pinalagay niya.
1: Kala mo, dede.
0: Bilis yung kasagot, ha? Bilis yung kasagot pag dede, ha?
1: Oh, correct.
0: Ilan na ba na dede mo? Ilan na ba ang dede mo?
1: Dido na.
0: Dido na yung nadede mo? Napatay na pala?
1: Mm-mm.
0: Oo. Kaluyan. Yaka lang sa purgatorio. ano na yan? Nakaplano na talaga yan sa Linggo?
1: Balik tayo sa iyo.
0: Linggo. Linggo ng Dalaw ba yan?
3: Linggo ng Dalaw at Mag-araraw.
0: Wow! Bakit, ano ba yung pinag-usapan nyo? Bakit natuloy kayo sa darating na Linggo?
3: Hindi pa yung TV ba nagtawag ko tapos nagtawag man sa?
0: Hindi, mag-Tagalog lang tayo. Oh. Tumawag ka and then tumawag din siya. Tapos
3: nagsabi ka sa akin na ano niya, ayaw mo pa sa kanya? Kay Wako-Wako?
0: Oh, anong sagot ni Ninya doon?
3: May Miko lang ko. Niya mayroon akong BF, Troy.
0: May BF siya. And then, ngayon?
3: Sabi ko sa kanya, yun ko, kahit may BF ka, bagong kasal.
0: Naghiwalay?
3: Naghiwalay, inaagaw naman eh.
0: Oh.
3: Kasi kasado yun.
0: Oh.
3: Ikaw na boyfriend ko lang, bakit ayaw mo?
0: Anong sagot niya? Pumatol sa'yo?
3: Ang sagot niya sa akin niya, sige, mamaya na lang, magbigay ng number.
0: So then, pagkatapos niyong magpalitan ng number, nagtawagan na kayo?
3: Oo, nakatulog kami ng gabi, mga alauna.
0: Wow! Asa una lang yan kasi ganun talaga. Pag makita mo si Ninya, meron ka namang ibang kwento sa amin. O di naman kaya si Nina ang magkikwento kung hindi ka na makabalik sa mamaylan.
3: Okay lang sa akin, kahit pangit siya, marunong na siya magmahal, okay lang sa akin yan.
0: Ano yung pinag-usapan nyo nung nagpalitan na kayo ng number?
3: Dapat naman yung magmahalan ng isa't isa.
0: Wow.
3: At sakang sinabi ko sa kanya, ganito lang ako, ganito lang trabaho ko, at hindi ka naman mamatay sa akin, pagkakainin naman kita.
0: Oh, hindi nakaano, hindi niyo napag-usapan kung ano tawag dito magtikiman kayo.
3: Nagsalita naman.
0: Ano yung sa plano niyo sa tikiman portion?
3: Yung sabi niya sa akin niya, baka magpunta ka dito, baka hindi ka na darating, hindi ka na malapit sa akin kasi ang pangit ko.
0: Nabanggit mo ba na maglaplapanay kayo?
3: Sabi ko na sa kanya, sinin ko, kahit mapangit ka, importante, nagmahalan tayo at sakang maararo ako sa'yo.
0: Wow, yeah, okay. Wow! Pero maglalaplap ka talaga. Kahit ayaw niya, laplapin mo talaga.
3: Oh, pag ayaw niya, laplapin mo.
0: Padinig nga kung paano ka maglaplap. Isampulan mo nga muna, Dolpe.
1: Sige.
0: Laplap.
1: Kunwari ako si Ninya, ha?
0: Ikaw na muna ipadinig mo muna sa kanya. Yung lap-lap para may, may idea siya.
1: Sandali, sandali.
0: Ipadinig mo sa kanya, Dor. 1, 2, 3. Wow!
1: Ayaw!
3: Susok
1: na nga, ay pala nang tigil.
0: hindi naman yung lap-lap yun eh.
1: Oh, sige. Yung
0: lap-lap ba?
1: Yung lap-lap ganito.
0: Oh, mahina. Hindi pa nakaturbo.
1: Oh, sige, bilis-bilisan.
0: Ba. Nadagdagali sa kanal. Yun. Ikaw nga. Sige, yung version mo naman, Wako. Hindi magkadla do tampo ako karon sa sulokon ta karon.
1: Kunwari Wako. Kunwari niya sa loob kayo ng tamburo.
0: Oo, sige, ikaw nga ipadinig mo sa amin yung laplap mo. Sige nga.
1: Do taga arado ka nagid man.
0: Oo.
3: Sige, ako maglaplap ako ganyan no.
0: Bo, duro ko dugay abi ko dugay abi di ba? Wow, nagsunod lang sa gas sa kinky.
1: Ano lang pa abuman.
0: Daw ginabrihan niya lang ang craft nga garapon.
1: Kang himutahan pa bilo.
0: Kung grabe yung laplap no, parang manyak din siya no. Parang manyak talaga siya.
1: Kasi ang nagsampo sa kanya manyak din eh.
3: Ang sampol to gina ni Dulto, yun lahin man to yun, sup-sup man
1: to gina. Antes ko yung maglap-lap yun, sup-sup gimang ko yan.
0: Ganun pala. Sige nga, ulit nga, ipadinig mo nga ako kasi baka nakikinig ngayon si Ninya, may idea na siya. Paano ka nga maglap-lap ulit?
1: Wako!
0: Sige nga, ulit. 1, 2, 3,
1: action!
0: Ba, dalok-dalok ang animal.
1: Lapot-jack eh.
0: Sige, kung nakikinig ngayon si Ninya, anong mensahe mo?
1: Wako! Wako!
0: Kung nakikinig kayo si Ninya, anong mensahe mo para sa kanya? Kasi magkikita kayo sa darating na linggo.
3: Sabi ko lang sa kanya na mag-ingat lang sa dyan at hindi magpagod sa trabaho.
0: Ba?
3: Para may kondisyon pagdating ko dyan, gagmayang gabi lang siya.
0: Thank you, Gid Wako.
1: Sige, salamat, Gid.
0: 13 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palopo dyan si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si

0: radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 31 minutes after 11 o'clock. Uy, Kaina. Mm-hmm. Wala mo na talupangdan ang ano, ang sunset.
1: Nga aman.
0: Sang pag hapon-hapon na.
1: Nga aman.
0: Kapula-pula. Mm-mm. Those tweeties.
1: Basi ko lang. Muna man lang ito. Huwag nilang na red sun.
0: Ah, red sun. Mm-hmm.
1: Pero naka-experience ko na before.
0: Mm. Sang normal ka pa? Kung abnormal na?
1: Hindi. Tuod. Sa... sa... dito pa ba sa ilo? Kung sa babae ito.
0: Ay, okay. Namin na lang sunset. Sa...
1: pula-pula. Gito yung
0: isang... Kaina. Naka-picture ko.
1: Wow.
0: Oh, pula-pula. Mm-hmm. Pula-pula, walo titi, baboy. Hindi, seryoso, wala.
1: Uh-oh.
0: Ang pagpulay ato kaina, mix na to gali isang haze from Indonesia.
1: Ay, okay.
0: Tapos, di ba, magsaka ka na sa rooftop naton, sa babaw, di ba, gatambay kita dira.
1: Mm-hmm.
0: Tingala ko, nga do, sino na di ang nagtutod sang kampo naman man? Nga do,
1: may aso.
0: Grabing aso. Oh. Amo sa Indonesia pa nagaliyahalin.
1: Amo mo lang ang ginanghambal ni ano ni Kadropang Angelo.
0: Oo, haze gali na siya. Ang ginalinan sina ang wildfire nga nagduging sa Indonesia.
1: Na dason amo to ang baliangas niya mask kamo.
0: Oo, insakto na. Magwa kamo, mask kamo kay Kaina, di ba, nag-ano ko, nagpabukid ko gina. Mm. Kung ano man ito kalain sang adlaw, tapos, ano naman, fog? Hindi man tugnaw?
1: Mm-hmm.
0: Subong ko lang gali na basahan, haze gali to. Mm-hmm.
1: Tiyan mo naman na, guro, ang...
0: Tingala ko man nga ginubun ako subong.
1: Amo naman na, guro, ang sugod sa pagmas-mas naman naton.
0: Hindi ko gali ma-duty, buwas ah. Ang ginubo ko. Naubo ko?
1: Wow. Artista ka rin.
0: Para hindi ko makapanglibre buwan.
1: Amo gali. Pero, hambal sa ako ni...
0: Emian?
1: Ni Mama Mia. Nang kada kada December
0: kada birthday ko
1: no daw ginatakaso kagit
0: oh damo guro mga panulay nga naga nagapakamalaot sa akon
1: natuyaw sa imo
0: oh tingkakadut lang gyud na kay weak na nga akon nga ano mm-hmm. Ang akon nga espiritu sina so mo na nga gasulod gyud blaw ga epekto gyud siya pero ang tutuod lang gyud birthday ko gyud man tuod buwas wala sing celebration kay may duty kami. So, tingbon na lang namon sa Friday. Dito sa Amon Balay, balipili lang ang mga tao ang pwede ito mga kadto. Kaysa gate pa lang i-check namon.
1: Ang may mga ticket lang.
0: Hindi, ang nakatibak lang tanan, lalaki. Kay pagsulod sa gate, amo na, ipitik ang tibak amo na. Di ba?
1: Correct. Sa Japan na.
0: Bali, so good nga nag-XFM na ko. Hindi naging ko tama ka, ano, nag-matured naging ko sa XFM na ko. Kaya hindi na ko, ano, arang, hindi na ko dugay-dugay lang pangihi, ma-selfie, magtalikod, selfie. Amo na bala? Mm-mm.
1: Subong kaya, niya?
0: Kaysa una, abi sa amon, may time mark kami to. May time mark kami. Mag-break mo. Pag-break mo, ma-time mark ka. Tapos, mag-CR ka. Kinanglan mo man na nga ma-selfie. Padala, CR ko, boss. CR ko, ma'am. CR ko, sir. Break time ko, subong. Te, siyempre, sa selfie nga selfie, ipost mo na lang kay guwapo ka permis sa imo nga selfie mo.
1: Wow.
0: So, sang sa XFM na ko, wala, hindi ya selfie-selfie. Tapos, ang management, saligid sa imo nga pagpamalakad sa negosyo, sang amon, katawai lang gidriya. Kaya ti, balaan naman sa aton nga boss nga, kung sino yung pang-appoint ka mga manager sa mga radio station, kapabli na iya sila yung mag padlagan sang sina nga radio station.
1: Yes.
0: So, hindi na kinanglan nga pagpanaog mo, selfie! Pagsakay sa lakyan, selfie! Malakat ko sa pulis, may follow-up ko, selfie! Ti, nagbakal ka pa cellphone nga dasig mo na mapuno ang memory.
1: Correct!
0: Naka-iPhone man tatuod, pero galing kay 5GB lang.
1: Eh? Balikan nyo lang sa walkie-talkie.
0: So, ako nagpasalamat gid sa kay Boss Rimbilito Oy kag Madam Olivine Oy sa kanami gali sang inyong company since nga nag-start ko diri. Nag-isa na gid man kita katuig diri, Dolph, no?
1: Ako may isa naman.
0: Sa September 8 gali, ma-one year na ang XFM sa guy. Ma-one year na kami. Kag kanami sa XFM. Amo na galing hambal nila tuod nga every day is exciting day.
1: Yes. Every day busog kami diya.
0: Yes. Damo pa gid ka palangga sa among mga listener.
1: Correct.
0: Wala ko ni na feel sang una. Subong na feel ko gid ang ilang pag abi-abi kag pagpalangga kay dugay-dugay lang may gadulong sing pagkaon.
1: Correct.
0: Hindi man kami mga patay gutom mo. Pero kung patay gutom kami, kaysa lang sa magdulong nila sa magliwat.
1: Correct.
0: Kay mambal sila lang, grabis na pakaunon sig dasing nga ubos, ganon. So sa subong wala na kami ano, wala na kami time. Mapasalamat ako sa tanan namon nga mga sister station man, sa tanan man nga mga upod ko nga mga manager nga mga gwapuhon man kag mga mabuot kag wala sing gahatag sing gap sa isa kag isa kung sinong nauna. Palarihos tanan kag respetuhanay kag wala may pa senior ya. As long kulig ka mo gabinuligay para mapaangat ang isa ka kumpanya nga nagsapupo sa amon kag nagahatag sing maayong nga benepisyo. Di ka naman kakita subong nga radio station dorp nga amon ni kadlaggo ang sweldo ato na bato.
1: Ay, correct.
0: Di ba? Damo-damo man ta nga radio station na agyan pero wala kita nakatry radio station nga dlaggo-dlaggo ang ginsweldo sa aton.
1: Correct, EJ.
0: Ang ginsweldo nila sa aton same man sa mga naga ululubra sa mga department store na namo man ang aton nga mga sweldo. Ang ano lang gid pala province rate.
1: Yes, kag mag-on may birthday, may bonus pa.
0: Oo, correct na. May cash gift. Nga halin sa boss. So, muna nga pasalamat gid ko nga nabaton ko sa XFM. Kag amo naman ni gali ang last naman namon nga program. Kay nagpasalamat ako sa inyong atanan. Thank you gid. Kag sa iba naman tang Station ma inupdanay. Masaylo naman ko sa Solid FM. Pero iyan mo na Japon ka XFM. Pati ka na. Salamat gid. Lada ko sing station nga sa Iloan. As long ara lang Japon ang pag tawag sinigani, aral ng Japan pagsalig sang tag-iya sa aton. Hindi na ako magsailo sa ibang nga stasyon. Wala na ako pangitawang ng ibang pag kakaedad na ako. Tapos pila na kastasyon na nasailuhan ko. Pero diri ko gid na feel ang tuod-tuod nga relasyon sang isa ka boss kag empleyado. Hindi lang para sa ako na, kundi sa tanan-tanan. Hindi lang sa manager, pati sa rank and file. Palarihos ang tanan-tanan nga pagtatar kag respeto sa isa kag isa. So, sa liwat, madamo nga salamat sa tanan nga manager, sa mga broadcast technician nga partner namon gabi-gabi. Thank you, Gid. Kag sugod na ang beer months. Kag I hope nga kita tanan mangin malipayon. Kay ako, for sure, tomorrow, mangin malipayon, Gid, ko sa akong nga kadlawan. Kay mababato naman ko ang cash gift.
1: Wow! Sana all!
0: Kag sa beer nest, tood, ako naghahambal ko nga hindi ko tayo maghanda mo. Galing kay ti damo man mga bago naman nga mga friends natong nakilala diri Dolph, especially sa kay Sir Noli, mga bago ta na sila. So napilitan na lang ko nga mahanda na lang gid ko kay para makabanding taman sila sa bago naman nga set sang friendship sa XFM na yung market kag sa XFM na nga platform, no?
1: Okay,
0: kay diri ko na feel ang tao hindi mga toxic. Madamo nga salamat mga tech on duty sa liwat. Salamat gid. Boss Tata, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, since day one, salamat gid sa imong kabuot. Kaga kay Ma'am Olivine Oy, thank you so much. See you tomorrow, ma-duty ko Japan kay Friday pa man ang amon na celebration.
1: Kaya ako ya, masal nilang gid ko ya nga ilan na lang kami noto birthday mo na. Advance happy birthday.
0: Salamat gid. Kag salamat man ko sa imo noy nga nag-upod gaman sa ako na.
1: Amo gina kung may pagigugma.
0: Wow! Ay, hindi na yung mo pagigugma niya. Ang imo, ano ang imo ya, if the price is right, why not?
1: Asa muna eh, pero subong.
0: Diba, damadama ta station of the night, no? Since Love Radio Bacolod.
1: Love Radio.
0: IFM Iloilo. Din pagid, amo na, no? XFM na, yes, subong. Oh. So, sinunoy alakapa, subong ko muna na discovery nga taga-barangay Batuman siya gali. Tapos, isa ni siya ang tawo nga pag-apply ko sa Love Radio Bacolod sa nguna. Ang nagsutsut sa kay Sir Win sa Linas. Nga batunon lang kukuno kay para may ipang bato uno sa field mag MC. Kay gwapo ko gali sa muna, Dol. Gwapo ko sa muna.
1: Guya ko blasi mo kanis de. Ay kung ka ba matitang oreg ha. Kung pa niya chimpo subong.
0: Asta si Sir Win Salinas, sa akong na program supervisor sa Love Radio Bacolod sa muna. Manager naman sa subong sa XFM. Correct. Kabankalan. So gamay lang gid nga nga industry magkinilala na man lang kita tanan. Kag amo na nga
1: bali sa production sa una mo,
0: big time, no? Dahil siya ang tigbaton sa mga ma-apply ng mga disc jockey.
1: Tapos kami na nga duwa ang nag-program every 1-3
0: no sa una. Si manicurista pang imong airname, no?
1: Manicurista pa to ako ni Alan.
0: Tapos ang ako naman airname sa una, si janitor.
1: Nan
0: janitor ako airname sa una. Te asa nga nabunyagan naman ta Troy Tisoy, Troy Lumboy, Troy Sikad, Troy Loyloy. Salamat gid kag mayong gabi. See you tomorrow. Good night. Adios, amigas, amigo.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Exciting. XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.

0: Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM!

0: SFM.
1: FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito
4: na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
4: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
6: Mag
2: Sanfon Plus
6: Herbal Oil.
7: Edgar, El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus
2: Herbal Oil. Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: FM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
1: Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sundown Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sundown Gold Herbal Tea.
6: Sundown Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Sundown Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Sundown Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist pain.
9: Kangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sista Pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo?
14: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
13: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
14: Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Exciting!
17: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplitado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil. Assist
9: the pain. Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na assist the pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
6: Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Exciting!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imba.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng mauna ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or pass.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan?
7: Mag Santol Plus
1: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santol Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
1: call your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM.

0: Pinapinap. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble. Kalipay.
5: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad? Bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 6-6 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si

0: suplemento nasa diyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Po si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta nakaturbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake na akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: X. XFM.
10: FM.

0: Exciting!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: ng all-in-one sa presyong magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Cold.
2: Ako si Weng, matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Cold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sample Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.
1: Sample Plus Coffee Mate.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan.
5: Exciting kaayo?
4: Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9. Whisper.

0: Exciting!
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Madalas sa kumpuyan sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako na Saan Tone Vitamin C. Magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Urbel.
1: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kay Dofer may lang maluya ako lawas. Dofer may wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanamikid bala kay Batyag. Kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Saan Tone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea.
6: Clair Skin Beauty

0: Red. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Ahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig ay pagkos ako sa Sister Pain. Nagasigda. Sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Mahusay.
1: Sample Plus Gold.
2: Pagdating sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime o sa karitard na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurong-kurong

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay!
2: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta

0: D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga buti ka. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
5: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santhol Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang pamahit na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santhol Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-Sister Pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-Sister Pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: The pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santhol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: X FM.
10: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM

Duha na nga adlaw sa bulan sa Setyembre, subong at tuig, mga katrampa. Abaw! Kamusta kayo dyan? And of course, at mga katropa peeps, nga nagatutok na sa aton, mga bagong bugtaw, mga nagapulaw-pulaw. Good morning sa inyo and welcome, welcome sa sa programa natin Anxiety Pilipinas. Kaukod, si Katropang Wendell Balinario. Good morning! And syempre mga katropa, subong adlaw at amat-amat na drahimos naman kay may klase sa gahapon. Sa gihapon, may klase kag may obra. Kaga sa ato niya mga katatapapips mandira nga tinagahimos na yung subong ako nagabiyahe na ganiya. Padulong sila mga olubrahan o kung lalagawan man, extended. Good morning, good morning, good morning sa inyo. Ingat ha sa mga nagabiyahe ng subong. And of course sa mga nagasugalaw. Ba na nagasugalaw? New Year. Hindi. Sa mga nag-celebrar sa ilang mga kaadlawan, subong adlaw, September 2, 2026. Happy, happy birthday! Good morning and happy birthday. Magpasalamat ka na kay Lord. Gatay sumungaga. Wow, new day for you. And new birthday for you. Another year. Say mo yung lifetime, di pala. And of course, I would like to greet a happy, happy birthday kay Saya Cyril Diaz. Happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday ha sa tanan niya nag-celebrar sa ilayang kaadlawan. Wala kita da. Kahit lumpia lang ko no. Anyways, mga katropa, itong padulungan ang lakata no, sa nga itong niyang panahon. Subong nga adlaw. Mga katropa, as of 2 a.m. today, September 2026, ang Tropical Storm Pilandok kaya na-monitor sa gihapon sa sulodis ang Philippine Area of Responsibility. Samantala o konsamtang, ang Tropical Storm, kung ng bagyong Saudel man, kung ng formerly Obet bala. Kagang sa pagid ka LPA mga katropa ang ginamonitor sa Guayas ang Philippine Area of Responsibility. Pero ang isa ni ka LPA mga katropa nang upod ni Saudel nga yara sa Guayas ang part of Philippine Area of Responsibility ti may gamay ini nga chance ang mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. So duwa ka bagyo kag isa ka low pressure nagapalibot mga katropa sa ato niya sa Pilipinas. So ara niya si Pilandok sa sulod sang paro tapos ang duha ara sa gwa. That's why kinahanglan naton mangin preparado anytime mga katropa no bow. Wala pa ba nakapanghimo sa mga nabahaan ra sa Luzon, may ara na naman na bagyo. Anyways, let's pray everyone for our safety and of course for our fellows no, sa patag adlaw ya. Oras natin alas 5:04 na. Bugtaw na bala ang mga princess diyan. Ang mga princess of the world, gising na ba kayo? Handa ka na ba? Sa panibagong araw, syempre mga katropa, kay Subong ganyang balkong may klase, kadya kag may obra. So, matamat na himo sa mga mother dear naton. Anong ulam? Nay, anong ulam? Pero kung layo kaya sa imong family or sa imong mother dear, hindi ka na makahambal dahil sa nay anong ulam. Dito ka sa karenderiya, di ganyan kung samon diyo, Tadaisi! Anong ulam? No! Pero syempre, don't forget your breakfast as always. Minambal ko. Breakfast for your body para yung team energy ka all day. Alas 5:05 na mga katropa. Matamat na ka mo comment sa ito niya nga. Official Facebook Live. Kaya live na live kita sa ito niya nga. Facebook Live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa ito official Facebook page. Live na live kita. And syempre mabatian mo kita sa inyong mga tag sa karadyo. Yara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Arnold Rizzer Gilwin. Oh, good morning.
Nakatutok na siya. Balinya dan ako na share si Mr. Jose Marichan kuno ginbansagan man siya nga King of Christmas Carol. Kag pwede naman maka-request kuno sang kanta niya nga Christmas song nga title Child is Born. Oy, sige ang itaon tara di Rebecca Tropang Jelwin. Kung may aray kita dere sang Child is Born na para sa Christmas song. Iti basta gani nga September na ber months na. Te. Ara na gina ang ano no. Ang ato niya nga mga Christmas song nga naga ano na naga galagabong ano, naga sinagabong. Sa mga ano nila daw mga speaker nila, mga Bluetooth speaker nila kung sa ilang mga karaoke. O kung sa mga umaumato ano na ganing may trompa na blanan. Diba? Anyways, mga katropa, aray mo, pagbigyan natin si katropang Jelwin sa yayang request. Sa kay Sir Alberto Norbing Loreno Galia, good morning man. Nakita tayo din ang child is born. When a child is born, katropang Jelwin. But sige, after sa nga nga, All I Want for Christmas by Mariah Carey, magasunod ang syempre ang request mo, a child, when a child is born by Jose Marichan. So, musika ka na kita sa aga. Mga katropa, arin na nga itong mga musika sa Eggs, I Think, Pilipinas.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Good morning, Pilipinas! Teka balik sa inyo mga Tagseka Radio! Nagkabalik ang inyong programa mga katrapaka, Pampu Kakonaga, Adria sa Exciting Pilipinas. Of course, kaupod si katrapang Wendell Valinario. Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, Philippines! Good morning, Negros Island Region! Good morning, Bacolod! Good morning dira sa mga tito and tita naton, sa mga mother dear, and sa mga inday kag tuto ta dira aga pa. Oras natin, oras! Alas 5:19 na, 5:19 in the morning here at XFM Bacolod. Mga katrapahan, rakitat sa gihapon, live na live sa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And of course, mabatian nyo kita sa gihapon sa hindi mga tagsaka radio. Ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Dara kita sa FM nga bond sa hindi mga tagsaka radio. And of course, sa mga katropa peeps natin, Arin Andrea, Sir Norbing, Alberto Norbing Loreno. Good morning. Nagalantaw siya kung nagapamati. Watching and listening from Talisa City, Zone 15, Negros Occidental. Thank you so much sa mga taga Talisa City, Zone 15, dra. Mayong aga. Sa ilaman ni Ma'am Wilma De La Pena. Now, good morning. Good morning. Nga pa matingin sila kuno sa programa naton. Kaya nagalantaw sila subong. Good morning, Ma'am Wilma De La Pena. Good morning. Mayong aga. Salamat sa pagtutok. And of course, sa kay Sir Jeluinte, na play ta ng imong When a Child is Born by Jose Marie Chan. Yon, and then syempre mga katropa, today, medyo damo-damo sa mga, sako-sako sa bulan sang Setyembre. Kay man, wala pa ka pinakaadlaw gani. Damo-damo na bagyo, nagsulod. Oh. Imagine na, duwa ka, bagyo ka isa ka low pressure area sa karong nagapalibot. O kunara, isa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang isa, kabagyo, rasagwa. Ang isa pagkid KLPA, rasagwa. Bawa ba, may masunod pagyo, fully, wala naman. Everyone, again, let's pray for our safety. Of course, for our fellows. And for the Philippines, kay bow grabe no, sa una, you know mga katrapa, hindi gini amuni ang aton nga panahon. Dumduman ko sang gamay pa ko. Gamay man ko gapo. Anyway, sang bata pa ko. Sang bata pa ko usually mga katrapa, matandaan, ginatandaan ko na siya nga from A B C chuchu hasta sa punta. So on and so forth. Mga katropa, okay, una nga bagyo for January 8. Si Anna. O ano da? Oo, mga pangalan, wala ka bagyo. Ginatandaan ko na. Kahit ipasunod na siya, tag isa-isa lang na siya. Oo. Subong lang tawahan niyo wala sa isa kasimana. Tagpila ka bagyo. Gasunod-sunod. Nagatinupadanay. Nabalibot sa Pilipinas. This is what we call climate change, mga katropa. And of course, changes in our environment. Changes in solar system, no? Hindi. Changes na ini sa ato niya, mga katropa. Nga ginatawag ng kalibutan. And more outside in our planet man. Yeah, that's why, mga katropa, dapat we should be responsible with our actions, no? Kahit ting gaguba na, matama, tagubat ng kalibutan. Wala ka pa dyan po nagbago. Napanghaboy ka pa dyan po basura, pangigko ka pa da Japon, kurakot ka pa da Japon, maguba ka pa da Japon bukid, butangan mo ka imong project, di ba? Hello, please. Be better. Abi mo kay makakwarta ka da sa bukid, yakin paguba mo. Mangin happy ka forever. Indi. Mga bata, punta sa ulihi, masuffer sa kainit, kaya wala na ta sa mga kakakuyan, kag kabundukan, kag wala na tubig. Iskan gano'n kapag kamanggaranon sa ulihi, everyone will suffer. Uy, take note on that. That's why nga ting mga katrapa dapat, as early as now, dapat ganit as early as now, dapat before pa lang, diba? Ginubrata na ni, pero like mga katrapa, example, ang tawa niyo subong. Imagine na kaka-experience na ang flooding, drought, and everything. Pero tayo mo, yes to Paxalika, paka mo ganit Japon for job opportunities. Hello. damo din ba na ubra sa Pilipinas? It's just that our system ang nagaguba sang aton nga opportunities. Not the resources in this country, mga katropa, but the system itself. The government system itself. Kaya imbis nga maghatag sang maraming opportunity, especially livelihood for our mga fellows or for aton dira nga mga kasimanwa, aton nga mga fellow Filipinos, imbis nga livelihood, imbis nga education, o kung quality education ang ihatag, gusto nila ya ayuda lang. Te, nami. Anyways, mga katropa, has what I've said. So, let's pray for our planet, not just in the Philippines. Kay look at that, sa iba't mga countries, mga katropa, no? Grabe na gid. So, hopefully, mga katropa, nga magbag-o yung mga isip nyo dyan, especially sa mga may power or ara sa buong sa position to make the decisions. Hopefully, ma-enlightened ka mo dira. Diba lang? Kung wala mo pagi dyan na ano din na feel, wala mo pwede na batsyagan, ambot na lang. Imagine sa Pampanga, sa Binsang Laguna and somewhere in Luzon. Dito sa ila, baha. You know, iban first time nga natabo ang pagbaha sa ila. Even though mga big houses, like mga pangbalay ka, mga may kaya-kaya na ah, nasulod ka baha. How much more us? Diba? That's why nga dapat that should be responsible for our action, decision, and everything, you know? Para nga goods na goods ang Pilipinas at ang ating planet Earth. Oras natin alas 5:25 na, and at this point, from disappointment to what's happening now in our environment, in our world, let's go naman sa aton nga papag-good vibes. Parang auto medyo mabalance lang bala, no? Anyways, para naman sa atin nga pampa good vibes today. Good morning sa ilan ni JJ Makiling. Good morning kuno guwapa. Buto nang mayo ako na ulo. Good morning. Gina shout pa shout out niya ako no. Sila digto sa May Agusan del Sur sa Bayugan City Body Wellness Center. Uy, good morning tira sa inyo, JJ Makiling. Saliwat sa Agusan del Sur, Bayugan City Body Wellness Center. Good morning! And for our TikTok and video for today, Ariyo, so sa mga Spider-Man. At diba damo sa mga, ano lang, sa mga talanawon sa sine, sa cinema. I already watched the, ano, the Insidious. Ano ka rito? Malipat ko sang title sa apunta. Basta Insidious nga, pinaka, ano, ka-updated. Updated. Pero, te, ang Spider-Man, wala ko pa nalantaw. Kay isang manuglantaw, nagid ko abi. Damo-damo tawo last time, like crowded ang mall for that ano ng day para sa viewing no sang Spider-Man. Ano ganun na Spider-Man all day. All day say hi, de, joke lang. Alipat na naman ka, basta Spider-Man. Te mga katropa, wala nakalantaw ang babaeng ito, pero nakalantaw ko sa Insidious. Plus, ti usong-usong Spider-Man wherever you go. Biskan din ka magtulog ka corner sa mga mall sang nag-trending. Gila niya siya mga katropa. May makita ka nagka-costume sang Spider-Man. Pero ari trending sa TikTok sa bongo, Spider-Man! Pero nga daw ka tamaan ka humok. Ari pala live sa bongsa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! TikTok ka na! Sino ka dyan? Spider-Man, nagkiay! Grabe, nadakpan yun si Spider-Man. Nadakpan good siya. Ang iya pa nga costume, color black and red. Tapos nakita siya nyara sa espiyo, naga kiay-kiay. Kahag naga exhibition. mataho mga Spider-Man. Hindi na Spider-Man. Ito yung Spider. Charot. Anyways. Amo na sa mga katrapa. Trending ang bata. Ngayon naka-costume. Good siya. Very nice. Ang costume, I would rate it to 9 out of 10. For the costume, for the stunt, I would rate it 100 out of 10. May pabali-bali pa siya hawak ang liog. Ay, hindi yan kaya ni totoong Spider-Man. Hindi yan kaya. Sa yung totoong Spider-Man, kayang-kaya niya maglupad, magtapik sa kisame, or kaya niya nga magpagwa sang lawa through his hands. Mag-spit, Pero Aria, ang ini naman niya bata, kaya niya mag-kian. Muna yung Spider-Man, humok pa. No, kaya sa mga katropa, ini sa buong video ang tingin na ka mga netizen naging kalingaw sa mga netizen sa TikTok matapos nga titanda niya busy sa TikTok content nga nag-tapik-tapik sa kisame, nag-stunt-stunt nga at as if they are the real Superman doing stunt sipa and then psst ba pano psst. But then this boy, now with 1 million reaction on TikTok and 1.1 million shares. Mga katropa, ginaurahan niya lang sa espejo. 1 million reaction na, sino ka dyan? So yan, pakak na pakak si Spider-Man. Pakak. Inyayaan ang mga Spider-Man entries ninyo. Ako hindi siya Spider-Man entries. Why na no need na costume? Why nagtapik sa kisame kundi nahulog sa katre? Oras natin alas 5:30 na mga katropa. Kagawa katropa, peeps natin diri sa bong. Good morning! Sa inyayaan ni Sir RV Chris Casiris. Mayong aga. Sa tanang yung mga nagatutok sa atin sa programa natin diri sa Exciting Pilipinas. Good morning! Good morning! Good morning! Alas 5:30 na, matamata drahimo sa matamata sa inyo yung mga pamahaw. Breakfast ha, don't forget your breakfast. Mahaw gid ka. Kayo daw, bako gani, basta maka-breakfast ka, busog ka, may energy ka all day. And of course, happy ang iyong tummy. And of course, in addition, para yung bonggang-bongga ang iyong araw. Bukod sa aton nga mga coffee nga healthy this morning with our Santon Gold Coffee Mix, mga katropa nga, hindi lang kape nga healthy, namit pa and skincare mo pa. Tagod nga, coffee nga healthy with Santon and of course with aton nga turmeric coffee beans, malunggay, chia seeds and bangosteen. Plus, mga katropa, mayroon pa sang glutathione and collagen. Ang kape nga, papagwapa pa ang Santon Gold Coffee Mix. And of course, mayroon pa kita sa mga coffee man para sa inyo, especially nga itong premium D3 coffee mix para sa mahilig sa mga kapeng-kape ang lasa. And for our mga non-caffeine intaker man, kung mga hindi mahilig sa caffeine, mayroon man kita sa aton nga Santon Plus Coffee Mix. And yun naman niya made of ingredients nga para gid sa mga hindi mahilig sa kape pero gustong-gusto ang kapainit sa ilang alawas o kung sa ilang atyan sa aga with 66 nutrients. Of course, with its ingredients, mangosteen, soya beans, and malunggay. With Santon Plus Coffee Mix. Also, don't forget man your vitamin C sa atong tiyempo sa karon. Meron pagin sa mga haze sa bunga na batsyagan. Mga katropa ko nakitaan na naglambot direya sa probinsya sa Negros Occidental, sa Negros Island Region, sa ibang pinga parts sa Philippines, sa Metro Manila, sa Palawan. Damo, no? Damo ng mga lugar na lambutan sa haze, mga katropa. Nga ti, suspected from sunog sa Indonesia. Nga almost 1 week na ang sunog. Nga wala natap na mga katropa. Dito sila kagulangan. That's why ang haze sini ako ng mga aso-aso sini nga naglambot na sa Alipuok, taglambot na diriya sa aton. Yeah, which is not healthy for the body man. That's why always take your vitamin C para protected ang imong alawas batok sa balatian and mga flu mga katropa and makababaskog sa imong resistensya adlaw. Ano pa bala? Ang perfect nga imno and of course ang aton nga Santo na vitamin C. Ang perfect nga vitamin C for your body from Yes to Health Incorporated. Mga katropa, thank you so much again. And of course, sa tanagang mga nagupod sa ato na programa sa Bunga Agaw sa Ilaya ni Mama Jessica Gonzalez. Good morning sa Ilaya ni Mama Jeneline Avila Ibanez. Good morning, man. Thank you so much sa tanagang mga nagatutok sa ato sila programa. Sila ni Tamay Maidra, good morning kay Tita Daisy, kay Tita Gracia, mayong aga. And kanong Junjo, good morning mo nila sa mga nagabiyahin na, sa mga dalano naton sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, e-bike drivers, sa mga jeepney drivers naton, traditional and modern ha, sa aton nga mga taxi drivers, and of course sa mga TNVS ako ng mga transport network vehicles naton dyan. Good morning sa inyo! Ingat, ingat, ingat! Sa mga nagabiyahin ng estudyante o kung mga manag-ubra o kung mga kapwa natin na working adults. Good morning! Good morning sa inyo. And of course, thank you so much. Kita kits na naman buwas. And saliwat gali sa mga nagasalibrar sa ilang mga birthday sa Kung Kaadlawan. Happy, happy birthday! Once again, happy birthday kay Saya Cyril Diaz. Happy, happy birthday! God bless you and more blessings to come. Happy, happy birthday to you! Happy, happy birthday! Thank you so much mga katropan. Kita-kits na naman bukas dito lang sa Exciting Pilipinas. Every morning, kagdugay-dugay magabulos naman ang ato programa. Sa ato programa din The Secret of Health. And after that, timbalitaan na naman kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Hindi na napaglisua pang inyong mga tagsaka radio. Thank you so much and keep safe. Happy, happy, happy, happy Wednesday!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
4: Pumibili sa mga butika.

0: ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: XFM.
6: FM.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: XFM Exciting!
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan na ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ninyo ikaw ang lawas, pirmi mo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, man nagadala bala infeksyon sa ato sining lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan naton kung healthy ang ato sining kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi ang ato sining immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agudto nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sining text hotline 0950975697.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kagang ato sa ninyo pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ninyo kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
5: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man kina-welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga benepisyo.
3: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, tasubong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
5: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imo sini nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imo sini pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
3: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata, kung hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. No, sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
6: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko

0: Miracle Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: Ano ining type 2 diabetes, Dok Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sininga lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukoning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, karason kung nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no? General sininga classification, may duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. And then kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaon nun that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininaga siling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sa ni ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa naton sang HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas ang aton sining blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sining blood sugar, kung makita nyo sa inyo sining mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kung ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kung magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kung mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kung anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo.
2: Ine, Sir Josil, kung iron mong emosyon ikaw galingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, ito ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na ginainom. Gusto

0: ka.
1: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired din eh, anytime pwede ining mag-spike liwat, Dok Leo.
2: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
1: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagapa inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
2: Ang isa ka rason sa Sir Josel no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sining lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sininga cellula sa tawag o kon mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kon padlock, pero hindi naga-function ang ining liabi kon imo sini gamiton.
1: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gid jagbatyag.
2: Correct.
1: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
2: Diri kita Sir Josil ano sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kon amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotice nga aton sini mga tagpalamati, bulo man tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kon amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
1: Hambal nila ko no, ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes, na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
2: Mm-hmm, correct.
1: Kay kung why ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
2: Depende Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Mm-hmm. Pero susubong bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan. Mm-hmm. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
1: Bisyo in short.
2: Yes.
1: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinitawag nila beer fat.
2: Yes.
1: Ang ano bla tambok ang dala sa inom sang beer.
2: Mm-hmm.
1: And then if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
2: Correct Sir Josil.
1: So kung tamad ka maghulag, eventually nagakos man ina sang diabetes.
2: Sakto Sir Josil, no? Ilabinigid sa panahon naton subong daw more nakita sa pahapos bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
1: No.
2: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotion nga washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotion nga machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya Sir Josil nga nagapahapos sa ton sininga kabuhi pero nagapataas mo sa risgo sa banatian.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil

0: gamay-gamay mla nakaon ko. Te, ma'am, bal, pila ka beses ka mag-count sa kadlaw, niya kada oras.
1: Ang problem, abi, sa amo nga mentalidad, Sir Josiel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot, bala, gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay, nga nagsululupot tungod sa ton pang ginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobli o ni Dok Leo?
1: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josiel, nga hindi umanigin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang?
1: Nga, abibalatian pa.
0: Oo.
1: Oh. Manggad na lang. Pero kung wahi man lang sa manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto sa ni Sir Josiel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda naton nga hambalon nga.
0: Palanublion. Sulundon.
1: Sulundon. Mm. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ganikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nag-suffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes. The secret of health. Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. In not speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano nato inimalikawan. But speaking about this, ang isang ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sini, Dok Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Josiel, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ang gitawaga mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josiel, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
2: Ako si Amelia.

0: now available in your nearest drugstores.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid,
3: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secrets of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidari, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon na ton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa matsuggestan natin sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gin natin o kung na ginakaon gin natin, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein natin dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang nga igo

0: lang nga mahandol sa imo sa lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga ang termino sa ibang Blaster Josel daway na sang buwas.
1: Plus gold. Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mahambal nga ti may kwarta ko, baklon ta lang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon ta lang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amon nga stage. Yeah. Kag kun ara na kita sa amon nga stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo.
0: Kung ang damage, Sir Josel, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
1: No.
0: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo ba kadamo sa igasto mo sinadira, hindi na na mauli. Kung baldane mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josel. That's why pinakamanami, again, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action balagi ng bal na ton, maninguha kita kung paano na ton mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
1: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ng aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Doc Leo?
0: Sir Josel, no? Pinaagi sa mga pagkaon na ton. Kaya ng mga prevention tips bila na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag-abot iya, Sir Josel, no? Sa mga ginasulod na ton sa aton sininga ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josel. Sa yadtong may mga insulin resistance.
1: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Doc Leo?
0: Correct, Sir Josel.
1: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
0: Yes.
1: Kung may ginabalik, batsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
0: As much as possible, Sir Josel. Kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
1: Di ka uyon ko nung kautan, mamalani ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
0: At tali, Sir Josel, hindi manggit na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit manggit. In fact, Sir Josel, ano, pag-abot sa lamisa, bla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe, bari kung din ang una maubos.
1: Spaghetti.
0: Correct.
1: Pero damo kita kung tani sa makuha sa tinanok nga kamote.
0: Tama.
1: Because that is supposed to be a replacement sa naandan na ton sininga kanon.
0: Tama.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold.
1: With that, speaking about this moringa o konining balunggay, sa Santone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Santone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Santone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Doc Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
0: Yes, Sir Josel. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si ni Sir Josel sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya Sir Josel like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-ang ko ni sa sansarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josel, ano, parang hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kun mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josel, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag?
0: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
0: Again.
1: Again.
0: Yes.
1: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang santon na plus gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
0: Yan ang recommend, Sir Josel, ng raw.
1: Okay. Hilaw, ha?
0: Kaya in fact, ang mga sangkap sa aton nga Santon Gold Capsule, tiwa yung manigin lata mo. Tiwa yung manigin luto, maayo. At so, ginarecommend na ton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josel, ginarecommend man siya nga raw kung gamiton man para dira.
1: Nga ang may garlic pa sa Santon Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
0: Hambal sang kilala ko sa Sir Josel, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila per me.
1: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
0: Yes.
1: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
0: Correct.
1: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad ha, nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Santon Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining alawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-inchindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako gali mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining alawas?
0: Yes, Sir Josel, no? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan itong mga taong deficient ang vitamin D sa ila sining alawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga taong deficient sini.
1: Amo na ka-importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng daan subong sang type 2 diabetes o kon ining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
0: Mm-hmm.
1: In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gid ang mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
0: Mm-hmm.
1: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si makauturan, Dok Leo.
0: Ang isa si Sir Josel sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josel, eh. Tungod dong kay isa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man naton kagun may mag-suggest sa aton ti daw budlay man bala kong kaisa lubagon. Pero ibasin aton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josel sa manaming nga pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka. Kagun diabetic ka nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josel, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining cellula, kag nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira. Amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining cellula, kay may Santon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kung may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining cellula, sulod absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsige-sige taas ang aton sini kalamay sa dugo.
1: As a stepping stone sa aton sini nga diskusyon parte sa vitamin C. Kon balis karon ta ini, ang sige-sige sini nga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
0: Tama.
1: Ining pagdugo plus aton sini nga mga ngaragngag gilagid
0: tawo ta,
1: ngislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sini nga lawas.
0: Correct Sir Josil, kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sini nga lawas. So dapat sudlan gid naton, suplayan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may cellphone kang Vitamin D3 ka pa, mabili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel. Kay kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi?
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig ni siya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito ni sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis.
1: Mm-mm.
2: O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sa nga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sa nga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas sa aton sa nga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Ross Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lizarri Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kanto ka buda from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami minister nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Sister Pain!
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tulid sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
11: Sister Pain!
12: Tanggal!
7: Battle pain fast and safe. Sistapain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: XFM.
20: XFM Network Philippines.
21: Mga katropa. X

Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express Balita. Labas kang eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM News Express Manila.
1: XFM tayo, mala sa East Biente na. May aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsiling kamat sa buong bayan sang kalibutan. Welcome na rin sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan ng Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropad, lao kita sa buong sa Miyerkules. Setyembre 2, tuwag 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinar.
1: Kag si katropang Franz Sandro Borgo. Sige dulong naman sa inyong mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira sa aton, sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Kag mga katropa, ang XFM Sagay City, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 87.5. Kag sa XFM Caban Calan City naman, sa radio frequency nga 106.1. XFM Canlaon City mga katropa, sa radio frequency nga 101.7. Kag sa Dason, ang XFM San Carlos City, sa radio frequency nga 98.9.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa ating yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. May haraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre ang aton nga official streaming apps ang XFM Philippines. Mabatian nyo na mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, Tumindanao. Kag ma-access na ninyo mga katropa ang aton nga streaming app, ma-download nga libre sa Google Play Store, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network.
2: Mga katropa, may aramang kita sa text line dari sa itong istasyon. Ang ato niyang numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:22 na. Mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
1: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Haze na monitor sa rehiyon apang hindi makalarma. Banwasan lakas sila na may manubong air quality suno sa OCD NIR.
2: Kapin 2 milyones pesos ng smuggled cigarettes na kumpiskar sa syudad sang San Carlos.
1: 5 billion pesos ng budget ginalantaw sa Bacolod para sa 2027. Kaya sa itong mga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita. National News.
1: Pagsoksok sa face mask, ginapanugyan sa publiko bangod sa haze gikan sa pungsod Indonesia.
2: DILG kag PNP magatukod sang quick reaction force sa pagtapna sang krimen sa mga buluthuan.
1: Kag sa itong mga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita. International News.
1: Death toll sang Nepal flash flood nagdangat na sa masobra 900. Missing nagsaka sa masobra 4,000.
2: Kapin sa 900 ka mga estudyante na luwas gikan sa flash flood sa Nepal.
1: Kag sa itong balita sa sports, Lionel Messi magaritiro na sa Argentina team matapos ang masobra duwa ka dekada.
2: Sa ito naman nga showbiz balita, mga katropa, nagpangayo sang patawad si Governor Lilia Pineda matapos sa sulob sining designer outfits sa pagbinaha sa flood response sa Pampanga.
1: Kag sa aton karon mga katropa, nga balita espesyal, makaupo naton si katropang James King. Gipaloon tani bla karon mga katropa ang pinasahi nga breed sang manok. Alas 6:24. Inyo na ba tayo ng mga pangulong dinalan sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, ay naginadalong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At na padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Ginakabig sa Office of the Civil Defense Negros Island Region nga hindi makalarma ang air quality sa rehiyon bangod sa haze nga gikan sa pungsod Indonesia kaagpatay ng ilang nga pagbantay. Sunod sa kaydo nato Sermino III ang Regional Director sang OCD-NIR bangod sa presensya sang haze sa pungsod may pila ka mga lugar nga deteriorate ang kondisyon sang hangin sa bahin sang Luzon, National Capital Region o kon NCR, Calabar Zone kag Mimaropa ang nagresulta sa environmental kag health hazard. Dunga pa ni Sermino, wala pa sang dako nga pagbago sa kalidad sang hangin sa Negros Island Region apang ang banwa sang La Castellana. Makabi nga very unhealthy ang hangin kag ginahibalo pa sa karon kon ano ang iban pa nga mga kabangdanan sa paglalas sa kondisyon sang hangin sa nasambit nga banwa. Gayon kumpirmar man sa siyang regional director nga ang mga tupad nga mga banwa sa La Castellana ang nagapabiling nga normal ang kalidad sang hangin kag iyang nga gipalabot sa publiko nga magsuksok sang N95 face mask para malikawan nga mahaklo ang haze. Kung madumduman, nagresulta ang haze sang Lapnagon nga wildfire. Ukon ng ang kabagdanan sang haze ang bangod sang Lapnagon nga wildfire nga nagluntad sa pungso ni Indonesia kapit ni sa nakabulan kag nagapatay ng pagtapna sa mga otoridad sa paglaptas sang kalayo.
2: Ginakumpirmar man sang Environmental Management Bureau Negros Island Region na kon EMBNIR kahapon nga apektado man sang haze ang Negros Island. Sunod sa kay EMBNIR Regional Director Vicente Los Banyes, hindi pa nila mapatod kundi inagaling ng haze nga nagtabon sa pila ka bahin sang isla. Bangod sa nagpaandam naman ang ahensya sa publiko nga mas maayo nga magamit sang face mask ilabi na sa mga individual nga mayara sang respiratory illnesses sa kon mga balatian sa pagginhawa. Samtang may mga bakit man sa pungsod lakip ang Metro Manila nga nag-report man sang presensya sang haze.
1: Nakakumpiskar ang kapin 2 milyon espesos ng smuggled cigarette sa pantalan hinamtang sa barangay 6, siyudad sa San Carlos, gabi sa Agosto 31. Ang mga nadakpangin kilalakanday Nor Hamin, 30 anyos, kag alias Al-Saif, 24 anyos, lunsay mga residente sa Balamban, siyudad sa Toledo. Sandig sa San Carlos City PNP, ang palabot sa ilang impormasyon sa Philippine Coast Guard San Carlos Substation nga may arasang isa ka van nga may dala nga mga smuggled cigarettes. Nakita sa sulod sa salakyan ng 33 ka mga master cases ng native cigarettes mga nga may unod nga 60 ka mga reams kag may arasang kabugsan nga balor sang 1,980,000 pesos. Sa karon na nakauno sa kustodiya sa kapulisan ang 2 ka mga suspek para sa nagakaigo nga disposisyon kag investigasyon.
2: Dako pang isa ka senior citizen nga lalaki bangod sa illegal nga pag-refill sa butane canisters sa Purok Riverside, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod hapon sa Agosto 31. Ang nadakpan ginkilala sa kay alias Milo, 72 years old, kag-residente sa nasambit nga lugar. Ginlunsar sa Bacolod City Intelligence Unit matapos magkabaton ini sang reklamo gikan sa kompanya sa mga butane nga ang naaresto nagapatigayon sa illegal nga operasyon angot sa pag-refill sa mga canisters. Nakuha sa suspect ang 14 tanan ka mga 50 akon sa mga 50 kilograms nga liquefied petroleum gas akon LPG canister, kapin isa kalibo ka mga canister sa butane kag mga equipment sa para sa refilling operations. Nagagwa sa investigasyon nga ang suspect ang nag-supply sa bugos nga lugar kag sa karon nakahunong sa kustodiya sa ang kapolisan ang senior citizen para sa nagakaigo nga kaso.
1: Nagapabiling at large ang suspect nga nagbuno patay sa isa ka mananagat sa Purok Pilit 2, Barangay 6, siyudad sa Bacolod, kagahan sa Agosto 30. Ang biktima ging kilala sa kay Delmar Tolosa, residente sa Barangay 6A, siyudad sa Victorias, samtang suspect ging kilala sa kay Alias Joshua, ka residente sa Barangay Banago. Sunod sa kay Police Lieutenant Conan Gadayan, ang station commander sa Bacolod City Police Station 2, ginaasikaso na sa pamilyang bangkay sing ilang ay mata kag mga dokumento para sa pagpasakas ang kaso batok sa suspect. Duga pa ni Gadayan, nagagwa silang investigasyon nga nasaskuhan lang sa suspect ang biktima bangod wala na sang iban pa nga motibong nakita sa natabong krimen. Kaginapatihan nga nagpadulong ang biktima sa lugar agon nga may baklon nga krudo. Kumadumduman na sa puwan ang bangkay ni Tolosa sa lugar nga dugoon kag may arasang pila sa dugan nga tugas ang pagbuno.
2: Ginahulat ang desisyon sa pamilya sang biktima matapos ining ginlabo sang iyang hinablo sa Hacienda Fuentes, Barangay Mabini, siyudad sang Escalante Gabis sa Agosto 30. Ang biktima ginkilala sa kay alias Benjo, 64 anyos. Samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Jetro, 25 anyos. Hinablo sang biktima lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang officer in charge sang Escalante City PNP, madugay na nga wala sang pag-insyendihanay ang suspect kag biktima apang naglabota sa pagpanglabo nga nagresulta sa kamatayon sang senior citizen. Dugang pa ni Benitez antes natabo ang insidente. Ginhulat sang suspect ang biktima kag sang nakita sang hinablo sang iyang tiyo gilayon niya nga ginlabo sa magkapila ka beses ang biktima. Pagkatapos ang insidente gilayon man nga nagsungka ang suspect sa kapulisan kag sa karon nakahunong na.
1: Patay kisa kabako operator matapos siningagin tiro sang riding in tandem ng mga suspect sa Banilad 1 barangay ng Cabanwas ng Ibimagalona gabi sa Agosto 29. Ang biktima ging kilala sa Kailino Santillan Jr. 53 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Sa next investigation sang Ibimagalona PNP samtang sakay sa motor ang biktima, ginapatian nga ining ginsundan sa mga suspect kag tiro sa makapila ka beses. Nakaagom sang pila sa guya kag ulong biktima nga nagresulta sa iyang kamatayon samtang mga suspect nagpalagyo padulong sa wala matumod nga direksyon. Nakuha sa lugar sang insidente ang motor sang biktima kag isa ka balas sang wala matubon nga kalibre sang armas lutang. Sa karon nagapatay na investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sang krimen.
2: Ginabulubanta nga magalabot sa 5 billion pesos ang proposed budget sa Bacolod City Government para sa tuig 2027. Sunod sa kay Councilor Thaddeus Saison, yara pa sa proseso sang preparasyon kag pag-review ang proposed budget para kagini ang i-finalize pa. Ginpahayag nga halos tanan yung mga departamento sang city government nakapasa na sang ilat tagsa-tagsa ka mga budget request. Yara naman ini sa proseso sa pag-slashing o kung pag-adjust agud magsanto sa available nga sources of funds. Madumduman nga 4.7 billion pesos ang approved budget sang Bacolod para sa subong at tuig 2026. Apang ginpatag ni Saison nga ang 5 billion pesos nga project para sa 2027. Isa pa lamang ka tentative nga kandidad para mahimo ini nga kung mahimo pa ini nga magbag-o sa subong yara na sa proposed budget sa City Budget Office kag igapadulong ini kay Mayor Greg Sataya para sa iyang review. Pagkatapos ang pag-review kag mga adjustments amo pa ini ang manginbasihan sa pagbuo sang final nga proposed budget sa Bacolod City for 2027. So pagka sa Saison, mas mataas ang budget request ng kalabanan ng mga departamento para sa 2027 ikumpara sa ilang agin pangayo subong at tuig 2026.
1: Gina-explore ni Deputy Speaker kag Bacolod City Law District Representative Alfredo Abelardo Benitez ang paggamit ng solar power battery energy storage systems kag smart microgrid technology bilang posibleng solusyon sa pagpaayos ang reliability kag affordability sa kuryente sa syudad. Sino kay Benitez, nagpakig-sapol siya sa mga representante sang isa ka technology company agud talakayan ang nakalain-laing energy technologies na may mo makabulig sa pagpalig-on sang power supply sang highly urbanized city. Si Saman ini bilang paagi sa pagpanubo sa mga power disruptions nga nag-apekto sa mga panimalay kag mga negosyo sa Bacolod. Pinagi sa paggamit sa renewable energy kag advanced energy storage systems, ginatanaw nga mahimo mapalig-on ang supply sa kuryente kag mapauswag ang serbisyo sa mga konsumidor.
2: Ginaplano sa Sagay City ang pagtukod sang isa ka 101.2 megawatts nga floating solar power project nga magalapad sa ginabalubanta nga 105 hektarya sang tubig sa barangay Himugaan Baybay. Ang proyekto nga gintawag nga 101-200M WAC Solar on Water PV Solar Project. Ginapaabot nga mangin isa ka dako nga renewable energy investment ini sa syudad. Nagpakikita naman ng mga representante sang Lake Sun Energy Incorporated kay Sagay City Mayor Leo Rafael Cueva sa iyang opisina agud ipahibalo kag ma-update ang city government na hanungod sa proposed floating solar project. Ang solar on water project nagatinguha nga magdugang sang renewable energy source sa lugar kag makabulig sa pagpalapnag sa paggamit sang limpyo kag sustainable nga enerhiya.
1: Alas 6:33 na mga katropa, inyo nabatayan ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: Mga katropa, itong padulungan naman ang mga detalye sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Mga katropa, magsuksokin kita sang face mask bago nagpagwas ang pandam ang Office of the Civil Defense o kon OCD kag lokal nga panguluhan sa publiko, partikular sa mga residente sang Metro Manila kag kaiping nga mga probinsya, nga magalong sa hindi maayo ang kalidad sang hangin tugas sa madamol nga asungan na galin sa sunog sa kagulangan sa Kalimantan, Indonesia. Sino kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro? Madabol nga aso halin sa wildfires sa Indonesia ang nagsulod sa pungsod matapos gindalas ang hangin padulong sa rehiyon. Bangod sinibisan ng pila ka mga LGUs ang nag-issue sa ilang kaugalingon ng mga advisories. Sa liksa report na record ang madabol nga layers ng haze nga nagtabon sa skyline sa Metro Manila nga maathag nga makita rin sa Antipolo City, Rizal, alas 5:48 sang Martes sang aga, Setyembre 1. Ginpatag sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, kung DNREMB, nga patayan ng ilang pagbantay sa kalidad sang hangin sa mga apektadong lugar, ilabi na sa National Capital Region, Calabarzon, kag Mimaropa.
2: Ginatugyan na sa karon sa Department of Interior and Local Government kon DILG ang mga pribado nga buluthuan ang hugot nga pagbantay sa mga nagasulod sa eskwelahan agud gilayon ni madakpan ang mga nagadala sang armas. Sunod sa kay DILG Secretary John Vic Rimulya, magapahamtang sila sa mga gwardiya sang barangay sa mga pampubliko nga buluthuan agud magpatigayon sang mandatory checks sa mga bag sa mga estudyante. Tinutuyo sa nasambit nga tikang nga malikawan nga masul ang nagaluntad ng mga krimen sa sulod sa mga buluthuan. Gindugang sininga nagaplano sa Quick Reaction Force ng Philippine National Police o PNP nga gilayon nga magasabat sa nasambit ng mga isyo. Liwat nga ginatagan man pagtamod ni Rimulya ang importansya sa pag-angkon sa hugot nga gun control sa pungsod kung sa dain nagkadapat nga dugangan ang penalidad sa mga nagapabaya sa ilang mga service firearms.
1: Naglabot na sa 5,835 ang na-record nga kaso sang leptospirosis sa bugos nga pungsod subong nga tuig sunod sa Department of Health. Naka-record sa pinakamadamo nga kaso sang National Capital Region. Nga may 1,733. Samtang yara naman sang 632 kakaso sa Central Luzon. Kag 561 sa Cagayan Valley. Base sa pinakauling data sang DOH, mas manubos ang 19% ang kabugusan nga kaso kung ipaanggid sa 7,187 nga na-record sa kapareho nga period sang nagligad nga tuig. Nagnubo man ang numero sa mga napatay halin 764 sang 2025, tuptob 385 subong nga tuig. Gipanungdon ni DOH Epidemiology Assistant Secretary Herna Manatad sang ang sinuman nga nag ubog ukon na expose sa tubig baha nga gilayon magugas gamit ang habon kag matilo nga tubig. Importante man nga magpagpangayos ang gilayon nga medical nga attention agud mahibaluan sang maayo ang kondisyon kag mahibaluan kon kinanglan ang prophylaxis o kon preventive medication.
2: Ginalerto sang US Embassy ang mga otoridad sa Pilipinas batok sa paglaptas sang peke nga visa kag dokumento matapos madakpan ang isa ka aplikante nga nagpresentar sa mga ini. Sunod sa US Embassy sa tion nga may matukiban sila nga mga peke nga dokumento gikan sa Pilipinas, gilayon nila nga ipahibalo ini sa mga otoridad sa pungsod. Ginpahanumduman nila nga ang paggamit sang peke nga mga dokumento magaresulta sa lifetime ban sa pagsulod sa US.
1: Alas 6:38 na mga katropa, inyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa National kagining na dulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Padulungan tayo ng mga katropa, mga detalye naman sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
1: Ang makahalalit ng flash floods malapit sa borders ng China nagpatay sa hindi magnubo sa 903 ka mga individual sa Nepal, samtang ang kadamon sang missing sa pungsod nagsaka sa 4,247 sunod sa Disaster Authority, samtang ang mga rescue efforts ang yara sa ika-anong adlaw. Una na nga gikumpirmar sa Chinese state media ang 16 ka napatay kag 546 ang missing sa Tibet nga nagdala sa kabugusan nga kanamon sa 919 ka patay kag 4,793 ang nadula. Ang listahan sa mga nadula sa Nepal nagalakip sa 592 ka mga foreigners. Nagalakip man ini sa 933 ka mga mamumugon sa mga hydropower projects sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority. Ang Amerika kag Canada nagpledge nga maghahatag sang $3.6 million kada isa bilang humanitarian aid sa Nepal. Ang UK nagtanyag sang $6.8 million samtang ang UN nagpagawa sang $2.5 million sa emergency nga pondo kagang mga bulig nga ginhimo sang European Union sang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies kag madamo pa.
2: kapin sa 900 ka mga estudyante kag desisize ka mga staff ang gin-evacuate sa isang kaeskwelahan sa Bedor, Nepal antes sila nalabot sang tubig baha. Sa Agosto 26, si Headmaster Surahendra Dawadi yara sa Tribhuvan Trishuli Secondary School sa nga accountant sa eskwelahan na nakabaton sang paandam na hanungod sa nagahilapit ng baha. Gitpahayag nga nakuha niya ang impormasyon gikan sa isa kahimata sa Rasuwa nga una na igo sang baha. Gilayon nga ginauntat ni Dawadi ang klase kag ginsugdan ang pag-evacuate. Ginmanduan man sini nga magdulog ang mga bus kag padulong nga padulong sa eskwelahan. Kag ang iba ng mga ginikanan nagkuha sang ilang mga kabataan samtang ang iba naman nagpasakay sa ilang mga bus o kon nagdalagan pa kadto sa mas mataas nga mga lugar. Ginabulubanta nga 14 minutos lang nagligad sang ginlabot sang nagilig ang tubig kag luna nga ang nasambit nga eskwelahan sang nagtabok ang mga katapusan nga bus sa bago nga taytay kag narumpag naman ang daan nga taytay sa lugar.
1: Alas 6:40 na, hindi na pati ang mga detalye sa Balita sa International. Kag mga katropa, ano yung kinadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix?
3: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
1: Mga katropa, ito padulungan ang detalye sa sports.
0: Express Balita, sports.
1: Inanunsyo ni Lionel Messi nga magaritiro na siya sa Argentina national team sa edad nga 39. Hindi pagkatapos ng duwa kadekada nga pagtiglawas sa national side. Si Messi ang nagampang sa anum ka mga World Cup ang nagdaog sa tournament sa Qatar 2022 kag ipamunuan ng Argentina sa finals subong 2026 kun sa diin ginluto sila sang Spain. Una siya nga nagampang para sa Argentina national team sa 2005 sa isa ka friendly match batok sa Hungary. Sunod sa kamatayan sa iyang amay nga si Jorge sa Agosto, ipayag ni Messi nga nagapang-alang-alang na ining magpadayon sang pagampang sang football. Magkatapos sa 2028 season, ang kontrata niya sa Major League Soccer Club sa Inter Miami. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na, super healthy pa, Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: At napadulungan ng detalye naman sa balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, ining si Pampanga Governor Lilia Pineda naman mga katropa ang nagpangayo sang sorry matapos mga katropa nga spotted ini siya sang ini siya ang nagpadulong mga katropa sa nabahaan sa area o kung sa area sa Pampanga mga katropa sa pagpatigayon nila sang Pampanga flood response mga katropa nga nagasulob sang mga designer outfit o kung sang designer outfit nga Prada, Burberry, kag Balmain mga katropa. Kagambal sa mga netizen, nagpakadto ka sa baha ako no nga amo na ang iyaya nga ano nga outfit para ano para ipamukha nga ti ikaw daya amo na outfitan mo sa baha pero ang iban nag-suffer tungod sa nasambit nga pagbinaha. Mga katropa, no, nagpangayo sang patawad ang 75 years old nga si Governor Lilia Pineda matapos nga nag-viral ang iya sininga litrato kag video sang iyang anak mga katropa sa Pampanga no nga si Vice Governor Dennis Pineda. Kag ti mga katropa duhagi ni sila nakasulob sa mga designer outfits samtang nga nagpadulong digto sa mga nabahaan sang ginsalanta sila sang habagat mga katropa tinalikdan niya nga semana. Kag ti usually mga katropa ang mga netizen daan sipat na ning mga mata sa karon nakita gidigto ti amo ni ang Prada, Burberry, kag Balmain nga mga ano mga katropa no nga mga brand ti mga katropang bili sa nayadaan niya hundred of thousand of pesos kag mga tag 5 digits to 6 digits mga katropa ang presyo no amo na yang presyo. Imagine amo na ang sulob nila tapos mga gabahaan to gabaton lang kuno sang ti mga tag pila-pila bala ka kilos ang bugas katropang France na lang mga nakaputos-putos na mga food packs kag ti yawan paglimpyo sang ilabalay dito na init ang mga netizen sang time nga to sang nakita sila yang amo na ila pangabayo sang pagkadto nila so nagambal si Governor Lilia nga nagkamali kami amo nang iya nga nangin pahayag Kag nagpangayo siya sang sorry, may angot digto sa sulob nila kag sa atong tinag-trending nila nga picture kag video nga duwa. Kay kun tuloko mo lang mga katropa, kung wala ka pala may idea sa mga brand, do hindi mo man maano mo, hindi mo man pala mabalaan kun ako wi magtulo kay ti wala man ko sang amo nga mga brand, sang bayo, ti do ka normal lang tulokon daw mga ti do ako yung mga okay ukay mga amo na bala. Pero gali, branded ni mga bayo nila ni ho. Hindi lang yati kita ya di taya makita kay ti wala pa tanay kakita or wala pa tanay kaagi bakal, pero mga katropa branded bala ti nakita gid sa mga netizen nga sikat ang mga mata no. Ti ang rason din isang governor nga ti kinahanglan abi namon sang kapote kag sang do jacket bala makaprotect kuno sa ulan, amo na nga ti amo na kuno ang ginsulob nila that time kag wala man sila kuno sa intention ang ti magpakita-kita abi sang yaman no kun ila nga mga ano bala kung mga ilang nga mga napundar na sa pagbinaka mga katropa nga biskan sa bayo lang lamang na lamang sila, pero natinag sorry siya mga katropa sa nasambit yung outfit sa pagbinaha. Pero ti ambalya nagambali sa nga hindi man sila kung manggaran nun gid ambal ni Pineda, pero ambalya meron naman kaming konting pera murang yan naging pahayag mga katropa. Pero ti mga netizen gambal nga at ti sana all na nagamo ng mga netizen at ti kami di ginabah ha, tapos kamuda naka Burberry kag naka Prada. Te, kamuya ano dang inyo yung mga branded nga bayo, no? Te, galing anhon mo na kay biskan branded ginabaka ang inyo nga nasakupan. Mga katropa, oras naton 6:45 na kagang aton niya. Nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ating nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging. Manami gid gamiton papaputi sa itong mga panit bangod sa mga natural sininga ingredient. Nami man para sa bugos ka pamilya kay antibacterial, madula gid ang germs kag baho sa imong lawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre mayara pa kita sa isa man kahabon para sa mga mahilig naman sa glutathione and Kojic. Inimpunan pa sang virgin coconut oil kon sang VCO sa ato naman yang Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:47 ni mga katropa. Ang oras na doon kinakulabos na karapang Wendell sa mga produkto sa Yes to Health. Sanita ni Mabakal kag ang mga nag-monitor sa ito. No? At amyawanta na lang ni Slawa.
2: Yes, ano ang mga produkto sa Yes to Health mga katropa Mabakal sa ito mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod located sa door number 46 dira sa may Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag Mabakal man ini sa mga butika mga katropa sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Katungin nyo man ha, sa mga malapit ka butika sa inyo nga lugar, pamangkutan nyo lang mga produkto sang Yes to Health kung ng mga Santon products. And Mabakal man online, i-search nyo lang sa inyong mga shopping applications online ng Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Good morning, no?
2: Yes, good morning sa mga katropa naton sa kay Ma'am Melka Tombos Makalala. Good morning. Sa katropa Mitch Lipa, nagakomento na diriwang good morning ko no sa mga katropa sa Ma'am's Handumanan kag Takoling Chapter. Good morning. Sa kay Sir Jelwin, good morning. Ambalya, papulit na naman sa kunukalin sa eskwelahan dulong kag katugnaw ko no kon kaagahon. Labaw. Kay Sir Andy Santisa sa Gapamati, Mansubog sa Sir Andy Drao, si Sir Arvi Chris Casiris, kay Ma'am Lia Lombrado, good morning. Sa kay Sir Lloyd Navales ang balya, 113 days remaining before Christmas Day. Kag 28 days to go before the opening of Mascara Festival. Grabe, kapagin ang countdown ni Katropang Lloyd for Mascara and for Christmas Day. Sa kay
1: Pilakadlaon, tas Christmas?
2: 113 days. Sa kay Sir Remail Mamilia, good morning man. Kay Pantonial Roslyn, good morning. Sa kay Ma'am Lilia Lombrado, good morning. Maya, good morning. Kuno kay Luis, kag kay Mary Magahom sa Barangay Kamugaw, Kabangkalan City. Good morning. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning man.
1: Good morning. Yes, good morning, no? Thank you again sa mga katropa na ito nga nag-monitor kag sa may birthday today. Happy birthday.
4: Uy,
1: yes.
4: Happy birthday. Happy birthday to you.
1: Sige mga katropa! Martes na, Miyerkules na, ano? Kasig lang, lugidugay. Weekend naman. Ang tanan nag-look forward sa weekend. Mga katropang, oras na mong ginakulabos na. Standby lang ang magkabulos ng bulos sa ikaw po si katropang Erwin Salik. Saliwat! Kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinar.
1: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawag yun, nga Pilipinons, Pilipinas.
2: XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: XFM 103.9.
7: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold. Pamibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking katipan ni Lilo.
7: Sa aking

0: strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Believe sa mga buti ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: are the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to hell!
2: The Secrets of Hell.
3: Ang dapat tatagaan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
4: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton katapos kaon do kanami gidi hilay hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kung halimbawa gali late na aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay ang pagdina sa aton sining digestion kaya nagapadakos ang aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kaga especially kung ang aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabulig-ali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better ng aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel, nga makabulig man siya sa aton sining digestion.

0: nesa sa mga sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule.
1: The Secrets of Health.
0: Ang Premium D3 Capsule Sir Josiel with VCO and Malunggay Oil nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pag-atumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
2: Yes!
0: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni sing MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanses ang kolesterol, balanses ang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
1: The Secrets of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo ka pangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
0: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
1: The Secrets of Health.
3: Kung wadaan ka mo bikaroon sang Premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang Premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa Premium D3 soft gel capsule.
1: The Secrets of Health.
3: And then, namoning Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
0: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
2: Yes!
3: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
1: The Secrets of Health.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
7: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik

0: Ang alab ng pagmamahalan.
1: Turbo.
2: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
0: System Pain.
3: Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa alad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang trini.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
4: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya, at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mangko sina ha?
13: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit, diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
15: Girl,
14: di mo kailangang magtiis.
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
15: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist.
16: Consult your doctor.
18: Bibili sa mga butika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
20: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta sa kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Santon

0: Pinagaling, pinahusay, Sanzone Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ko si Dan, isa ka-professional boxer sa Adlaw Training. Hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake mo akong mula sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9 Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka lang sa mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
4: Simply,
1: may how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: FM 103.9.
7: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Kung vitamin C,

0: mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan!
1: Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: System Pain.
4: Sigari mo sa ka-service ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
3: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Powerful Blast Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasized to become a pandemic.
0: Bullseye!
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
3: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.
4: Ito ang Bullseye!
5: May aga mga katropa, may aga sa mga suki natin nga tayo paramati. Welcome na sa pagpakaragad sa Bullseye. It's Wednesday mga katropa, panibago naman nga adlaw para sa aton mga kauturan sa mga biyan natin, no? Dari sa Negros of Quintal. Tagsa Bacolod, kumusta? Ang aton nga mga commuter, subong, ang aton nga mga trabahante sa pungsod Pilipinas, kaga ang aton nga mga negosyante. Na naga putoy-putoy naman subong mga katropa, preparasyon, no? Nagapulipay ta kay September na. September 1, 2026 mga katropa. It's September 2 today. The day's running fast mga katropa. And na batsaganta ang excitement sa tanan, no? Nga wow. It's bear month mga katropa. Nga lapit na December. We are eventually feeling that good times when will happen.
6: Ginhaway nandito kami.
5: Mapaldo naman sila, mapaldo. Pero paldo na blayayhan, exacto na nga paldo-paldo gid o kon pulo-paldo-paldo na. Kaya nga ito ipaldo, exacto man ipaldo sa mga balayran. Amo na bla? Nako, oo. Oras mga katropa, 7:25 na sa pagpangalagay natin sa aton para tuntunan. Mga katropa, pinaka mga latest update balita. May gintiro naman to mga katropa sa Barangay Ilihis kahapon. Ay naku, oo. Kalibutan natin subong mga katropa ng mga tao. No, kahapos, nagid lang mamatay tao niya. Ano kahapos, nagid lang maghimo sang kabulastugan sa... sa aton nga komunidad mga katropa, mga biyan, why na ni-hadlock ya? Why na ni-hadlock sa mga pulista? Di, ariyo, prawagan tas pulista, ano yung muontos ni? Kay kung dito mananta nga, ma-investigate kita, aramo sa mga kaso nga wala masulbar din sa Negros Occidental, sa Bacolod City mga katropa, ano ang update? Ano? Subong? Ha? Ano dayon? Kaya kiramo na sa mga nag- binaliskan tungod sa mga shooting incident nga na experience naglunta diri sa aton nga komunidad. Samtang mga katropa, isa naman ka mga balita. Sunog, nagluntad naman to sa Sumag Tagampi. Tanawang tanang pinaka-latest development mga katropa karon sa aton pagpangalagad sa Bullseye. Samtang aton lokal na pangulohan, no, ang BTTMD magapabaskog pa kampanya kontra sa mga salakyan, motorsiklo, kung ano pa nga mga pampubliko ng mga salakyan, mga katropa, ang pagpatuman sa mga permit, no? Para sa mga tricycle o driver o tricycle nga nagabiyahe sa aton nga mga e-bikes. Ang kampanya kontra kulurong pabaskugon nami mo ni mga katropa tani, no, ang aton nga pag patigayon sa enhanced nga mga effort against kulurong sa mga nagabiyahe nga pampubliko. O kung nga mga salakyan nga wala sa nagakaigo nga mga dokumento, kag ang pag kahios ang problema trapiko dress pa bakulod kay daw ga lala na gid tingala kita sa mga dalan nga sa una way man traffic subong nag traffic na ha sa hirap at ginhaway nandito kami drible sa Lacson area o ang mga secondary roads naton mga katropa pinsarta ano na nang mabakanti sa bla pero oras nga udto oras ng alas 5 aga gutok na may nag-message mo sa akong ligad sinya dito sa Villa Monte sir grabe na dito sa shopping area ang parking anay sa mga secondary roads terrible aminado maniguro ang sudad ta aminado maniguro ang aton nga lokal na pakuluhan sa nagkakalatabo dira sa Villa Monte ang mga kapitan taguro gani kabaloman sini mga katropa ang mga opisyal naton kabaloman sinada galing kung kis ahip santen lang na why pa man naman may nagreklamo why pa man na nag piait da ti hipsan talang anay diretso update naton sa national mga katropa duha naman ka mga matag-as nga opisyal sang Philippine Army nagpungko sa witness stand sa impeachment court kahapon. Hindi matapos mga katropa, may ara sang walo tanan ka mga certification ginhatag sa Office of the Vice President para sa pag-certify sang intelligence spending. Intelligence fund spending sang Office of the Vice President mga katropa. Dire naman ta nag dire naman ta nag lalain kay ti ang AFP gali ya nakibot nga may budget amo na kadako ang Office of the Vice President for Intelligence Fund pamangkot karon sa publiko nga agin certify nyo ang ini nga mga spending no nga malakip sa intelligence operation intelligence and surveillance operation sang Philippine Army kag ang target sa mga katropa is kwelahan tungod sang allegedly padayon nga recruitment sang NPA sa mga eskwelahan mga katropa mga abyan pero nakabalo man kita sa secondary schools mga katropa mga kauturan why man daw wala man da sa mga nagaprotesta ara man kalabanan sa tertiary level ti paano mo may utilize ang budget sa limitado mo nga scope because sa ched na iya ang aton nga direct nga direct nga supervision sa mga private tertiary schools no tigamitan mo sa intelligence fund dito para ibaloon kun sino to ang nagaprotesta nga katapo sang NPA do ka overkill how kaya dapat tayo mga bulutuan natin should be free from any intelligence and surveillance operation because edukasyon is kwelahan ina. Dito nakita mga katropa ang kabudlay kakomplikado bala sa mga operasyon sa tagsa ka mga ahensya natin sa gobyerno this time. Gintagaan niya kung kisa makabasol man ta sa Office of the President mga katropa because nga ang Office of the President may ara man sa green light mo para maghatag sa ang intelligence fund sa Office of the Vice President which normally wala nagabaton sa wala sang intelligence fund. Oo, so di ginlakip ni sa Department of Education nga mga budget mga katropa nga mabiyan ang Department of Education may ara sang intelligence fund nga ang Commission on Human Rights gani kag iban pa nga mga ensya daw halos sun makakwa sang budget no alin sa gobyerno para sa pundo sang surveillance Manila kag sa mga investigation effort nila sa mga kaso nga ginasolbar sang aton pila ka mga katapo sang Commission on Human Rights amo na medyo subo mga katropa no ang korupsyon 10 billion mga katropa ang proposed national budget based sa ginproponer ginpagwa ng national expenditure program sang ehekutibo mga abyan nga gin talakay sa Committee on Appropriation kahapon
7: Ah,
5: kag ginaprobahan mga katropa, ang hambal di is 7 point something billion pesos lang, a trillion pesos lang ang aton nga budget, pero nagsaka naman subong ho. At then upoda ang intelligence fund man, no? Confidential and intelligence fund sang office of the president mga katropa. Pero nagkaribuka ho to matapos nga ang sadya kahiti nag supposedly ma-deliberate pa, ma-deliberate pa ang aton nga ano, ang aton nga tawag sini, ang Committee on Appropriation nga gintapuan sang pilaka ano, pilaka may katapo sang ano, sang kongreso. Pero nag-move, nag-motion ang isa ka kongresista, no? Si House Minority Leader Marcelino Libanan kag Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez nga nagduso nag-motion para sa parliamentary courtesy, no? Ide para i dulaon na ang dugang nga deliberasyon, i-cut short na lang ang deliberation mga katropa, kagbuto-butuhan na lang whether pass or fail ang ining mga proposal sa presidente. So ang natabo mga katropa kahapon, there were 37 congressman members sa Committee on Appropriation, kag lima ang nag-opuner. 37 din sini ang nagboto pabor sa proposed budget for 2027 mga katropa. Ari pa pila ko latest update natin. Pila ka mga lumads bala, mga ano, mga aktivista dito sa Tibet mga katropa, nagpatigayon sa kilos protesta, nagpakalbus lo. Ay. Sa pagpanawagan nga kuhaon na ang direct nga control sang ano, sang China sa Tibet. Tungod sang grabe nga pag-o sang ila kultura, no? Dito abi as nagaedad 4 anyos ang bata katropa. Ginakwa na sa kamot sang ginikanan nila. Ang special nga programa ni sang China mga katropa is to provide comprehensive education para sa mga kabataan. So, apat pa lang katuig ginakwa na sa custody sang mga ginikanan para ibutang sa pre school boarding. Okay? Ibutang to sa shelter until magdako siya. Okay? Para itudloan sang nagakaigo ng edukasyon. Ang question sa mga tumando ka sang Tibet mga katropa, especially ang mga official sini. Ginaamat-amat dula ang tradisyon sang mga pumuluyo sang Tibet, pinagi sa pag-inculcate sang kultura sang China, no? Sa eskwelahan nga ginapamtangan sa mga kabataan ngani, ang tanan nga mga kultura kag mga personalidad sa China ginatudlo mga katropa. Plus ang major nga ginagamit nga mga lingwa, Mandarin, no? Ining ang mga ginahibo sang China sa Tibet mga katropa. Isa pa ang pila ka mga grupo man nga nag-question tungod may ara sa mga quarry mining operations kag mga dredging kag pagtukod sa mga hydro power source dira sa lugar mga katropa, ginapatigayon man sa China nga ang paglantaw nga isa ini sa nag-contribuer sa pagkaguba, ha? Amat-amat nga pagkatunaw sang ice dito sa babaw mga katropa. Ang ang kapatagan sa Tibet, mga katropa, isa ni sa kamataas nga lugar, no? Mababaw sina, makita mo, mga katropa, ang mga mataas, no? Nga mga bukid sa area sa border sang Nepal kag sang China, mga katropa, sang Tibet, mga byan, ara da ang Himalaya, ang Himalaya, no? Babaw sina is Mount Everest. So damo sa mga nagabenepisyos na mga katropa, pangabuhian, di ambal ko no, ang record, ang data, nagahambal 30% sa mga kanasyonan, kag mga lugar dira, mga katropa, nagabenepisyos sa tubig halin sa area sa Tibet kag Himalaya. Pero sa Johnny Katie, tradisyon eh. Ang sa Johnny, mga katropa, Katie, wala sang ano eh, wala sang ginahambal nga ang Nepal naman bala, kundi may proposal to ang United Nations, kag US, kag iban pa mga kabungsuran, sinya, pwede kami kakanto, dapadala kami sa kamon mga engineering group, mga forces namon para magbulig sa rescue and operation. Pero ang Nepal, mga katropa, hindi ko magbaton, kami lang ang mahimo sa mga retrieval and rescue operation diri sa amon nga lugar. Instead, padala lang kamo kwarta, padala kamo sa mga pakite, sa mga pagkaon. Kami nang bahala magparagtag sa mga residente namon, no? Istoryanta karon kun ano ang mga rason nga araga mo ning Nepal, mga katropa, ha? Oras naton 8:38 na, mga katropa, ang produkto sa Yes to Health, padayon kita sa Gyapon, nag-inganyo sa mga kuturan ta nga mag-tumar, mag-patigayon sa ilang mga regiment para magpabakod sa aton nga ikayong lawas, no? Ang aton nga premium D3, ang aton Santon Plus Gold, aton naman Santon Vitamin C, dako bulig para sa magpabakod sa aton nga sistema, aton nga resistensya kontra sa mga masakit, mga katropa, no? Ang premium D3 bulig ni mga katropa para magpabakod sa aton bones, ang brain health, ang brain functions naton ginasuportahan man sini. Pagkatapos antibacterial, may ara da sang breakthrough ginhimo sa aton pila ka mga eksperto, no? Ang pag-combine sang virgin coconut oil sa premium D3 kag balunggay gara man da sa soft gel capsule. And mga katropa, ang Santon Plus Gold bulig man para sa mga kuturan naton nga nag-suprar sa mga kakulangan sa mga sustansya sa lawas bla. Mangosteen, may ara da antioxidant, ang aton nga ampalaya, malunggay, garlic, spirulina nga makabulig sa aton sa pag aribantar sa aton nga depensa kontra sa mga infections, viral diseases, mga katropa, okay? Ang ini ka mga suplemento, kinahanglan ta ni imnon adlaw daw, no? Kinahanglan ta ni i-maintain adlaw daw. Tungod amo ni kinahanglan sa lawas naton sa lifestyle naton bala karon nga magkaon kita sa mga pagkaon nga hindi na mo na ka sufficient sang kinahanglan naton nga mga ano nga mga nutrients, mga katropa, kinahanglan tanay ma-reinforce, okay? Pero why ni pulos kun wala, hindi ni ma-absorb sa lawas naton, that's why kinahanglan ta vitamin C, no? Ang kinahanglan ta may ara sang nagakaigo nga absorption nga matabo sa lawas naton. Only that, kinahanglan ta magsuplemento sang vitamin C, kay amo ni ang trabaho sang vitamin C, pagpadasig sang absorption sa mga pagkaon, mga nutrients, mga vitamins kimakuha naton sa isa ka pagkaon, okay? So kun nagainom ka na sa premium D3, Santon Plus Gold, inom ka man sang vitamin C, no? Pidion ta lang ang alkaline based nga vitamin C para hindi kita magsuka-suka, kay hindi ta magsakit sulok-sulok ta, all right? So amo na aton gustong matabo, mga katropa, subong, ha. So Santon Vitamin C, ang aton alkaline based nga vitamin C, bulig para magpataas ang aton nga depensa sa lawas, absorption sa mga vitamins and minerals, mga katropa. Bakla nyo rin sa mga butika malapit sa inyo, mga lugar, sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa generic drug stores nationwide, or para sure ball nagid lang, mga katropa, kung nakasaboy naman ang kamus diris downtown, kadun lang kamo to sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City.
7: Diretso, Bulbul
5: Mary Jane Balualio, may aga. Dira kami sa Barangay Handumanan Chapter sa Moms. Lloyd Navales, may aga. 28 days to go before opening of Mascara. Bago ginaisip ni Sir Lloyd ho. Parang Vincent, good morning. May sunog kagabi sa Barangay Sumag. Yes, sir. Oo. Alberto Norbing Loreno, salamat gid ha. Talisay Zone 50 Negros Occidental, Rihanna Gestro. Good morning, ma'am. Members of class natin sa Southern Negros. Mga class katropa, no? A lot of bodies laid at the top of Mount Everest. And no decay because of the cold weather. Yes, sir. Na-preserve sila, no? Sige, thank you so much. Salamat gid, sir. Junior Alegria King Kong, salamat gid ha sa pagpamati kag pag-upo diris programa ta. Mga katura pa, kantuan ta, pinakamalitest update ko ron sa ginahambalt ng update dito sa isa ka shooting incident kinagluntad dira sa Alihis kahapon. Wala pa kundangan. Wala sang untat. Wala hadlok. Detalihon tara karong katropa kaupod sa mga balita idulong ni katropang Franz Andrew Burgos pagkatapos sa mga paibalo.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Agapito po sa Ganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.
0: Santon

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: mabuti ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga tutupan ni

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult a doctor.
0: Ibilis sa mga bukika.
2: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Balancing ang mga komentaryo.
5: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion
4: objective.
2: Prangka kag diretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
7: Balik kita mga katropa sa pagparag naton sa maaton nga palatong tunan. May Ginti Roto kahapon sa Barangay Ilihis. Amo naman ni ang isa sa mga pinakaulihi nga shooting incident. Police Bacolod, nga na experience na ito mga katropa. May panirway man sa nagliga sa mga ibang pang mga lugar mga katropa. But this time, Police Bacolod, Ilihis, pinaka-recent lang git, no? I don't know kung may suspect na, pero ang ato nang ding paglantaw, ang shooting incident, mga katropa, nagkatabo Japon, dari sa lugar natin. And it seems, mga katropa, na way isang kulba. No? Way kulba ang madakpan sa polis, wala kulba nga makasuhan, wala kulba nga maaresto sa kapulisan natin. No? Ang ini ka mga bagay, abi mga katropa, kung hindi ma... atupagan sa katun nga kapulisan mangin isa ka isa na ka daw normal no nga gakalatabo sa lugar naton nga may matiro aya may mapatay anay antes nga madakpan sa mga kapulisan ta mga perpetrators. Hindi kita gusto mo na sina mga katropa kay sa kada pinatsanay naghatag sang impresyon sa aton lokalidad nga grabe ang mga extrajudicial killing. Nakatuon na ta kag na kita ta na epektos ni sa mga pagdumalahan sa aton pila ka mga leader nga napabay-an kag wala ma gintolerar ang pinatsanay sa mga lugar ng katropa. Naghatag ni hadlok sa komunidad ta. Nagahatag-hadlok sa tagsa ka mga pamilya. Nagahatag-hadlok sa komunidad nga hindi na magpartisipar sa resolusyon sa kaso. Kada may matabo ka mga shooting incident diri sa lugar. So that's why ang panawagan, permi, ngati, dapat ang aton nga mga kapulisan maghimo sa pamagi para mabuhin-buhinan. Kay pinaka-latest figure to is 23% nagnubo siya ang kaso sang pinatsanay tinirway. There is Negros Occidental, no? And there's that 77% nga nabilin where present ang pinatsanay sa mga area sa Negros Occidental mga katropa. And we hope to get a figure if pila ka porsyento ang insurgency-related killings. and mga na-categorize as mga crimes committed sa pila ka mga sa pila ka mga perpetrators diri sa Bacolod kag Negros Occidental, no? Bala mo magambok kasi 30% let's say na downtrend naton mga katropa ang given into 70% for example, pero 70% is still enough para maghatag sa kulba sa pagkuryo ta bisan ano pa kahambal ta nga wala sang whiny bearing because nga ti targeted man yang nagapinansiray droga man siya, no? Kag sila-sila man ay nagapinatsyanay ni ang ibanda, way takbaro yun, gun for hire or whatsoever. Pero look at dito sa Barangay 6, mga katropa, la-informada, pero isa lang ang kategorya, killing, pagpamatay. So, ang pagpamatay, naghatag ni hadlok sa pumuluyo ta. Ang problema, kay ti dayon kag dayon, nagadalayon ang ining pinatsyanay sa mga lugar katropa, ang tao nahadlokan na nga maghambal kag maghata sa mga hatag impormasyon. Ti mabudlayan ang pulis naton magsulbar since wala participation sa komunidad ta. Ang pagkasulbag-sulbar abis ang kaso depende ni sa trust and confidence man sang pumuruyo sa aton state forces to solve certain crime nga nagluntad sa isa ka lugar. No, ti depende ni sa pulista kung anong pagtake nila. Ako abit ang palas ni sa pulista. Wala sila, wala nila, wala daw way nahadlukan na sila. Ti what nga, no? Nga way na ginahadlukan ng mga perpetrators kini. Sa kapulisan ta kagway na madlukan makakasuhan, no? Ang isa ka diskusyon di permi ang dasig nga pag

0: tenho aqui, tá, além dessa. Probably na kita lang din sa nga aras oras na the persons of interest as a source of information, source ng investigation. Kag kung maghambal ng police na to, may suspect na kami, it doesn't necessarily mean perpetrator to sa. No? Ginsuspect sa han ng sa nga amo to naghimo sa krimen. Pero it doesn't necessarily mean amo to ang nag-committer sa isa ka krimen. Kay ti may ara pa sa mga legal process nga pwede himuon dira mga katropa. So dugay kayo ang proseso. Dugay kayong proseso. Amo na ang tao hindi na maghatag sa mga impormasyon kay ti sa mga inuras nga ari di ginaimbestigahan ang pamilya, ang membro sa pamilya na butang man sa lang-alang kabuhi. So might as well nga mahipos na lang. Might as well hindi na lang maghambal para hindi na malamit ta. Hindi na maulamid sa mga krimen nga nagaluntad sa aton komunidad mga katropa. So now ang culture ng impunity ara na, no? Hindi na, no? Culture of silence. Amo na nila patunga sa paminsaron kag tigibusoon sa tao nga TKT basi malulamid pati na. So, kanaon ta, no? Kung anong mahimo sa polis na. Damo sa mga kaso sa mga shooting incident kay hindi masulbar tungod sa kakulangan sa ebidensya. Amo man ginhambal to sa Commission on Human Rights ang una, nakaistorya kita, nga pinaka-hurdle gidyan sa komisyon is to gather pila ka mga testimonial evidence nga magatudlo sa mga suspect. Nga amo na nag-commit sa crime. No? Aranas ka tropang France. Okay, sige. Oras na ton, 7:59, mga katropa. Kwaon ta mga balita with katropang Franz Underwood was angot sa shooting incident kay nagluntad sa Arihis kahapon. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Irvine, no? Ipakaroon lang ko lang na ang shooting incident dito sa Barangay Arihis. Kay na lagtan tanid rin subong oras ang natabok nga sunog diri mismo sa Purok San Jose 2 Barangay Sumag. Kakagabi kay Prof. Irvine kung sa Dender eh. So, sa pinakalitis diri na ton nga information nga na-receive is 20 individual ang apitado sa sining sunog kagabi kay Prof. Irvine, no? Pero, ay pa nina ko na nahibaluan kung pilagi ng pabugusan nga halit sa kalayo. Kaya sa karon, ongoing ang investigation sa Bacolod City Fire Station ang what na natabo diri nga sunog katropang Irvine. Pero subong ni aga, makaupod ko diri subong, no? Ang balay, ang tagiyan sa balay, kung silingid sa katropang Irvine na kumpisa ang kalayo. Ano kila lang ka? Ma'am, good morning. Pangalan sa kanya, ma'am?
2: Humiling.
1: Ano pili do, ma'am?
2: Marvin.
1: Pila ka na, ma'am?
2: 39.
1: Ma'am, pwede mo makasaysay mo paano natabo kung isang kalayo sa silipin.
2: Anyway, wala ko din mo. Okay. Naglakap kami ng panahon. Amo pag-ipag sa likod na mo. Kaya may kagtuan ng kami sa dalit lang din.
0: Oh.
2: Kaya tapos, wala pa kami nakalabot sa kagtuan na mo. Oh. Na magka, ano ko, tawag sa bata ko nga, wain na. Ano na ko, may sumugog na.
1: Ako na ako na
2: Gusti man lang hanggang nila nga may palayo, ano sila na, ano, amulit ko nga na ano lang, may ano na eh, may tayo na.
1: Pero si ma'am, paghalin nyo, siya ang bilis pala nyo?
2: Bata ko.
1: Ilang edad sa bata?
2: 11.
1: Ay, 11 years old, babae?
2: Ay,
1: lalaki. Tapos ma'am, nang anong nabili niya, may hinip
2: sa palayo? Why? Kaya kami ang bilis, why? Kaya anyway, dito na sa kakbalay mo. Ang dala dito kung magsugot ang tao. Dito sa piyak. Kaya huwag na tao, da mo.
1: Okay,
2: ma'am. Huwag na tao.
1: Okay.
2: Kaya mo itong nga sa nga naglaktad eh. Tawabot na bang huwag na bigyan.
1: Pero, idealin niya, balay mo yung kalayo.
2: Wala lang ko idea kung hindi dito gahalin niya, ano, kalayo. Kaya tawabot ko, huwag na bigyan.
1: Balay mo, hindi mo na lang yun gila. Okay. Ego
2: na lang
1: ako. Oo. Anong imo ding changi ka?
2: Oo, may changi
1: ka. Anong mga maligyan mo ma?
2: Mga kare-kare. Frozen. Anong? Bugas. Tatlo ko ka. Tapong bugas.
1: Ano ba kaya maligyan? Mga changi?
2: Arak mo.
1: Ah, okay. Sulit mo pila ng mga na Iba nga halis.